0: sellathekeng se fatanageng le kalapeng la gago
1: o kwagala fela Thobela FM mo nakong ye.

0: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go iba le nna
1: re tseba gore nako le nako ge re bolela ka taba ya batho ba leng gore bana le kgatlhego go ba dikwi go batho ba bongwe bote gona le batho ba leng gore fela re sola mola re sa kwešiše gore batho bao ba kwa eng osmanitimele
2: age osmankuku baby
1: ke thabela go ba le wena tle
2: go thaba nna osmankuku baby go ba mo le gono ke go tsengwe ke le ngwane e leng gore nna le papa ka ne le re close ka kutu ne re batho ba re lenkose ge ba nyaka selo ko papa ka ne ba romang ga gone nto kileng ka e fila mo bathong ba banna so be ke nore maybe go ne go jalo cause ne ke se na le experience ya both sides by that time nna a nrata ka kudu beno meola so e le motho e leng gore ke kgone go bona rae mane this thing gore ke e filang gore ra a se ntho e le gore ke tlabe ke makatsa batho ke ile ge ke tlo ya gae ke setse ke thomile life e ya go phela le basadi ka ge sure a seng ke banya gore ke file gore ba bona change and a seng ke ba ndudisa fase gore ba mputse dipuso tse ngata-ngata
0: tseka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro mosagare mo go thobela FM mošhate wa tsebo le boithabiso mo kgweding ya bašomi thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo go tloga aforika borwa go ya botswana
3: go tloga botswana go ya congo
0: go tloga congo go ya namibia
3: go tloga namibia go ya zimbabwe
0: go tloga zimbabwe go ya swaziland
3: go tloga swaziland go ya lesotho go ya lesotho
0: thobela FM e re ipsine ka kgwedi aforika kgwedi ya go ekgantšha ka bokgwa
3: le lehumo la kontinente ya aforika
0: Tobel FM.
3: Mushati wanzi wali witabisho.
4: Haima kila matumotele ja Tobel FM. Uwa mrejwi. Tobel FM.
0: Mushati wanzi wali witabisho.

0: ame boamane ke gona ge re ke napile re ketseng gore re ka gare ga beke e leng gore e sa go le tsatsila bomma a dumelang ba kone Granny's Football Club ke a le bona le lena le tlabele le ka gare ga tournament ya Limpopo Regional Granny's top 6 ka di 6 ya re le boga re lebele tshe yona yeo ke dumela gore re lena ke ka mogoeleng gore le tlabele kete ka kgwedi e ka gona ke e le go kgwedi ya bomma maabane re bone tekatekanyo ya masheleng e leng gore ka nnete dipolelo di bile gona re kweletse dintšhi ka gare ga mošhante wa tsebo le boithabiso gore ye nngwe ye e leng gore ke e ratile ka gare ga kalo ye ya kabo ya masheleng ka gare ga dikgoro tša rena tša go fapana-fapana re kwelele kgoro ya tša maphelo e tloga e abetswe ebile ma e le go ena mo le gotla petiši dieketseng a bontšha taba ya gore ee re a leboga masheleng emperetsa re go na le ditlhotlho tse dintšhi ka gare ga kgoro ye ene ke dumela gore ka nnete ge re bela ka tša maphelo kgoro ya tša maphelo ke yona e leng gore e santse e lebelelo ka leihlo le lekotlo go tshwana le kgoro ya sepodisa ye nngwe gape ke e ratileng ka kabo ye ya masheleng ke taba ya gore go tlolokišwa mafelo a go fapana-fapana a e leng gore a ile a jaa nako e telele a sa tlhokomelwe ke amang a e leng gore go thwe a tlo kaonafatswa kudu-kudu re lebeletse taba ya tlhokego ya mešomo gore go na le batho ba ba kakang ba e leng gore ga bašomi palo ye e ntšhišitše e re a leboga 1.5 million ba šoma batho ba kare ga mešomo empa re lebelela ba go se šome 700,000 ke palo ya godimo kudu-kudu le ge e le gore re a tseba gore e a lwantšhwa putšhe ko rena ka 2030 go šetse mangwage mekae 6, 7, 8, 9, 10 apa re sa balaba 2026 a re sa e bala re šetse fela ka mengwaga e mene 2030 ye e leng gore go na le dilo tše dintšhi tše e leng gore o ka re di tlabe di remele tše ka maoto ebile e seng ka maoto ka di-heel gore all right re a tseba gore re le Limpopo mang le mang wa duma go ba ka gare ga province re lebeletše kudu-kudu economy ya rena re lebeletše ka mokgwa e leng gore naga ya rena goba province ya rena ke rialo e se go naga province ya rena e ka mašemo e humile ga kakang o ya ka Mosina Makhado o ya ka Kevembe district o ya ka Mopani district le gona o ka lebelela gore e gona le meago e mekakang ye e leng gore e sale e sa tlhokomele e senyegile e bengwe ebile e fetogile marope o tla gona ka mo Capricorn ka Polokwane municipality ke e mekakang re a leboga go bona gore taba yeo batlo e lwantšha le gore e sekgale taba ye ke a gopola gore e na le mengwaga-ngwaga baswa ba fiwa tlhatlho ka taba ya AI artificial intelligence go na le ba e leng gore le bona ba šetse ba kgweditše goba ba kgweditše mangwalo a tlhatlho yeo le go lebelela taba ya gore go tlabe go tsebagatswa semmušo sešego digital hub le yona AI center ke dumela gore ke tše dingwe tše e leng gore di tlabe di godiša goba di kaonafatša ikonomi ya rena e a bonagala gore e tla ba manamelelong re lebeletše gape le taba ya mašemo gore e tse go na le meago e mekakang ye e leng gore e ka hlolwa ka meago yona yeo e leng gore e sa le eno tlogelwa di-company tše di swa di ka hlolwa re a bona gore go na le mašheleng a bieleditsweng awa a tla re šomela 52.6 billion a tla re šomela re di lebogatle re leboga kabo yeo ya mašheleng re tloga re leboga kudu-kudu ka nnete go bonagala gore ikonomi ya rena e a namelela kore ke eng kgatlhang ikonomi ya rena e a namelela baswa ba gonatlhe ba tlhoka mešomo a bašomeng meago e e leng gore e sale e tlogela maloba ebe e le fase go na le batho ba e leng gore ga bašome mašemo batho ba tsweletša di tsweletša re na le di agro processors batho ba katla ka mishumo emiswa baswa re a leboga ge meago yeo e tlotso sholoswa ka sešego le ka nkuankua industrial parks taba tseo re a di leboga taba tseo re a di leboga ge go tlo thegwa batsweletse ka gare ga temo le gona re tloga re iphaphathela matsogo kudukutu nna le wena ge re tshela phedi jale ka gare ga letšhašhe lekgono re re hashtag o seke wa itshedisa matlho hunter virus re bone ye e leng gore re a iputša gore ke eng e tswelela kae e tswelela kae ye e ne gore go tsena ya be ya phatlalela ka mogomo kakakaka jwang ya boifisha ya boifisha gobane e šetse e le gona ene ge e thoma e ama mafatlha ka mogo go nyaka gore re tlhokomeleng go ra gore ga botse a re tlhokomeleng mafelo a rena a re tlhokomeleng mafelo a rena a phela a hlwekile ka gore ga jwale ka mogola go bontšhang ka gona a se gore go tloga go na le kalafi go kgweditswe kalafi ya maleba empa re a leboga gobane go na le ka mokgo e leng gore bakgoretša maphelo ba sa e lwantšha ka gona rena a re efogeng gore ya boifisa ke re magotlo wa tseba o ka setsebe ge o ka se lemoge go gongwe ge re suela re dirang gore e latlhetse dilo fa e šile dilo go na le dilwanala kore matšetse a malwetse a matšetse a e go nyaka re tlhokomeleng tlhe a re tlhokomeleng ee mafelo a re a kgwathang mafelo a re a kgwathang mafelo a re dulang gona gobane bolwetsesi bo botlile hunter virus e leng gore e nyaka tlhokomelo ya rena ar net fetseng gore mafelo a rena a phela a hlwekile ar net fetseng gore ge re bona mašobana-šobana re mo o kare re gopola gore ka ba motlho mongwe o kare o foa magotlo ee a re tlhokomeleng taba ya go apara di-gloves e botlhokwa ge re hlwekiše le rena batho ba go hlwekiše taba ya go apara di-gloves e botlhokwa taba ya go sanitizer e sa le botlhokwa nna ke dumela gore e sa le botlhokwa a re di tlhokomeleng tse ka moka ga tsona ee ka gore a re tsebe gore ge re tlhakana re le batho o tswelela a le ka letlhakoreng lefe o tswa kae le taba ya go dumedišana ke dumela gore le yona eo hesh re sa tlhoka gore re e ele tlhoko taba ye ya go dumedišana ka matsogo gore sa tsebe gore re tlhapile neng matsogo la mafelelo re sa tlhoka gore re itlhokomele ebile re sa tlhoka le rena gore taba ye re ele tlhoko re tswele pele go e dira e be selo modiri gore nako le nako ge o fitlha lefelong go na le dipompi tlhapa matsogo gore nako le nako pele o swara se sengwe le se sengwe o se iša ka gano tlhapa mo matsogo a re tlhapeng matsogo a re sanitizeng taba ya sanitation gora gore sentse eno boa ee
1: Pretoria, Tshwane, Matopantsha ditšhaba. Yeo e gabilego ka mešakaranta ye mebotse yeo e ikadilego. Bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Mirwawe.
2: Re lotšitše.
0: Wa tseba taba ya gore gape ke re phapara be ke sa lebelela tšhupanako ya ka mo kgausi. Jo!
2: A ke re o sa ruta ka o tlhapa diatlana
0: yo nna le na taba ye ga o jale mare gape sale ke rile e ke inamologa sale ke ile mainama we o gabotse tshwareele wena ei ke labotlhaneabotse
2: wena o tsoela gabotse
0: ea ao a go tshogegeile sa mma ka montle ka mola phefo ela e sa tšhela and-e ge itšhela jwale ke re e se re na le batho ba gabo rena ba e leng gore ba dula ka montle
2: Ya.
0: Go nya ka gore e re gopola ka mapae ka mogole le bona re ba gopole ka mapae yale. Ke nako e le gore re ba gopoleng bana phefo ye a e gabotse ya go batsa.
2: Eya.
0: Ya go batsa e tsena le rapong. Ya.
2: ona le ba bangwe ba ile gore ba re ba tshwile ka gae se ba kujwa ke motho jwa le bona ba hore reng ka bona
0: eish ya re tla reng re no ba kola bohloko re tla reng go bara ba tshe re ba bushetsa gae re ra okay geba o se go sna motho a go kubileng re kgobela go felegetsa gae jwa le ke nako re ba felegetse ba bangwe re tlhoka go ba felegetsa ka gae
2: ke go pola o ka re o ile wa ba le lenane le lengwe la masipala a Polokwane e ba re ba tlo bushetsa ba bangwe gae a ke tse bo rena a le feletse ka lenane o le
0: ke no sa tseba ene ke ya le go pola ga botse kwa mora go bene le gone ke mengwage me tlhano ya go fetsa emene gona fao ke ya le go pola lenane o le o ke dumela gore ke nakwa gore ba letsosholoshe ba bangwe ke dumela gore ba no hloka batho ba go ba bolelela mirwa a ke re mongwe o silikile o no tshaba go ya gore ke kgopela tshwarelo o sentse o tshaba go boela re ke kgopela a gona hore no tswa fela o sentse o silikile jana jeo di gona
2: hey
0: awa a gona taba mirwa wa tsaba re ke
2: ne tsena go tsa misong ya le khono ka nna la tlhokwala tsela ke ya go leboga motheletse re lo tshitsetse o ka go lethela go nana o la tlhokwala tsela misong ya le khono di ya ka tshitsetse ja gore go rotseko ya molao theo e tla rema molato kgopelo ya Economic Freedom Fighters le African Transformation Movement ya gore sephetho sa palamente sa go senya kešitše bokgodu bja tšhelete ka polaseng ya presidente Cyril Ramaphosa re ya go boleišana le mošomi mmogo wa rena o e le gore o be a lekile a šetše taba ye morago ebile ra e sekaseka ka mokgwa wa sepolotiki go tsweletše dintlha tše dingwe malebana le bokgodu bja diokobatši tša mohuta wa cocaine tša boima bja dikilograma tše 540 ka dikantorong tša maphodisa a di-hawks ka Port Shepstone profenseng ya KwaZulu-Natal le terapego fao mme basepala megolo ye mebedi ya ka Gauteng e beilwe leitlho la ntshotsho malebana le ditlhoba tša pušo ya taolo le taolo mpe ya mašheleng le telapego gona fao motheletše badudi ba ka tlasa masepala wa selegae wa ditsobotla ka Lichtenburg profenseng ya Northwest ba re thušo ya mmušo wa bosetšhaba ga e tswe maswi le gatee le telapego fao tlhokopodišano ya rena ke yone ya gore kgorotsheko ya molaotheo motheletše e tla rema molato kgopelong ya EFF le ATM malebana le sephetho sa palamente sa go senya kešiše bokgodi bja tšhelete ka polaseng ya presidente Cyril Ramaphosa ya parapara tsweletša maikutlo a gago go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 goba letlakaleng la rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenaneo le motho wešo ke tlhokola tselantshebele motho o sebela koabo ka masa
0: samma e re ke go leboge re tla kopana ka metsetse metlhano re lebile gona kwa iring re itšela iring ya botlhano go sele
3: Stumbuzombata, the Immaculate, Hammogole Madam Speaker, Unchurgele.
4: What do you think of

0: Hane di
1: Sì.
0: gai ko khopela tshelete go lekana bokaka ya molaetsa a sanke ba yona se se KV
1: ene jwale batho re no re a ke KV bathong o gakanegile mo aleng gona gore bona o metsi magako ya petrol o kae kae kae kae o stakile wena wa romela a o molechetse wena gore reng le wena o salechi ba go khopela tshelete
0: ko re tshwanetse gore motho before ka mo romela tshelete o phone pele go bona ke yena na o go voice gore na motho ke yena ke nnete o tlhaganetse na
1: a gona nnete ya go feta eo re a leboga
0: kantile kwadi kwa practicere
1: ke mang
0: kantile kwadi kwa practicere
1: ke ya go leboga lekwadi a ke tseewa mafelelo-felelo pele ke go tšea ka gare ga mošate wa tsebone boithabišo ke direse
2: se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka aforika borwa tše tše dingwe tše di ithuta ka thobel fm mošate wa tsebone boithabišo
1: nna le wena e re kgaretlhela e re ke go lemoše na o lenaneong le leso o lenaneong le e leng gore ka nnete le ya go gakantšha nna o na le dikoloto MCs e gona go ka go thuša go tlhatswa leina la gago ge e ba o aparetse ke bo soletšetša mo go nomoro ye 083244046 goba o ka WhatsAppa gona mo nomorong ye di thuša ka moka di re tlo go thuša go tloša dikoloto tseo le goba ka gare ga di-account tse e leng gore motlho mongwe di šaletše morago di ka hlolo le go tlošwa ga leina la gago re tlo go thuša re le ba MC letšetša fela nomoro ye 083-244-0046 goba 083-244-0046 MCs ke idumeletšeng mabakeng a mantši ka tabeng tša ditšhelete Puvas ke engwe e leng gore ka nnete e ka go thuša le ka go go šomela e ka go šomela
2: Tswane, makopantša ditšhaba. Dumelang. Yeo e habile go ka meša karanta ye mebotse yeo e kadilego. Bogwale maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM. Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago. Mo go Thobel FM.
0: Dr. HOD e dikatso ke di ntse go dikulukulu re tsamaya ka gare ga tsona. Sa batho ba mo dirisa fumana le gore re go fumana tsona tsa go tlhaganeng. Dibapadi tsa rena kudu go tshwana le gamiyalo re na le dibapadi tse di kgonang gore a lokela naga. Ke le go ya ge batho kile sekopo ba latlhele bana ba baratho ba bona gore ne ba tsane go tsweletsa ka tsona mo mogae.
2: Mabaleng a dipapadi.
3: Wa tseba role ya sport psychology botlhokwa kgatudu-dududu but mo South Africa unfortunately ga ba e prioritize. Ga ba tlhaloganye gore banna ba ba rerelokang bolo gore ba under pressure bedikeng ba na le ditshogo.
2: Mokibelo le Lamorena o thoma ka ira boraro o tlhaka ira botshelela mathapama o mabaleng a dipapadi mo go Thobel FM le Dr. HOD Tsamago mošate wa tsebone boithabišo.

0: wena ka gano ba re ko ene raele yo ka gabo ba re ke ragele
1: a ke le boge mo khandi le tiragalo ba teleti thobela tsa le fase re thoma ka tsa ka Iran ma ba ni United States le Iran di bileng tweng ka ditlhaselo tsa misebo seo le go teko go piwa fase ya marumo yo na go le gwedi e fela Iran e re siemo se wetse sekeng mo la United States e re ga nya ke go gaka tsa siemo Australia mapolisa na ga yo a re ala to faditse ba sadi ba babedi ba go amana le Islamic State ka melato ya bogoba morago re ba boe Syria fa ba bego ba go legilwe campaign ya bafaladi mengwaga ya go feta e shupa South Korea go lete jo gore phoko ya go bea naga ka tlase ga taolo ya sešole e tla ba gwego dikgethong tsa kgwedi ya June seo tla go ba teko ya ga eba mokgatlho wa ganetso o ka jeela mokgatlho o bušago wa peresidente Lee Jamyang Pusho India batho ba makgologolo ba golegilwe dikgarorong tseo di tsogilego provenceng ya West Bengal morago ga dikgetho mo bekeng gomme batho ba bararo ba tlhokagala go akaretša moeletši mogolwane wa tonakgolo Narendra Modi Brittany badudi ba dimilione ba Brittany ba tlhole ba vouta maabane dikgethong tša mebasepala tšeo goletsetsong gore di ka magampe mokgatlho wa tonakgolo Keir Starmer wa Labour Party Singapore Singapore e beetse thoko le go dira diteko go badudi ba babedi ba bego ba le sekepeng sa maeto a matelele fa go phutšego twatši ya Hunter virus Mexico batho ba babedi ba tlhokagetse morago ga re go tsoge mollo moletlong wa dipontšho o bo go tsenetswe ke batho ba diketekete ka borwa botlhaba bja dropo ya Valmusa maabane re ruma ka tšaka China ditona tša peleng tša tšhireletso Weifeng le Ling Shangfu ba tlholetswe lehu le mengwaga e mebedi ya kimollo ka ditatofatso tša bomanager ke tsona tšeo tša lefase ke a leboga
2: ke masume pedi supa go ikela go iriela ya bo selela le khono le elela mei elela se swa ile mei ngwaga wa le semesinyane masumesinyane tsela Afrika borwa ile a thoma go kgetha tsela yeo ka yona e ka buša go naga ya Afrika borwa ka go tla ka sengwalwa sa go bitswa molaotheo wa naga sona sengwalwa se e rile ka tšatši la lesome disemere ngwagong wa lesomesenyane masomesenyane tshela sa fetišwa gomme sa thoma go šoma kgweding ya Februari tšatšing la nne ngwageng wa lesomesenyane masomesenyane šupa gomme re lebelela morago leeto le la mengwaga e masometharo gore na e ka ba molaotheo wa Afrika borwa ke woo le kgono maAforika borwa ba ka ithetago ka ona na gore nnete o re šometse go ya ka tšeo di ile go tša thalwa ka gare ga molaotheo gona kgwakgwo ya yona ke 30 years of constitution one constitution one nation reflect renew recommit mme re amogela mosekaseki wa dipolotiki tate Enoch Maponya ba ga Maponya re le amogetše lenane la tlhoka la tsela ebile re ya letamiša
3: go tamiša nna ke tamiša le batlheleng
2: ngwaga ke masometharo ya molaotheo wa Afrika borwa re ka reng go fitlha mo ka leeto le la molaotheo wa Afrika borwa
3: awa re ka re molaotheo wa rena ka nnete o sepetse mengwaga ya masometharo bjale ka boripana mo ba re on paper ka mokgwa o ngwadileng ka gona molaotheo o tloga ka nnete o mpšhafatša maphelo a batho ga golo bao e leng gore pele ga 1994 ba bane le mathata ba gateletswe ke mmušola wa apartheid pele ga fao mmušola wa bokoloniale e re ke ntšhe taba e kgolo ye re ka reng molaotheo wa e gatelela ke taba ya gore o ne le bill of rights ka mogare ga yona ye nngwe ya ditaba tše di gatelelwang ke taba ya gore mang kapa mang o ne le malokelo ya gore a ka vouta a kgetha motho a ka moemelang kwa palamenteng gore a tla be le bophelo bo bokaone ke yona tabakgolo e ke bona o ka re molaotheo o tloga o ile wa o re thušitše mengwaga ya emasome a mararo e e fetilego pela ye nngwe tokelo ke taba ya gore motho o mongwe le mongwe o ne e ditokelo tša gore re ke fe motlhala gore ya go phela o mongwe le mongwe motho o na le tokela gore a be le a phele gona fa go ile ga jiwa kwa dikgorong tša tsheko ge ba lebela molaotheo wa rena ba re ka baka leo taba ya go tshwana ya gore motho ga a dirile phoso a iso thapong ba e le taba e ba ile ba e fediša barawa ka goa ka South Africa taba e ga a tshwanela gore e tswele pele go tshwana ka mokgwa e be e le ka gona ka pele fela bothata ba molaotheo ke gore go phethagatša dilo ke ka moka tsona go tshwana le ditokelo tša gore o ka khumana ntlo o be le mo o dulang gona tokelo ya gore motlhong o khumana metsi go phethagatša molaotheo ke bothata bo bogolo jo re bo bonang le kgou
2: a re lebeleleng taba ye nngwe goba sengwalong sa molaotheo go bo go lebeletse gore mo nakong ye ikonomi ya aforika borwa e tla ba e fetogile e le eo e lekalekanago e sa sekamela ka letlhakore leo le rilego maaforika borwa ka moka a buna dipuno tša ikonomi ya aforika borwa go ya le ka moo ba lebeletseo ka bona eupia e sa tlhotša batho ga ba hwetse seo ba se hwetse ke eng seo ba swanetse gore ba se dire goba motlho mongwe ke nako ya gore motlho mongwe go sokolole dingwenyana ka gare ga molaotheo wa naga
3: re na le bothata bo bogolo re se ka la tšhaba go bobolela ke gore go ka lebelela palamente ya rena yeo e dirago melao ebile e tlhokometseng gore na bao ba leng ka cabineteng mošomo a bona wa sepetša mmušo bjang go ka lebelela palamente ya rena gantsi ba tša nako e ntsi ba ngangišana ka dilo tse e le gore ga di thuše batho ka selo ga botsebotse dipolotiki mošomo a tsona ke gore di kaonafatse maphelo a batho ka baka leo ge o ntšhitšwe motšhelo mošomo a dipolotiki ke go bona gore tšhelete ela motšhelo e a sepela ile o thuša mang le mang gore motho e leng gore o bane e le moledi a fetoge gannyane gannyane bophelo bja gagwe bo kaonafale ke ka baka leo le gana kwa palamente ba tere sephetho sa gore aforika borwa ba e bitša developmental state gore ke naga e le gore ya tlhabologa gannyane gannyane maphelo a batho a santse gore a fetoge fela bothata bo bogolo bja palamente ya rena ke gore a ba tsee nako e ntsi ba bolela ba lebelela gore na re tla mo kae ka morago a re re ka morago ga mengwaga e metlhano e lesome ba kgone go bona gore re tla mo kae re ga re re a fetoga maphelo a batho a fetoga na nako e ntsi ba ngangišana ka dilo tša go sebalege tša gore e mamang o dirileng mamang o dirileng fela go o lebelela go tsweletse taba e nngwe re be re sa e tsebe commission e bontšhitše gore ba tlhoba ba e phepa ka tšhelete ya mmušo kore dilo tše tša go tshwana di-tendera dikgola re ke ne le kgonono ya gore go ka ba nyakišitšana ka kwa palamenteng o tlo kgwetsa le gore bontši ba bona ke bo mojagobedi ba gola tšhelete ya mmušo ebile ba ne taba ya di-tendera gore ba kgone go ja ka mo mmušo ke bothata bja bona mo e leng gore maphelo a batho mo ikonoming re ka se kgone go jea karolo ka moka rena ikonomi e gola batho ba babedi ba bararo
2: re tshwareleng bjele re e mabenkele re tlo ba re tswela pele le lena
3: thobela
4: ge o ntheeletša ke ika ke le bohlokwa ge o nkgokara ke ika ke bolokegile ge o bolela le nna ke a ithuta
5: lerato le tlhokomelo ya gago di thuša ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo theletša go motswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa
4: etela holdmyhand.org.za
6: o hwetša tše ntšhi ka ditheko tša Shoprite ka lebaka la ge re reka ka bontšhi re fetišetša ditsheketšo go wena seketša ge o reka dithulitsa tše pedi tša di-cold drink tša Coca-Cola Original Tasteless Sugar ka 47 ranta le 2 kg ya speco rice ka 29.99 fela dintšu le kae tše di hwetšagela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga le Limpopo le North West go fihla ka di-10 tša May e kholetše tše ntšhi ka ditheko tša Shoprite
2: tate moponya molaotheo ka seroše maikarabelo a mabošaedi wa mona ga e paletswe go ona potšišo ke gore na e ka ba makala ao a filwego go šetšana le go tlhokomela molaotheo a dira go lekane go fitlha mo nakong e re leng mo go yona na
3: dira go lekane ka šetše ke boletše taba e o na le moya o e le gore o sentše na batho ka moka gagolo ba batho baso re ke ebee ka mokgwa o sepa go na le moya wa go batho ba rata go huma ka bonakwana lo go nyaka tshelete le ro aba e shumela re ka re ba nyaka tshelete ya mahala fela ke bolela gore di tender ra di nale ka botata ge batho ba dire ba fuwa gore ba dire mushuma ya musho go dira la batho o tsatsa gore di tender a di laolwe ka mokgwa a tshwanelo ka bomo gore batho ba kgone gore ba ikhumitse o mongwe le o mongwe o nyaka go kuma ka bonakwana a kumana tšhelete ya mahala le botlhatsa bela bere bengwe bjona mo nageng e ge e jire lengwe e re ke o fa motlhala o mongwe ge o a re le wa ga ntlo ya RDP o tshwanetse gore a re re go ba le molao wa gore ge o feditse foundation o kumana boka wa fetsa leboto wa go kumana boka wa rulela ka kumana boka bjale go ka re molao wa go tshwana leo a o gona motho o ne o re ga bele a fetsa a fetsa wa ga ntlo ela e le moagi ba mo fa tšhelete ka moka yona mafelong a ba tšhaba ba re ntlo ela gae a fela wa bona gore taolo ya lethendera ke yona e bolailego moso ke nyaka go bolafa motlhala wa gore na ga botsebotse aforika borae go badite ke mengwaga ya masome a mararo gaga sete ke boletse bana ba lebale ka palamenteng ka matlanka re bone gore na be re re kgane motlhomongwe lethendera a di fiwa bao ba leng bašomedi ba mmuso le dipolotieng bao ba le ka mmusong fela bale le ba makgotla a kganetso le bona ba iketlile ka jone kore ba kwana batho ba le ba palamente ba re botja maaka ba ja tšhelete ya rena ba ne go dira melao e tlhepe gore ba kgone go ja tšhelete motho a se ka a swala le botlhatsa be ke bona o ka re rena le bjona
2: tate maponya go sepetša ga molaotheo wa naga ga o matsogong a mmušo fela taba ke gore na putšišo ye nngwe ya ba gore na badudi ba kgatha tema e kaka ba tseba botlhokwa bja bona go lebeletse go kgatha tema democracing ya naga ka mokgwa wa o vouta naka gore re ya kwa gore nako le nako go bolelwa ka taba ya gore palo ya bavouti e theogela nako e le go karolo ya go kgatha tema ka gare ga democracy ya naga ye le iphetolela ka goreng le gatong la setšhaba
3: bothata ba bogolo ke nnete batho ge gao ewa dikgethong batho ba nala ba ngadile gona bjale ba rawa na re sa boutla re boutlelang re bolaga ke tlala a re na mešomo a re na le ditokelo tša rena bosenyi bo iphile maatla o ne re o sa robetse wa bona mošimane a tsena ka bedroom ya gago a go supa ka sunya ditokelo tša gago di mo kae gona ba ngadile ga ba ye go kgetha motlho o mongwe ba ta tlhalefajeke e lengwe ba ka ba bona gore gore ka mokgwa ba tshwanetse gore ba ye go kgetha ba kgethe mekgatlho e bona o bona o kare e ka ba šomela taba ya go ngala ke yona botlhatsa be ke bona o kare e re senyedije naga ga gole e dirwa ke batho baso batho ba bašweo ba vouta bjale batho baso ba ne le mokgwa o mongwe wa go ngala go vouta ba re ka baka la gore nna re bone gore mmuso o re dirang nna re sa ya go vouta ke bjona bothata be re be mone bjona le IEC sa e bolela taba e go ka re ya ba palela gore na ba ka e dira fela batho ke nako ya gore ba tsoe maatla ba ye go vouta ba kgethe mekgatlho e ba e ratang e ka dira gore go be le diphetogo dipobora dipolitiki ba be le boikarabelo bja go direla batho le go ne le gore ba e direle
2: a rumeng tate maponya thuto e kgatha tema e botlhokwa kudu go lebeletse molaotheo wa naga ka gore ge thuto e le gona bathong molaotheo o kwa se kwešiše fela ke ditsebi eupša batho ba tla go kwešiša ka moka le bona go ditšhaba di fiwa nako e e lekaneng ya gore go swariwe dinganyišano go swariwe ditheeletso go lekodišiša le go lebelela morago ka gare ga molaotheo
3: aa gape yeo e ka se dirwe ka baka la gore a se aforika borwa fela o ka lebelela dinaga tse di tlhabologago ga golo dinaga tsa aforika bontsi ba mebušo ba kgetsilwe batho bale ba le kwa pele ba ejea o ka re bjale tšhelete ya motšhelwe ya batho ke tšhelete ya bona le ditokelo tša batho ga ba nyake go dira gore batho ba tlhalefe ke gore ba nyaka batho ba no dula ba le ka mokgwano ba sa tlhalefa gore le bona sa bona eno ba go vouta ba sa tsebe gore ba ya mo kae fela taba eue ke taba ya dinaga tse di tlhabologa a se aforika borwa fela taba ya gore ba sepele ba bontšha batho ditokelo tša bona gore ao o ne le tokelo go bona mmuso o sa go šomele wa botse kgetha mokgatlho o mongwe ba ka se dire taba e ka baka la gore ke taba ya gore kunku robala batho a ba robale rena re tswela pele segolo thata ke gore rena re ipšhina a rena taba le maphelo a bona kwa fase
2: re tloga re leboile ke mosekaseki wa dipolitiki tate Enoch Maponya re se ke ra lebala tšatšing la lekgono a ketse bo rena le na le ka latlhelana la bofofu le reng go lebeletse taba ya ka tlholo ya tabayela ya phalaphala ile re sale go ga le bakale letelele
3: ya go botsa ma motla le lo bona botsa ba bo golo ka kwebo so ka ba gala gore le tla go bola gore yo gila ba mo a tlhodi mo golo nngobo o ile ara ga a tlhodi go bala men jelwa le ba bang ba ba bedi ba ba le ba bararo ba ra wa mo president o sa jore a e karabele mo tlabeng ja pala pa go re ga man jwa mang o ba sa jore go ba le nang shano ma felle mo go botiwe e gore na ba mo ntsha o ba ba mo ntshina fela mo khatlo wa ANC ga re ba ba ne di vote je dinje ba vote ora bi go e ar file go yona are la tele ka tso ga le lekono re tlo bona gore chief justice wa mamotla o fa bana ba le chief justice wa pe gore nna ke bona o ka re spetose sa lekgone a se gore spetose se tere nako ka poso ke tabae ke nngala ba ya tabatabae ka baka la gore e ne le bothata bo bogolo ge baka re ba ja speto lekgone ba re a tabeela ba e dirile go ka palamenteng ba bota go latlha raporoto ela ya ngobo ke poso ae e jwele pele ke bona go dilo ba bothata bo bogolo ka re ebile ANC gona bjale a e sa na le vote ja o tshwana nako ela e le renke beile palamente ya ke re be ba ne dinomoro be ba tlo no mo thibela gore awa a re dumele gore a tswe bjale ke bona o ka re ka mo ka re emetse ka ditele kgolo re bona gore na chief justice ngobo le wa gana bjale ba ile go fapana ba e jwa mo kae
2: re lebogile ba mmapone
3: o leboga nna ke leba le batheletse
2: ke le smetharo metsetso go ikela go iri ya boselela
0: Arje mabenkele.
7: Yeah, build it. Wena o chipi gara di chipi. Bona, o gafisha le maikutlo a boss. Yeah, wa bona mo gona le para le bopile. Ke go ratela gore ga o robe le budget ya le pa. And like, wena vandag ke sepela le wena gae. Le wena Equality Builded Plastic Leaf Rake e chipi ka 999. Go mo boloka bjalo ka boss. Promotion e fela ka di 9 May. Boss deals now on only at Builded.
8: A lokolla maatla dipilisi tsa Prosidin 4-in-1 formula. O ka ba o nyaka ditjonetjo tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go rumotsa fatse bo wena mengwageng yotlhe. Dipilisi tsa Prosidin di thagase ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e shireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le lephelo le kaone le ka moso. E humane ga dikhemiseng ka moka. Ge isa re Prosidin ga se Prosidin.
0: Ke le sume pedi metsotso go ikela ireng ya botshelela nana o sala tlhokola tsela ntshebele motho o sebela go abo mothopo wa gago wa ditaba motheletse re gatela pele ka tsa gore moetapelo wa mogatlo wa National Colored Congress e bile le leloko la parliament Fidel Adams o tla dula ka diseleng tsa mapodisa go fitlhela kgopelo ya beile ya gago e theletswa ka laboraro leo le tla go ka moraga go tswelela pele la mathomo pele ga gorotsheko ya masterata wa Pine Town ka bodikela bya Durban motheletse Adams o go legile ka Cape Town ka labobedi ka ditatofatso tsa malebana le go shunyang ko dinyakišong tsa setlhopha pa tšoma sa mapodisa sa go nyakiša dipolao tša sepolotiki ditatofatso di akaretša gore Adams o etetše sebusi sonengwa yo e lego mmolai wa moetapelo wa peleng wa leake ya baswa ba African National Congress Cindy Somakaka nakong ya ge ncengwa a le kgolego ya ka Westville yena o lebane le dipharamelato tša go šitiša toka go phetagala le tše tharo tša bofora Zanele Buthelezi o rulagantše pego Rachel Tsiri a šo wa e bega
1: Gorotsheko ya masrata wa Pine Town e be e tletse ka balapa la ga Adams maloko a National Colored Congress le maloko a setlhophatšhomo sa dipolao tša dipolotiki motšhutšhisi Zwelithu Mata o boditse gorotsheko gore ba kgatlhanong le go lokololwa ga Adams ka beila gomme ba re ba kgopela nako ya go lokišetša ditheeletšo tša kgopelo Mata o latofatša Adams ka go nyatša toka dipolelong tša gagwe le babegaditaba ge lengwalo la go mo golegwa le seno lokolola gomme o tlhotlhile maphodisa gore ba mosware ge ba ka kgona o boditse kgorotsheko gore o na le bohlatse jwa go bontšha gore Adams o šwatlhela le ditlhatse
9: There is information of interference with state witnesses by the applicant before he appears here in this court and I am not just merely addressing you from the bar about this Well, I may be doing that now, but we will provide an affidavit to that effect. Surely the court must consider that to be a serious allegation from our part. And we need an opportunity not just to merely address you from the bar, but to ventilate it properly in keeping with the law.
1: Batshutshisi ba pharile Adams ka melato e mehlano e mebedi ya go šitiša toka le meraro ya boradia go begwa Adams a etetše balatofantšwa ba babedi bao sehlophatšhimo sa go nyakiša dipolao tša dipolotiki se bego se ba nyakišiša nakong ye ge ba le kgolegong ya Westville go begwa a ba etetše magareng ga kgwedi ya Nofemere ngwageng wa 2024 le Janware ngwageng wa 2025 go begwa a etetše Bonking Nkosi Dlamini yo e lego leloko la peleng la sehlophatšhimo gomme a latofatšwa ka go bolaya moetapele wa ANC ka Durban a boa etela Sibusiso Ncengwa yo a amogetšego molato wa go bolaya moetapele wa peleng wa mokgatlho wa baswa ba

0: boragadi ba bana matšatši a ba re boragadi a ba sa tshwana le bagale ba matšatši a ba rata bana ba bo bona man wa tseba go na le nako nngwe go e be re gola e be ba rawa boragadi a bana taba boragadi ba ra batšhaba bana ba matšatši a ba emelela wena ka mošhatlho o tla ba bona ba itlo laya bana e re ke godumediše gotlhe mo o leng gona motheletši wa thobela fm bo malome le bona ba kaena ba era boiga ba re ke malome ya bana tlaolaeaonaaragadi
1: lejo ya seka osuna afata dimolongwa
0: le botsa ngwana gore a ragadi ole
1: skaralokaralokalagausi
0: ba matšatši a wa tseba keng ba nyaka go bona bana ba bona ba tswela pele ba nyaka go bona bana ba bona ba ba le bokamoso bo bokaone kaone ke boragadi ba ba botse bana e ba e ya go ragadi le ragadi o nyaka bana ba etla oa ba thuša mana a e sa letsela ja gale re ya leboga gore boragadi ba rata bana malome jessica
1: e tshwere ka nnete šišiše tšentšile gore wa tsware ke eng eyakamolekamo
0: pleasure tša manyalo a rragadi wa bana ke e le gore boikoile go thobela fm ditlalemeso ke gona re botse lenaneo la labotlhano ka sebopego sona se re tšhabiša phefo rena ge re fitlhile re go diela mollo bjanong ke thobela fm ka mokgo e leng ka gona go tlo bjalo tlhokana e riela ya senyane ke mo e le gore re tlo ipsina gona le wena mothieletse wa thobela fm e ne o tshwara nomoro e le a rena wa tseba keng ke lenaneo la gago se sengwe le se sengwe se re se dirang e ba gona gana ka fa dumelang batho baka le tsogile botse
1: botse fela nnete ke gore šetsentse le gore ka montle ka mo go a bontšha gore go ba botsana ga o tshwane le tšatši la maobane le thapemeng wa letšatši le re robetseng ka go lona ae o ka re go thoma o tla botsenyana re sa tsebe gore ya lebadiša
0: nto ngwe ke e lemogileng ka bophelone dilo tsa go tshwana le maemo a boswa ke ke balabala ka tsone a di ka matsogong a motho a ona ntse re ka e diang ke dilo tsa morena o no fela gore mogao fela ka lebaka la gore tšao kosa botlhoko ke ge dipula diina kudu mo e le goreng motlho mongwe batho go tshwana le ka kua eastern cape batho ba goduile mo ba dulang ba isiwa dikolong ka lebaka la metsi fula e le goreng a bile gone banong ke tša e le goreng re no fela re morena nko o be le kwelo botlhoko baneng ba gago e opia tsa gore he ke kwa o fisha a o ne o e tlogela ka lebaka la gore le gona re tseba ga botse gore maemo a boso ge o fitlhile nako go tshwanetse go tonye banong a go tonyeng ya re no apara tlhatlhantšha wena ke ka mo go bang ka gona re a tseba gore letšatši le kgono ke letšatši le lengwe le e le goreng ka bona aforika borwa ke le legolo mo e le goreng batho ba bantšhi ba tla ba lebeletše ka tlholo ye e le goreng e tla tswa ka lebaka la phala-phala taba tša moporesidente wa rena wa aforika borwa ke na le bonnete ba gore letšatši ka moka re tla bantšhi re lebeletše tabae gore e sepela ka sebopego sefe go tša dingwe tša e le gore di tsweletše ge re lebeletše ka mo Johannesburg municipality ke mathata a mantši ntate dada morero wa e le goreng ke meyara wa gauteng o boletše gore johannesburg e bana le mathata e le goreng ebilebile gona a kgale-kgale ore ke historical debt yanong ore mathata ue le se ka bona o kare yena o na le phoso mathata
1: oakrjalejalo
0: ke ka mokgwa a bolelang ka ona a re 87 billion ya mathata e le goreng a bile gona go tloga kua morago he o e sa re o maketete o e ba go botse ore aowa metsi o ka ratlo o ya godimo ka johannesburg go tloga ka kgwedi ya july ba re 66% ya di-levy tse e le goreng di tlo ba di ba gona ka july
1: gopele kwa motlho mongwe e ka tofeleletša re tlhoka batho bao ka rata o ka dula ditilo ka gore ba tšhaba taba ya gore ge ke tsena ka mo setilo se ka khumana le dimathata a sa le gona
0: ko akwa
1: resolve ba tseba mara e fela ke raya gore ko pele kwa o ka tlo ba le bothata ka gore ba bangwe ba tswa jalesibale ba ka mola go ba ainaswas bantšitswe bontši ba boto ka kwa le ba bangwebile ba ikgogetse morago gore ya bontšha gore wa tsewa ke go na le se seng se e le gore se a fiša ka fale ke tše dintši tše
2: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usafe seo se ra gore o hwetša ditshekelo tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa dihlogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši hwetša 900 gram ya bokomo wheat bix whole grain wheat biscuits ka 49.99 le 10 kg rice speck of a golden delight. Yabu be you brand. Le ya Sasco cake with flour. Ka 299 rand burari bya tsona. Di ho tsela ho hleka di 10 tsa May 2026. O se hlele ke ntlo le ga tshe tshe ka one ka one le tshe dingwe tshe dingwe. Ga you save fair. Mo di tshe bo se di bitswa ga nyanya. Ka mihla.
3: Go Afrika borwa go ya Botswana.
4: Go tloga Botswana go ya Congo.
3: Go tloga Congo go ya Namibia.
4: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
3: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
4: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
3: Tumela FM iri ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantsha ka bokgwa
4: le lehumo la kontinente ya Afrika.
3: Tobele FM.
4: Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
5: So much, so tell me, can you be?

0: Africa. A ke go tsaya Acorn ke le go rongwa e kwa gabe ya le go tsamela FM di tla le meso. O go bolaga botse gore yena Acorn o na le Neo ka kwa UK mo ile go renge ba dirile tour ya bona a bo ya ile go renge ba gare ba idira ka kwa UK ke tsapa gore ka ba isepela ga botseno ba le gore be ke sa lebelle ga botse gore dijaba tsa bona di isepela sepela ka sebopego sefe upi go pula ga botse gore o gare bile o kwala kwa Jakarta ba ga ga ya beautiful day focus mo ile go renge o lebeletse gore a gone go thusa ba bangwe ba di batho ba ile gore ba nyaka go tsena ka gare ga yona industry yona ye ya mmino ke nngwe ya dilo tse e le goreng o di lebeletse gabjale nna le wena re lebelele gore letšatšing la lekgono ke tše dife tse di botse tše e le gore re go tshwaretse tsona tše re go tsholelang tsona letšatšing la lekgono se ka tlhaelwa ke ditaba tša lefase go di sa fiša mesong ya lekgono re tlo ba re lebelela ketelo ye e le goreng ba etapele ba Nigeria ba bolela gore ba tlo e dira ka mono Aforika Borwa mabaka e le ka taba ye e diregang mo e le goreng badudi ba a Nigeria ka mono Aforika borwa ba bolela gore ba kwa ba sa bolokega le gore dikgwebo tsa bona a di a bolokega beno nka se bopego sona sewe ba re ba tlotla ba eta pele ba tla ba lebelele gore na gane bothata bo ka boleka o tla gopola gore go ba le dimatšhe tse dintšhi mo e le gore maAforika Borwa a re a nyake batho ba go tswa ka ntle ba ba sa tlang ka mo nageng molaong jaanong re tlo ba re sekaseka temana yeo ya gore na ketelo ya bona re ka bona e dira eng le setswalele sa Aforika Borwa le Nigeria na go tla direga eng ka taba tše di lefileng gabjale go bolela le rena nna ke nyaka go tseba mtheletša thobela FM na o sa tshepa go dilo tše re di bitsang metlholo di-miracles batho gale e batla go botsa gore ke bone motlholo go sa kgathale gore motlholo o tlile ka sebopego sefe bangwe ba tla re kwa o tlile ka sekereke o mongwe a tla o botse gore he ile ka bona ka re ke fetsa tseleng e jwale-jwale ebile a re saya ka gore go na le dilo bosego ile ka di bona ka matlhoaka nna dilo tsa go tshwana le metlholo ye mejwale di sa diega nakong ye
1: metlholotholo ya o tshwana le ya bo dipokoso goba motlhomo go fodiša goba a ke tsebe motlho bongwe ya o ka bona dilo tse e le goreng ga di bonagale lefaseng ga se re ka tlwaela go ka di bona goba motlho mong motlholo wa mokuta o mojwang o mo botse kudu ke rata o ka fa motlhala o mo botse botse gore na
0: DJ Notch le ena o tla ba le gona tšatšing la lekgono ke la botlhano re tlhanola beke beno go se ka shuta motheletša thobela FM ke tšantšhitše re go tshwaretšeng tsona.

0: are mama I'm sorry o pele ga botse gore mafellong a bekene ka la morena ke mo ile gore tla ba re keteka le jaji la bomma bomma ka mo ka mo ba leng gona re re halala halala go lena ge ba o ka o polokwane ne difatsa gore ka nnete wa tsakeng wa tlhapa o ba botse o tshee di jacket tshela tsa ga o di jase tshela tsa ga o tsha boimotsa o ive mo magetleng he o tsipile o ye uhuru ka lebaka la gore thobela fm re tla ba rena le wena gona fao ga biale ke mo ile gore tla ba re tsena ka rulong ya rena ya di fisha mroga se irretsene go tsona get so
1: much more ho tsa tsentsi ka ditheko tsa Shoprite ka le baka la gere reka ka bontsi re fitisetsa ditsheketso ho wena sekeja ge o reka 5 kg ya golden frozen mixed chicken portions ka 209.99 le 2 kg ya sukiri ya golden brown ya salad ka 44.99 fela dintšole ka tse di go tsegela mabenkeleng ka moka ga Gauteng Mpumalanga le Mpopo le North West go fitlha ka di-10 tša May ikhweletse tše ntšhi ka ditheko tša Shoprite.
2: Ke sealemoya fela seo ka se gotšago ka Afrika Borwa tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM
3: mošate wa tsebo le boithabišo
0: a di ithuta ka Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo re tsene ka gare ga karolo ya rena ya disafisa re kwele gore baetapele ba naga ya Nigeria ba nyaka go kopana le baetapele ka mono Afrika Borwa go emelela badudi ba bona ba Nigeria bao ba llago gore ka mono Afrika Borwa ba lwantšhwa o ka re ba sotlega ka taba ya semorafe xenophobic attacks tše e le goreng ba bolela gore di gona le ge go le bjalo o tla gopola gore beketšepedi goba bekete ya go feta naga ya Nigeria ile ya re go na le sefofane se e le goreng ba se beetše gore ba e le goreng ba nyaka go boelela ka Nigeria ba tle ba boye gae bjanong re lebelela gore na botsebotse karolo ye ge e tla ba e sepela ga botse e tlo sepetšwa ka sebopego sefe le gore gape se sengwe se e le gore ba se bolela ba bolela gape le gore African Union e tshwanetse ke go tšea magato kgatlhanong le Afrika Borwa ntse ba e le gore ba se bitšang gore ba nyaka gore e be sanction mo e le goreng re ka bona Afrika Borwa e palelwa ke go dira dikgwebo le naga tše dingwe ka Afrika ka lebaka la taba ye ba e bolelang ba latofatša Afrika Borwa ka ntwa tša semorafe nna re eme jwang ka taba ye e diragalang o tla gopola gore ka nnete dibeke tše tharo tša go feta re bone dimatšhe tše dintšhi ka la Durban le ka Gauteng tše dintšhi kudu tše e le goreng e be e le gore batho ba gwanta ba re ba tšwa ka ntle ba e le goreng a ba swara dipampiri ba boele morago nna le wena gabjale a re bolele leramolao e le go yena ntate Harry Thobejane o tlo no tsinkelela gore nna go ka diega eng le dipolelo tše ba di bolelang di nneteng go fitlha kae ba ga Thobejane mesome botse go lena le tsogile
4: lena le kae
0: awa molato wa ogo re bona phefo e upia ke nako ya gona
4: a e fihlile
0: ka nnete mohlomongwe e re potsišiwa ka mathomo e be gore nna go ya ka lena ke a tseba gore le batho ba e le goreng le dula le boramolao ba bantši ge le lebeletše Afrika Borwa ka se se diregang megwanto e bang gona le dilo tše e le goreng di a dira ka nnete Afrika Borwa re ka re ba lwantšhana le taba ya merafe ke xenophobic ye ba e laetšang goba go na le ntho ngwe ba e laetšang ya go feta ye we rena re sa e tsebeng
4: ake o tamiše sepetšwe and then ke tamiše le abotika le sloren oletsi wa rena le sija le batheletši ba ditalemiso tša 12 fm ya kgotlagala south Africa Borwa ke bontšhe gore ka mokgo e beilego ka gona re ka sena tra re mmuso wa Afrika Borwa o na le hlohleletšo e kalo godimo ga taba ya twantsho ya semerafe e ka nobe e le ba bangwe ba maAfrika Borwa ba ikgweditše ba ijedisa theogele ka tsela yeo e le gore batswantle ba tsene ka gare ga naga ba itirela boithatelo and-e re bolela ka batho ba ka gare ga Afrika Borwa ba e le gore ke bona ba bonago matswantle a ba phelago le gona mo ditoropong mo managase magaeng gore ba e tshwaradiwa maitshwaro a bona a setša e le a gore a tswile tseleng kudu bono ka go kgopela gore molao o ba šireletse godimo ga bao ba tlo bale ba dira kgopo ka taba ya bosenyele tše dingwe le go rekiša diokobatši ba bona o ka re mmuso o ka bogoga maoto ke ka fao re temogela re bona ba bang ba mabaludi ba ka monageng e ba tsiya malao ba o bea ka diatleng tsa bona ba thoma go lwantšha batho ba le ba go tswa ka ntle especially bao ba ne ba sene go le ditokomane tsa maleba
0: ga re bolela ka taba ene ya ditokomane tsa maleba e ba o kare a ke koshe e le gore nga e kwagalo ka re batho ba ikwešiše gabotse ka lebaka la gore ge re ka lebelela batho ba Home Affairs goro ya Home Affairs le yone e ya bolela gore ka nnete ke tlhoba boroko ka lebaka la gore ga ba tsebe gore ke batho ba ba kae ba ba leng ka mo nageng e ba ba senang mangwalo a nnete ba le ba dudula le bona ile ba tla ba ya dikolong dipetlela mo e le goreng re bone e le goreng ba bantšhi ge ba ba gopela gore ba bontšhe dipampiri tsa maleba tsa go ba ka mononageng a ego nna ka nnete batho ba nagana o kare go lokile gore ba be ka nageng ya Aforika Borwa ntle le dipampiri tsa maleba e re ke bapetse ge re lebeletse dinaga tse dingwe dinaga tsa go tshwana le bo Celsius dinaga tsa go tshwana le bo Turkey ke dinaga tse dingwe tse e le goreng ile di a re batho ba Nigeria naga ya Nigeria ge ba nyaka di-visa go na le melao ye mentšhi ba tshwanelang ko go e feta mo e le goreng go ka se phase go yona o ka se tsene le kare ga nageo nna Aforika Borwa re bona o kare re robetse ka lebaka la gore ge re

0: molao ka godimo na mmuso o swanetse go ema ka le lefeng ka yona taba ya mhuto
1: a ke nape ke bona mmuso molao tukudu awa re se tshaba se bona se le ka fatsa ga gatelelo se na le tokelo na tle re se molao re bolao ka ona o na le mo di provision go ba di temana di bontsha gore batho ka dira kgopo ka seboka se ba bona ba se ba le ka fatsa ga gatelelo le ona mmuso wa Afrika Borwa o ka se na puti khwetsa le ka gara ga gatele kuri ya gore ngolo na ga ya Nigeria e ka be a kgopela go mohlomongwe mmuso wa Afrika Borwa o be ka fatsa ga kiletso e nngwe ya tshika go ba tsona go swana le tsona di function ka ge le gore naga ya Nigeria e ka se gatelele naga ya Afrika Borwa gore e dire ka mokgwa bona ba nyaka go mola bona batho ba bona ba tsena ka gare ga naga ntle le tokelo ene ba re mola le ka gare ga naga ba dira dilo tse e le gore a di molaong ebile ga di sepelana le molao wa rena
2: thobela
3: veno ntate thobejana a re boneng ye le setse le boletse ka dilo tsa di-sanction baetapele ba re nyoko dira boipeletso ba ka kua Nigeria go AU gore ba Afrika Borwa e be sanctioned le ka tlhalosetsa motheletso gore ge e le goreng maemo a Afrika Borwa a ka ikhumanang ka gare ga yona AU e setse e dira jwale na se se ra goreng go Afrika Borwa
1: ge ba ka dira o re khopela gore naga ya Afrika Borwa e be le dikiletso tsa go swana le tsa boyeti re ka bolela dilo tsa go swana le tsa dikgwebišano e ka no ba boima go naga ya Nigeria gore e ka fetsa e obesa o tuka ka gore ke dumela ke re Afrika Borwa le yona e na le ditshibi le batho ba go itemogela kudu godimo ga melao ya gore nkare di-international treaties melao ya ka ntle e ka tsena pe ba mkudu goba moroba go Nigeria gore e ka fetsa e kgwetsa seo e senyakago ka gore maAfrika Borwa a tlo o bontšha ka botse gore ke re šale re bona badudi ba dira dikgwebo ka tsiboka ebile ba emelela ka maoto ba leka go ka ntšha bao ba lego ba sego molaong ka gare ga naga of course e ka no sebe tsela ya maleba pate re o lebelela bao ba lego ka gare ga naga gore bona ba tsene jwang ba dira eng ka gare ga naga so taba ya gore ba ka fetsa ba e latlhegela ke tirišano ya dikgwebišano le naga tša mabapi a ke bone e kana pee ba moroba kudu kgatlha le Afrika Borwa
3: motho mo re lebelele segwera sa rena le Nigeria jwale ka Afrika Borwa nna ke se segologa ka kang gona le tse ile goreng re thushana ka tsona kudu
1: of course re ka tsena tsara lebelela kudu na tsena le Nigeria e na le na ga engwe le engwe ke na le setswalle le naga e e le go gaufi le yona go ba e dinaga mabapi mara ga re ka tsena lebelela kudu naga ya go swana le Nigeria ra e bapetsana go swana bo China ra e bapetsana go swana le America a e na pele setswalle selo se tseneletse kudu mo le ga re ka ba re ba emisa kgwebišano gare ga naga tse pedi re ka ikgwetsa mo Aforika Borwa le ba le mathateng kudu of course go ne le tseele gore Nigeria ya di dira dilo tsa go swana le dioli le tse dingwe mara ge ba ka dira go be le tagatlhegelo ya letseno goba yona kgwebišano mmogo re tshwana le dinaga tša maemo a godimo ba tse ele di na le maitemogelo kudu ka tabeng tša kgwebišano le boeti tšeero re ka e tshema ka tsona gore ikonomi ya rena e seka batekgwetse le ka fatsa ga gatelela
3: ntate thobejang le tla nthuša mo a ke gopole ga botse gore ke section 13 goba 15 goba 14 ya ka mo nageng ya rena ge re lebeletše taba tša dikgwebo ba bolela gore motho mongwe le mongwe a tswang ka ntle o tshwanela ke go beeletsa mašheleng a go lekana 5 million investment ya 5 million a e beeletse ka mono Afrika Borwa pele a thoma kgwebo ka mono Afrika Borwa ke nngwe ya melao ye e le goreng e gona na dikgwebo tse dintšhi tse e le goreng ga bea le batho ba Nigeria ba lla ka tsona gore ka mono Afrika Borwa batho ba ba thubela dikgwebo tseo ba re ba phuthe-phuthe ba sepele nna re nagana gore ka nnete ba kgonne go tsamaisa taba e ya di-investment tse re bolelang ka tsona peeletso ya 5 million
1: ke shitiki we shi kuma rago nyana ese se le joy gore a ke bone ba ka hobesha wa tuka ka ge e le gore re bolla ka batho ba o le gore mang ka pa mang o na le maitemogelo go di moga megwa ya bona ka gare ga naga ya Afrika Borwa ke ntlo le bela taba yona ya dipeletso le ya tsa mashilinga a matela go le kana 5 million e ka ba buima go ka khwetsa mane batho ba go tswa ka motseng wa Nigeria go bana ga Nigeria go ba le sumi ka khwetsa o ka khwetsa o teng go ba le sumi go ba wa khwetsa go simo o le ka o te e le gore ba a khonoka go dira yona compliance go ba a leka go ka fihlelela yona requirement go ba gopelo yeo e nyaka gore motho a dire pelo tse ya mashiring ao a ka godimo ka mokgwa o abelela ka gona
3: ba ba 130 ba setse ba ngwadisitse gore ba nyoko boelela gae le nagana o ka re ka bona nomoro e bolela godimo motlho

0: ya nomoro yona e ka golla go dimona go ngwe na go ngwe ba engwe ka ge le gore ba tshe ba e kopantshile di company tsa le go e pace ka Nigeria gore di ba thushe ka o tsia batho ba bona e ba bushetsa nna re ja bo bona mara go ka se le gore ba na le manganga ba nya go tswela pele ka go gobishana le go ba o bere go dula ka ragana ga ya rena ka gang e ka no khotse e ya go dimo mara e sebe ka mogore na ma Africa re mo re ka go thabela gore e be go dimo ka gona mara se se le gona go gore e tloya go dimo ka ge le rena ba file monyetla gore e yone ko go boela gae a ka boela gae ntle le o ba le ditefelo tsa go tswane ge o tshelanaga ka mašhileng a gago
1: a ba gatho ba jane reng re le lokolle le be le mafelo a beke a mabotse tle
0: o shate
1: a re I'm not I'm not

0: Jason ke bona ba ile gore mo ba kwa ga biale ga go thobela FM di tla le meso tla go pula ga botse gore ba le di Met Gala malobanyana mo ka sontaga la morena ba le kwa di Met Gala mo ile gore nge go bile le ntjongwe magare ga ya gagwe le Rihanna re tsebore go diregileng o rurile a dumedisa Rihanna Rihanna se dumedisa ka tsela ye botse mo ile gore go bona o ka re eish o ka raka thabelwa mo Rihanna mo ile gore le ena o ngwadile go Instagram ya garawa e bile nna sefatlhego se lebe ke sa bone le gore ke Tate ke Tyler ya itsositse mmudubudu magareng ga batho ba go shala Tyler morago le ba shalang Rihanna morago ba re e le goreng e goreng o tshwanetse Rihanna mothabela o latse bakeng
1: di tsamayale ke ilo ja celebrity ake
0: Ai, Gabiale. Mutile jo tobela FM re lebelle gore na wena politician ya gago le ya rena e lebeletse kae 0630288050. Ke bušeletse nomoro ela ke 0630288050. Na o sa dumela gore metlholo e ya direga. Ile motlholo wa direga bophelong ba gago mo ile goreng le ma motlha wa tseba gore ntjola yona wa bana yela yona e be ile motlholo e re go fe motlhala e be re bolela le Criselda Kananda be ke a o feta a bolela a re ge na kwe la chabile a yonya kana le mama gagwe le bommage o na meditse ke monna tsoko traka motjea moisha mo a swanelang go ya gona a mmotsa re o tswa kae kae o re ge ntse ya gola ile a nya ka go ya kwa a tsamaya yo le bogam moisa ona a wa le filo leo ba mmuditseng gore ba tswa go lona gore a se a le khumana a bona gore motlhomongwe yela e be ile motlholo wa go tswa go modimo ba bangwe o khumana kotsi ya sefatanaga wa ntšha ke motho ile wa ba le motho a bolelang a re ke bone ke ntšha ke motho ka gare ga sefatanaga sela ke khumaneng kotsi ka sona o bue motho a re tsebore o feleletse kae na go na le metlholo e mengwe ile ya diega bophelong ba gago mo e le gore wa tseba ga botse gore le go ka tlhalosetsa motho a ka se o tshepe motho le go ka re ke a motlhalosetsa a ka tshepe mane eupia ntwe ke ka mokgwa e diegile o tseba ga botse gore e diegile ka sebopego se
1: jale metlholo e tloga e bontšha gore ke e le goreng gantši kudu ga nke re e bona motlho mongwe ka matho a rena ge šetse re e lebeletse ka mokgwa e le goreng e tloga e le gona e na le go ka ba le ditiragalo tse di motlho mongwe kere ke ebee ka le ka lemelaselasegoa fela di phela di ba gona mola thelebišeneng re a di bona paranormal jalo dilo tša mokhutho mojalo di fela ntšintši di tlhaga e ka ba o motlholo sepelelana le tsona dilo tša mokhutho mojalo goba tse dintše e le gore di tloga di diragala mo mophelong mare fela ka leitlhola matlho re na le se di bone gantši kutswanyana
0: a romela molaetša go 0630288050 ba re ke dimirakele ke dimirakele di kae di sa le gona di a diega
1: metlholo sa life felela ka bo Judas Iscariote kwa a retse motlho mo o ka bo bona le e diragalang tla eko

0: emetse tlhe o huru ile ya emetse ka la morena matsiriso ka mo gare ya yager le ya ka studio le ya uhuru
1: o ka re ke be mhlobo ba rona le gender exchange ki ele nna ya le ke motho a mo ndo wa ntate
0: ba ratadi
1: ba ratadi ha o khona ga le ke botsise se se rose ya re no ha o khone
0: ke re nna le fela le re le ya majiteng a le re nyake ge le ya majiteng
1: a wa mara o tshwantse re le support re le thege re be gona jwa le ka batho ba bana
0: le ka no re fa di tshelete ra ya huru
1: a wa ntwa e ka tuka tshwantse re o tima tima melo
0: ma shele re tla ya ke thego re nyaka ma shele bo dilo dumelana le nna.

0: Rand deodorant. Re ke di fogo ba di fetse pedi ka 44 rand. O boloka 26 rand. Ditoko je di tomaka di 22 April go fitla di 10 May re stoko se sala gona. Re spa fela. Bone le dipielo.
1: O ka ba motswa se hlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Alala, monyetla sho, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la jati ka jati. Go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. Go app go ba le kaleng. O setse o le customer ya Standard Bank hona ya online. We mwarishetse Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadishano. Standard Bank ke motheki wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, wa ngwa di shitwego, wa di tirelo tsa di tshelete le mokitlana, gona le dipielano.
3: Taba ya ka le mangkuku baby, la botlhano le go e ba le nna.
4: Re tseba gore nako le nako ge re bolela ka taba ya batho ba leng gore ba na le kgatlhego go ba dikwi, go batho ba bongwe bote, go na le batho ba leng gore fela re sola, mola re sa kwešiše gore batho bao ba kwa eng. Ausman Itumele.
5: Age, Ausman Nkuku baby.
4: Ke thabela go ba le wena tle.
5: Go thaba nna Ausman Nkuku baby go ba mo le gone. E ke go tsenwe ke le ngwana e leng gore nna le papa ka ne le re close ka kudu. Ne re batho ba re leng close ga ba nyaka selo ko papa ka ne ba romana. A gone ntwe kileng ka e fila mo bathong ba banna. So be ke nore maybe go ne go jalo. Because ne ke sna le experience ya both sides by that time. Na nra taka kudu beno meola. So ele motho e leng gore ke kgone bona ra mane this thing gore ke e filang gore ra asinto ele gore ke tlabe ke makatsa batho. Ke ile ke tlo ya gae ke setse ke thomile life e ya go phela le basadi. Ka ge she sa seng ke banya gore ke feel gore ba bona change. And I think ba ndudisha fase gore ba mputse diputso tseng a tangata.
3: Che ka moka di hwetse go tloga ka ile pele go tla ka ile boraro mo sagare mo go thobela FM. Mo shate wa tsebo le boithabiso. Dale miso Tobele FM o shata what's going to be TV show
6: I don't know man my flight like 14 hours no stop man straight out of JFK New York City type I just want to talk to you know what I mean

0: tsaka o be strong for bana. E ka tshoa mara ke mo lebella mothola o robetse o robetse ka ya le ka mogoba go betse ka gona mara lentse la ga ilona ke le kwele so le ke tlhalosetsa batho kana go ntse ke hila aba gholwe mara nna ke le kwele lentse la ga ke a leboa metlhalo yona e sa le gona e sa diragala.
1: Khotsong ka thobela FM a was le Joy le a buti Iga ke mushipu mona mo deep slot mo hey na ile ga bona motlholo man ile ga bona motlholo ke reila koloi ka robala boroko koloi kitima mara tsa o mmaka ja ke fitlile ka ya mahabotse mo be ke eme hona a ke tsore ke eme jwang mara ke no makala koloi eme botse mo tseleng o sena le ka koloi e tswelelang ka morago wa ka kore o sena le ntho e ke e distepileng ya o tshwana le motlhomong ke re koloi jale mara koloi a fitla ya ema gabotse ke ana mo kileng ka tsowa gona ka tle mo ora botse fromo nako e tlhe koloi be e sepela ke robetse ore be e re ila ke mang bodi alang a ke tsebe ga e ke be tuku.
2: Ya se mathomo ke ikwa ba bantshinyana kwa re ba fetile mo go yona motlholo
3: ka mosato mo le tshabela FM Iga a bona le Lethabo le Joy ka Friday e nna wa tseba ke le botse nnete nna bana motlholo sa leng ka o bona ka ipotsare ke motlholo a ke tsebe re ya kgonega le one jwa le ke sa ipotsiše ke le ka re ke tswa poleke nngwe re tswa bogomo ra kry-a wa kry-a accident e nngwe go tsaya sefatanaga mara sela se leng sa mmakatša kore abe sefatanaga se labe se nametse motlhare godimo ga motlhare so ka ipotsiša di-question gore jwang go na le terata a sa kgaola terata ela le gore a lelaaala kgaola letegore kore ga botse kare seno go tseiwa sa beiwa kwa godimo ga motlhare and-e a gone motho wa go betseng ka molagare batho ba gona ka molagare ga sefatanaga sela se ka godimo ga motlhare kore ee ke ntho e leng gore o kare motho o tara ke bola tare ke bolela magara go kgonege ke motlholo o nna ke leng ka o bona ke tswa lekeng ya re ke pagomo ga le ko moragonyana ka bo ma 2003 kwa ke yona ntho e saleng ka e bona ke semaka leng mosetla ka tempisa ga ke naga disanyane phokwane tanko
4: e kwa
2: o tlholo
0: dumela sese le Joy ana yaka ntlholo ona ebile botlhokwananyana ebile ka 1996 ya November be ke tsamaya le cousin yaka wa tlhaga leru gona mo re sepela re wa babedi bona ra fitlha ra ema ra lebelelana ka matlhong kwa re re emišitswe ke ntloso wa straka legadima le lengwe la botlhoko kore gadima le la o kare ke felo le re wana setšhaba rwana ya kua se selo Joy e fitlhile ka tsena ka gae bo malome ba le a ba tsa ba go trantela di-gate ka 6 lesoba le ke tseneng ka lona kore le gone jale ga ke le nagana ke re marakele ka nona mara ke tshwere ditsebe mangena a timetse le noo a ke tse bora ile kae but unfortunately legadima le a le ya go straka cousin ya ka o ithobaletse boroko gone re ntle le gone jale a e ntloge e ke fela ke gopola ka yona ke ne go tolelela ke e teng kore ka re mara ga botsebotse ke fetile bang gona mola nna a metlholo ya diega ba fete thank you.
5: Ke a leboga setlhofa ka moka sa ditlale
4: ba fetsa re bafetsa ya motlholo ya direga ka nnete re leboga ka moka ba e le gore ba kgonne go latlhela maikutlo a bona le maitemogelo a bona yane
2: o ka re o ke bona o kosha o le se
4: a se felele ka bo Moses a se felele ka bo Shatraka Mishaka le
2: Abednego
4: ke yona ba re ya diega
2: metlholo e gona.

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le join Eager Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letlelwago ireng ya senyane go Thobela FM ke tša gore kgoro ya bosetšhaba maphelo reng go sa letilwe dipoelo tša diteko tša mothoti go ba bane bao ba beilwego leitlho ka Cape Town malebana le gore ba ka ba beile kgauswi le batho bao ba swerego ke bolwetse bjo bo tlholwago ke twatši e tšwago go magotlo bja go bitšwa Hunter virus. Eskom e thomile go kgaola kabo ya motlhagase ka mmasepalengwe o aparetšwe ke mathata wa Mamusa wa ka Schweizer Reneke ka Northwest. Tsela lephefa N1 mo Limpopo e buletše sephetephete gape. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya senyane go Thobela FM. Sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: O itshimobe dipapadi go Thobela FM le Viki Sejamoleta.
2: A ke a leboga mašilo motshetso Thobela FM ke go lotšhe Africa Borwa e dirapalelang thago ya matšatši go SABC 3 le ga e la gago la dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA 2026. Ke nnete dipapadi ke tše 34 go SABC 3, SABC Plus le radio stations tša SABC go thoma ka tšatši la 10 go fitlhela le 19 kgwedi ya July. Go tloga letšatšing la mathomo la go bulwa ga diphadišano tša sebena sa lefase ge Mexico le Africa Borwa Bafana Bafana tla be ba ya godimo lefase ye ga ino ba papadi ya kgwele ya maoto fela ke sebaka sa rena re kao fela all of us all in go SABC fela. SABC ke mogatši wa semmušo wa dipapadi tše tša sebena sa lefase tša FIFA. Motlhatlhi wa setlhopha sa Sharks e le gwena JP Peterson o reta lesogana la mengwaga e lesomeseswai e le go yena a sekhethelo seyaya kgatlhanong le setlhopha sa Benetton ke yo e leng gore o re go mo tsentšha mo setlhopheng se ke go netefatša gore o nnameletša monagano wa gagwe maemong a godimo go bokamoso ya papadi ya gagwe ya kgwele ya maoto. Seyaya o ralokile URC Tor kgatlhanong le setlhopha sa Austria le setlhopha sa Edenburg e fela mo nakong ye motlhatlhi Peterson o re o monyaka go moleka go nomoro ya bolesome. English Football League e dira dinyakišišo gore setlhopha sa Southampton se bonwe se tlhodumetše setlhopha sa Middlesbrough mo boitšhidulong bja bona ge ba itšhudu la ba itukišetša papadi ya Champions Playoffs ka magaola gang. Mosekaseki wa go lekola papadi ya baraluki o kgweditšwe a dira gatišo. Bošego bja nase setlhopha sa Durban City se raloka le setlhopha sa Stellenbosch FC. Mamelodi Sundowns e raloka le sewelelego sasa. Bošego re bona gore na e ka ba e le gore phenkgišano ya bona le setlhopha sa Orlando Pirates go lwela sebjana sa Betway Premiership e tla fitlha mo kae. Sundowns e maemong a pele ka dintlha tše tharo pele ga setlhopha sa Baka nyase ye le gore yona e sana le papadi ka letsogong ebile re ba lebeletse mafellong a beke ye re batla be ba kopane le setlhopha sa Magezi FC. Now Orlando Pirates e tla feleletša setlhopha sa Magezi FC papadi ye ke e le gore tla be ra lokelwa ka lepatelong la Peter Mokaba go sasa. Ka o le lengwe re lebeletše gore tše dingwe tša dipapadi tše e le gore di a ralokwa ke tše mmalwa magagešo Marumo Gallants le Richards Bay, Golden Arrows le Polokwane City, TS Galaxy le Chippa United ke tše e le gore tla be di ralokwa tšatšing la go sasa. Gape re lebeletše ka Sontaga Kukun United le setlhopha sa Kaizer Chiefs. International Olympic Committee e emišitše go fegiwa ga ba atlets ba Belarus. Di-atlets di tla ba karolo ya diphadišano tša Los Angeles 2028. Olympic Committee ya Belarusian ba amogetše sephetho se. Magagešo mafelo a beke a mabotse a maemo a godimo a re tšweleng pele go keteka dipapadi ebile tlabe re tseba le gore dipapadi di tlo dira gore maphelo a rena a fetoge le ka mokgwa o e leng gore dira dilo wa fetoga ra ba le bophelo bo e leng gore kaona fetše mo shot.
0: We are still a bit of a party on Thobela FM. Live with Kisi Jamuleta.

0: ke le bogareng Ezra ke ena ile gore ngwa mokwa ga bya le go thobela FM ditla le meso a ke tsebe gore timu shetsa le gona gore a tla boledishane le rena ba re botse gore ba tswa kae go diegileng ibile ma motla go diegang wa seka ba motla wena timi ga ile gore nna gana re phala phala ke ile gore mbathu ba ile beleje rena re lebeletse wena jwale Rebele tjwe na Timi.
1: O tla ke ya teka tsa gore la ga ke re jwale. Mama o le tshe a nya kgile go mpetha le tjatsi la mabana wa tsare king. Eh o ngari mo tshe ka bogale. A re ke tswa la lo era mo la tsare king ke mo shaidi tshe ke nya kgile mo tlo sha ka le thakore la ga ke re ke ai ha ka ga e bia ga botse ke re mo tlhomo e ka bele gore go theletse le leme mola ke re ke re. Bo malume Timi ga ba gona ka keno ba sa ile le thakore le lengwe ya ba o ka re motlhomong a wa ke motlosha ja jinka ka mogwapolelo ka re a wa le tso go di mogaleleng ka nnete a se ke be ga botse ga ile gore le ikwele ka tsela e ka gore ke rile ga gona ka lefaseng la ka keno go ya ka mogoba e beileng ka gona jale e tloga e se ya tlhaka botse ka gore o khumale le dikholo tse dintšhintši ba re a ke re kwa ba re wena ga o gona ka keno na go diragala e botsebotse ebio ba gore ebile thelelo ya leleme gona mo nganase a kere allright jale re tlanke re tlo boledišana le yena o a thethewa mo nako e e sa fedišeng pelo motlhomong ka morago a se sengwenyana o tlabe a shetšintši le gore o fitlhile ka keno
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Super safe look on the beggars folder. 3 kg of washing powder, $53.99. 500 grams of sunlight laundry, $17.99. 750 ml Mag dishwash liquid, $21.99. 500 ml jig bleach, $9.99. Always make the pants to 8 and 9 over 10 at $13.99. Pampers nappies, a jumbo peg, $194.99. Jedi for like 11 May 2026. Super safe look on the beggars folder. Your number one store.
1: Afrika Borwa re bala matjatji fela pele ga dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 ho me SABC 3 ke le ga ile gago dipapadi tse masemetharo nne twi ho SABC 3 le streaming mo go SABC Plus le go dia le moya tsa SABC na geng ka bophara go thoma ka la lesometi phupu ira gore June go fitla ka la lesomesenyane mo segamanye ira gore July ngwageng wa ketepedi masomepedi tsela re go tlisetsa tjo ona ka moka ka nnete go thoma ge Mexico e thulana le Afrika Borwa ye ga se kgwele ya maoto fela eupša ke go feta fao all of us all in kao fela se fetwe fela ho SABC mogashi wa semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase tša 2026
4: kgweding ya bašomi thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: a ke mošate wa tsebo le boithabišo ka nnete rena re a šuta mo nakong e e sa fetšego pelo benong re šutelela setlhopha sa sedibeng gore batle ba go fe tše di botse ba go tshware botse ka friday firas Timi
5: hello hey hi thobela o thobela le kae le joy
6: pia
0: dinta
5: thobela khotseses a o ka kere hello hi kwa re ketse ke la botlhano ka re le
0: ke le le ntjetse le nna ke na makaro wa ka dinta ya
5: ke nna o bona ke kole ke thaba maloba go bolela le ba ka kwa o mongwe wa maloko ka kwa parliamenteng ba ba tsheditseng tsa dinamelo
0: aga
5: Donald Sulaiman yeah wa bona ntho ngwe ke phelang ke lela ka yona gantsi le gantsi ke lela baotledi ba ditekisi dinamela tsa botlhe a ba fiwešedi batho bale a ba fiwešedi le ga tete ee gape a ba bangwadise felo ee ba no tlela jwale ge motledi ge mong taxi a sa tlhola sa monyaka a wa ka mo latelela le gona kwa taxi renkeng a re tliša dikhey ke namile mošomo o fedilenko
0: mpotse motlhomotmotho a sa kwešeng gore a ba bangwadise felo orao dilo tsa
5: go tshwana le UIF
0: wena o nayo
5: ee nna ke nayo
0: namile ye nngwe
5: ga ba ba fe matšatši a maikhutso
0: ba botsiše ka mo studio ba na le onana ba bangwe
5: ika o ne le matšatši a maikhutso awa ka moswane a tle mošomongka sontaga a tle
6: mošomong
5: ika gore re se ka motsentšha a dinya ke ditse
0: aika
5: wa sa bolele nnete nka no sa bolele nnete o ne le UIF
6: le se kankgoka
5: yo bjale wa tseba nna nto e kgopišang ke fe ke ya gore ba ba raka nako e ba ratang ka yona ee bjale ke yona ntho e nkgopišago yona e a ba ba beele gore ba go beele matšatšinyana ba rawa kgwedie leka-leka kgwedi e tlago ai o ka rere tsela yaka le wena e tla felela
6: ba
5: go reka le semetsing
0: wa tseba keng timi re sa bolela ka bona ke tswa banka tsoko maloba ka mola molo wa goparara wa midrand ba fitlha ba mputša gore gane Thobela FM le lefela batho ba di-taxi na tša midrand ka moka gane le ya ba lefela ke re he nka le re botsiša putšo mosadi ola o bolela zulu a re yanong ke thoma le o tseba sepedi ka lebaka la gore di-taxi ka moka ge ke e tla mošomong diralo ka Thobela FM o botsišitše gore kwa wena ka re o mofe a re o re mokwang mo sealemoye ke re banna sealemoye wena o dira ta sealemoye ke lebeleletse lebitso la ge ke a bona gore ale motho a ka se re thobela ga botse bonolo a re ei gane le a lefela le a rekana ba re a reka
5: nka no sa mmotse gore o ne mmotsa gore Thobela ke station se segolo a se bapetswe le selo ee ke ka fa o re ya ba tlhompha o bona le gone tsa le ba re theleditse ba re theleditse baotledi ba di-taxi
0: ke rile go wena ka re ba re mošate kwa tsebo le boithabišo ke se segolo ka moka ba ba batlang ba ithuta go tswa go
5: wa resa o mmoditse nnete
0: re ba dumedisa baotledi ka moka ba di-taxi ka midrand re leboga lerato leue kara one by one dikisi
5: mwaw le nna ke išite
0: ya gago ya nyakega ishe
5: dumelang batheletse go tlhomole kabale le ngwana go thoma kadi ya senyane o fitlha kadi ya somepedi ra lemaema gore tla re ne metse ya mogako mo e leng goreng re ya go ne o boledisana ka dikgwebo tsa mmuso ba re ke di-SOE state owned entities re ya go ne o dikwešiša gorena dikgwebo tse ganeng ka ba e le gore mogola wa tsona mo ikonoming ya Aforika Borwa ke fe le gona re ka ba bothata ke eng ka baka la gore tse dintsi tsa tsona di fela di kgopela tlhakodišo gore ne re ditlhakodišana nke re tlo bolele le mosakaseke wa tsa ikonomi tate Stephen Manso ena bile kwa re ne le karolo ya bagolofadi mo e le goreng re le tshwaretse sengwenyana se e leng gore re tlo letlisetsa tsona e no ba thopo le dišano ge e le gore dilo tsa rena di ka sepela gabotse re tlo boledisana le o mongwe wa bagolofadi gona fago ke moka re tlo setsa gore na e ka ba Aforika Borwa e ne e le malatlha na ke mola karolong ja rena ya tsa tikologo Aforika Borwa e ne e le malatlha nna gona ka baka la gore go bolelwa gore re tla feletsa re ketima ka kua re ketimela matleng a disola nna e ka ba ke nnete go raya gore se west tlabe se fedisa tabeng ya go rafšwa ga malatlha na mola ka letlhakori le leng re ko e le gore malatlha a tšhilafatsa maemo a leratadima ke tsentši tse le tse dingwe go thoma ka ire senyane go fitlha ka dira lesomepedi nanong la sedibeng ra lemaema tla re newe metsi ya mokgako mmogo nnete le ka se tshole ra leboga a bagole kgošhesese a bagole lejoy ra leboga mafelelo a bekešia a beya mabotse go lena
7: he
6: happy birthday la botlhano mo kaone kaone go di tlalebiso ja thobela FM metsuke swai fela go lebelela irela ya bo seswai tla ke bone go na le engwe motlhomong e ka be e le gona gona mo pele gage re ka akela aga aga ke tšhaba motlhomong ka gata ke pese mare fela a she weng na wena o ka letša mogala wa dira jalo go 086-0002-152 wakashu dumela tle
7: tobela le kae
6: aga re gona
7: le bo ya le mohlakita ka matepane ka mosparent
6: aga
7: ke gopela go lakaletša motlogolo ngwana kgaetsedi ngwana meta yena ke thego matepane go tswa kwa masetleng ka sefateng kere o gole bafadas
6: hip hip
7: ure
6: I've seen a gale jaji le ke nnete a gole a gole o itlogetse jalo dumela tle moshate dumela
8: ke a tsola le kaena
6: nna re bona
8: ke go tsoman
6: aga
8: le bolela le la bana matawa ka pele go tsama semola
6: a masemola we sure
8: go sheetse a

0: ke se dibe ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
1: Sidiweng sa metsa mogago sidiwa se o re nwang go sona re sa bakishang wa betla iri ya senyane mesong re rwala metomo le metsega ya ba semphiteko go fete re lebile sidibeng sidiwa sa metsa o a sa pšhere se ke sidiwa sa metsa moswananoši a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši dumela mašupi dumela kgoši maša nka lebala yo mpharephare moredi a tau yena motsweletši
0: Breadwin le Timmy Thomas go sidibeng mo go thobela FM.

0: brutu a ye o ke thereso re na ena re a letseba le ratule la batswadi ba rena re ile ra le khwetsa re ile ra le bona e re a lebogatlhe le ge ba iketse badimong eupša lerato leo ba le dimo ba re fa lona e sa le lona lona jale ke ba bakae ba e le gore ba sa kwa lerato go tswa go batswadi ba bona goba ba fošana ka noga e phela le batswadi ba bona ke ba bakae e le ba bakae le a lwa le batswadi ba lena ee re iputišetsa ge e le gore go jwa le o lwa le motswadi lokiša e gate metlhala o lebelele gore na ka ba le gore go senyegile kae are re a letamaisa batlheletse go tlhomo le ka ba le le gona nnete re a leboga re leboga theletso ya lena sealemoya sa ke sa lena na ena mpitse maisale wa ga mašwa mpitseng karata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena pharepare ke mokgati wa matlhabane ke morwedi ya tau le ene wa letamaisa re a leboga mamtudi re leboga ditaba tse re a senyane re be re leboge setlhopha sa ditlalemeso tshedimoso e ba re fileng yona nnete re tla kopana le bona ka mosupologo le ke le lengwe letšatši ke letšatši la seswai kgwedi ke mai ngwa kwa ketepedi masomepedi tsela re amogele ntlhe re amogele re sepeleng leeto le mmogo
1: ke nnete tlhabiro a ba re amogele ka baka la gore ge re thomile gape le re tlo ba re fitlha ka eriela ya lesomepedi magešo dumelang dumelang go tlhoma kabele le gona lela ka leina ke nna mashupi aga monyamana na lokela gago le le botse lenaneo la sedibeng tla o dule le rena o ka se itshone
0: ae re le boga re šeditše letšatši la ka sontaga re a le mema a re yeng ka kwa uru bomma we bomma le se ka ekgatelelatlhe nkono gore papa wa dikwana a re tlatšane re thušane ke tshware leeto ke ika kua ke no sepela le barwedi ba baka ba re ka kua re ye go ipsina ee jale letšatši le ke letšatši le le botlhokwa letšatši la bomma batho ba e le gore ba go tshwara thipa ka bogaleng rena re tše re itsalo ere re mo lefaseng ka baka la motho wa mosadi motho wa mosadi wa tseba dikgwedi tse senyane ka moka e namile go fitlhelang kgoroša lefaseng ke sa kgone go bolela wa tseba ke eng ke sa kgone selo ke sa kgone go sepela go fitlhela ke sepela go fitlhela ke kgone go bolela a ntse a le mo ampotapotile na lerato leo ke le le kakang
1: le santse go ba le legolo tlhabi le santse go ba le legolo ke le legolo ile ruri ka nnete rena batho ba bomma ke rena batho ba e leng gore re tloka re ne le lerato la mannete nnete gobane re tshwere tse dingwe tsa ditho tsa go tlhola ke modimo tse e leng gore ke mo e leng gore go titielwa motho ko mo motho a diregang gona ebile ke ka fao go le go botlhokwa gore re be botlhokwa mo lefaseng le nnete ke ka la morena ke letšatši la bomma dumelang lena batho ba bomma dumelang lena batho ba e leng gore le mo mmeleng gone jale letlo ba bomma re a le lebogela jale a reyeng re kopaneng gona kwa re re o ipsina ka kwa gola uhuru ka kwa le re kole le seroto sa gona gore na ba re seroto sa gona ke bokae a reyeng ka mphela re tle re kwe boso tla ba one le dipolelo tsa go fapafapana jale e nngwe se yona e leng re rata gore batho letle le lemogeng re bona go letlakala la IOL le ge ba šetša ditaba tša motho ditaba tša go go tsamaelana le motho wa mma ba bolela ka mokgwa e leng gore go lemogegile gore rena basadi ba bantšhi re bolawa ke bolwetsi botee bolwetsi ba kankere ya molomo wa popelo ba bolela gore diperesente tše masomesenyane nne basadi ba gona ba tloga lefaseng la ka keno ka lebaka la molomo wa popelo gomme e tla o makatse tlhabirwa ba bolela gore e nngwe ya dilo tše e leng gore di a re ditela ge renle lebolwetsi boo le ge e le gore bo a fola ke taba tja ditumelo tša rena mo re tswang gona le go bona ka mokgwa o bonang ka gona o le mosadi a o ne mo wa tšea kgato kwa pele wa ketima wa re modimo nthuše wa nama wa kgona o tšea meriana wa etša bangwe ore o tlo o kgona go phologa jale re sa le kgweding ya aforika magagešo re šetša merara ka moka ya go tsamaišana le se aforika re a tseba gore ge motho a ne le bolwetsi bo borileng metseng ye mengwe re moleka ka diša pele re re ka diša ka diša ka diša ka diša ra bona gore rena a ka se be o mokaone na ga a sa be o mokaone ke ona re re thoma go tlhaba mogosi ra kgona le gona re ya dingakeng tša sesimane tlhabirwa mola e le gore mola le malwetse a mangwe magagešo re a tlhokomeleng ke malwetse a e leng gore a tloga a nyaka gore motho a bone ke ngaka a sa tloga fasefasefasefase ke bona bo molomo kankere ya molomo wa popelo ka fo a re tlhokomeleng rena batho ba basadi magagešo rena batho ba bomma re itlhokomela gobane bolwetse bo bo namile bo tloga bo ama rena
0: ebile ba e tlhalosa gore ge re šeditse malwetse a go amana le basadi ba bolela gore bona bolwetsi bo ba kankere ya molomo wa popelo ba re ke bolwetsi ba pele botsea botsea maemo a pele gona fawe bjaleng ke re itlhokomeleng le go kgwetsa tshedimoso ya nnete go se kgwetse ditaba tse e le gore ke tsa mabarebare tse e le gore di tla feletsatse go latlhetsa a re emeng bomma ba re botsa gore le swantse o fela le ya go tlholwa le ya go leka le ya go dira di papsmie ba le bialo yewe e tla le gone go ka le thusa life ga malotsi go sona le kankere ya molomo wa popelo go tloga fa re go kopana le mosekatsego tsa economy that is Stephen Mantso a tla re sekatsakele re lebeletse dikgwebo tsa mmuso na dikgwebo tsa mmuso tse di re thusa bjang economy ya naga
2: Capitec Entrepreneur Account. Ga khwetsa mo kitlana ka o ketsa mebala ka ba ka reka ditlabakelo tse mmile. Le ga khwebo ya ka isa mo di. Yo, we swim. Now why America? O me o tikisha di tsego go di sha khwe. Bank on better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke mo a bua mo kitlana yo o le go molao. E bile ke FSP 4369. O na le ditefelo tsa go bula mo kitlana le tsa dikirelo. Ga mo le dipela

so so yeah le semesinyane fela go tswa gone e riela iri ya senyane mago shedula le rena le skebala shoota le ga tetle nna no ke la lena le lobotse le nna la sidibeng go nyolo tlhabere ya go botsa temantso re tare kwa ka taba e botlhokwa kwa taba ile ngona ile gore motho mongwa ka no re ya tshwenya ka lebaka la gore ba bolela gore di SOE a re sa gona go dira chalete bile re sa gona go tlhola mishomo wa go tshisa tlhabelo jwa le rata gore re tle re ko gore na go ka bo dira ga eng re ka bona ka SAAA e do phela inchiwa ka ramathata mara la machine jona di a fofana go lena go le mosonya le khone o ka no tlhatsila tlhabirwa ka re feta ka pele ga gago e feta ya go wa bona tsaba go jwale re go ba re putisha hore na e ka bele hore na go diega jwa botsa Steven Manso ke bona motsebi wa cha economy ke bona ba ile ngore ba tlo re thusha ka ga taba ye ya e re bolelang ka yona go mjwale ya go tsamaisana le taba ya economy tulele re na o se ka ba shoot up

0: I cannot TP Teddy Pendergrass. Yenare love is the power. Gabale metsotso ke masome pedi tsaro fela go tswa go yone e riela e ria sinyane ke nako re te kopane le botla tse Steven Mansori kwa gore na e ka ba lo rena go tswa economy go taba e re bolelang ka yone na bona ba rengi go me bona lepelo ya bona e ka ba ke feng go bona lepelo a semola twa ke re tlhabiro e na go lojuri mo ga e ka ba ke tshe di botso kwa makala moduma di dira gore di gonege ke na le bona mo mogaleng ga biane
1: a re tate mantso re a le amogela go thobela FM re le bogana kwa lena
2: tobela
0: Halo cha tata mantso
1: re le bo
2: tobela tobela
1: aga nke re thome ka tsela e ka baka la gore go a re bele kwishisho go swana ba bang ba ka no ba ba sa kwishisho gore na ga re bolela ka di state owned entities re bolela ka eng di kgobo tsa mmusho re bolela ka dife botse botse
2: re ka bona go tlo re mmusho o phatlhologane ga bedi go na le di department tsa mmusho ke leng gore ke di administrator wa ba le dikgwebo tse e leng gore di napa di ya dilo tse mmalwa tse e leng gore di botlhokwa ka gare ga ikonomi o etsa motlhagase gore batho ba Aforika Borwa ba seka patela tšhelete ya godimo kudu ka letlha gore nna motlhagase go kaone gore mmuso o tsweletse motlhagase o kgone le go subsidisa tšwele jwa motlhagase kakakaretso dinamelwa go etsa diterene go etsa difofane go botlhokwa gore kgwebo e tswele pele ka mo nageng ya Aforika Borwa ebile go diwe le diporo tse e leng gore di na pele di botlhokwa ke mo re bona mmuso mafelelong o e ba le dikgwebo tse e leng gore di ka letlhakoreng la ona tse e leng gore di tsweletsa go ba dira di leka gore di tsweletse dilo tse botlhokwa tse e leng gore ikonomi e ya dinyaka go etsa go dia ditsela re ka ba re bona re ditsela tsa maphefo le ditsela tse digolo ka mo Aforika Borwa go na le sanrade e leng gore le yone ke kgwebo ya mmuso e leng gore e napile e lebeletse gore ditsela di diwe gore ikonomi e kgone go tswela pele go etsa Transnet ka gopola gore Transnet e šoma ka dilo tse pedi tse e leng gore di botlhokwa ka gare ga ikonomi boemakepe ke Transnet go tsamaisa dithoto ka le batho ka diterene ke Transnet e le go tlhoka go le botlhokwa gore go be le di-state owned entities tse e leng gore di kgona go tsweletsa goba go tlhabolola ikonomi ya Aforika Borwa goba le mafatsheng ka kakaretso dinaga di na le tsone di-state owned entities
1: bale go a itaetsa gore tse dintsi tsa tsona tate mantso leetong la tsona di ne le go tlhotsa go etsa SAA eno phela e kgopela thuso o ka re re ka e otlolola maoto ya tswela pele ka leeto goreng go lebelo
2: re ka ba retseba gore kakaretsong go na le go tlhabologa ga ikonomi ka nageng ya Aforika Borwa ge go ba le tlhabologo ya ikonomi ka nageng ya Aforika Borwa ore competition e napa e ya godimo re ka ba re gopola gore go na le di-company tse dingwe tse e leng gore di napile di na le difofane ele go ba le competition ora re SAA le yone e santse gore mafelong e be mo tsemong se se kaone tse e leng gore e ba le business proposition ya yone goba mo e leng gore kgwebo ya bona e ba ka mokgwa e leng gore e kgona go compete mara ya bobedi kore re ka ba re gopona gore SAA go tswelela morago e be e sa lebeledišišo goba go sena administrator o e leng gore wa e lebelela go tšhomišwa mašheleng e beyang gona ka moo oa ba le bosenyi bo bontšhi bo e leng gore bo ya tlhaka ka letlhakoreng la corruption bele tšhelete e leng gore be e tsweletswa kwa morago e leng gore be e santse ba e beile yona SAA ga le bjale e napile ya senyiwa kudu-kudu ka letlhakare la corruption re kgonne e bona ge e tswelela kwa nako presidente le a lontšhitše gore go be le nyakišišo ya tshenyo ya mašheleng kudu-kudu ka mo di-state entities kudu-kudu e tsweletse morago from mengwaga ya 2007 o fitlha mengwageng ya 2018 so re kgona go bona gore go bile le mathata ka maka mo bosinki bjale ga nebele go ba le competition go ba bothata kudu for SAA e kgona go computer ka gare ga ena mašheleng bjale ke mo re bona ngwaga ka ngwaga go thoma ka ngwaga wa 2018 o fitlhaga bjale mmuso le ka go beeletsa mašheleng gore o nape o ebile out bjale ke mathata fela
1: nare gore dikgwebo tse di kgone go gola tate mantso di tielele di bile maatla di kgone go godisa ikonomi ya Aforika Borwa go swantse gore go diriwe eng gabotse re shetse eng gore di sware tsela ya nnete ye e le gore lebeletse gore ikonomi ya rena e tla phadima
2: ntwa mathomo ga re ntsheng dipolotiki ka ra kgwebo kgwebo ga e be kgwebo dipolotiki e be dipolotiki e re ka bona mo e leng gore dikgwebo di kgona go napele di kikene ntle le go disturba ke dipolotiki mo e leng gore mafelelong tsona ka bo tsona dikgwebo di iša mašheleng o mmuso mara di kikene ke ntho ya mathomo ya bobedi e botlhokwa e leng gore e tshwanetse gore e lebelele gore corruption e e diegang ka kwa gare diseso ike e kgolo kudu e leng gore ye nngwe ga e tsebege goba e palelwa ko o kry-ega SIU e santse gore e be lekala le e leng gore le dula le beeleditse leitlho la lona gona ka kwa gona ka kwa go lebelela tshepetso ya di-tendera go lebelela tshepetso ya mašheleng le go lebelela gore di dia mošomo ka nako na ke lebaka la bobedi ya mafelelo gore re santse gore gana ka mogare ga di-SO e go tshwane batho ba e leng gore ba na le tsebo go se ka tholana ka setšhomi goba sepitšang a o tlhole batho ba e leng gore ba na le tsebo ba e leng gore ba tsebo gore ba tšea kgwebo go itlosa mo e beng gona gabe le go iša kae ke dilo ke e leng gore di tshwanetse gore di lebele dišišwe ke e leng gore di botlhokwa mo tseemong tsa bjale
1: botshekatsheko tša ekonomi tate Stephen Mantsho re a lebogatlhe re leboga tshekatsheko ya lena le ka mosotlhe tlhombotse mafelo a bekešia a re ipsheneng ka ona re a lebogatlhe
2: thobela
0: re go re leboga ka nnete tate Mantsho ka tshedimoso e botlhokwa e le ruri ke gatlha ke a re batho ba modimo a ba thwale batho go ya ka tsebo ka thwala batho go ya ka sepitša ka segwera ka se meleloko ei ewe e bolaišitše dikhampani tše dintši
1: bana ba boragadi ba leka e ba sešome bana malome ba leka e ba sešome nna ke le moetapele wa khampani ke gomole ke pone
0: ba re tshwenye tsuke mo sempe tsiane fela ngo tsha gone re ile iria senya na tloya go dintla go lotsa ditaba go tloga fa o magage shuta ba re tshwere pele ka karlona ya rena e tlalatelang ke bogolo fa diga selepheko tlhabira no re ka bogolo fa diga selepheko
1: e ke ya bonke tsha e go go botsa nete ke re na lena ba golo fa di ge re tsheditse taba ntja marato na di sepela bjang ankre na go tseding ge o le mogolofadi motlhomong ke fa motlhala o sa bone o ratana le mogolofadi o leng gore le ena ga bone o hotele gore batswadi ga ba myemiele ga ba ithabele yona taba yeo e namile ka letlhakore le leng go ratana le mogolofadi yo mongwe a kere ke kajosu o ratana le mogolofadi wa go sepela ka setulo sa go thete ba re a kajo o noko ja tšhelete ya mogolofadi ee ba fela ba re jalo a ba lebelele lerato a renke re tle re boleleng batswadi re bolelele lena bagolofadi le tsweletse maikutlo a lena
0: abele emesese re ke masome a mararo go tswa go iria senyane ke nakwa dintlhagolo tsa ditaba gabjale.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlhakore.
1: Magareng a tseo di ka letelwang go ireng ya lesome go thobela FM ke tša goreng ngwana dikgwedite masomepedipedi o katilwe ke mogonelo yo a sa tsejwego mo tseng wa maphope ka ntle ga Malamulele mo Limpopo. Ga go na le emaema ka ntle ga polase ya Presidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala ka Belabela mo Limpopo. Mokgatlho wa bašomi wa Police and Prisons Civil Rights Union Pop Kruger Bripana ka Western Cape o ipiletša gore go tšiwe magato morago ga phatlalatso ya tshedimošo ya sephiri ya kalafo ya maphodisa go nyaka go lekana 3,000 ka porofenseng eo. Ditaba ka botlano ke tša iri ya lesome go Thobela FM ke a leboga.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
4: Bomma, tlogelang dipitsa. Tsobela FM e mema bomma ka moka go tla go tsena le bagatsi ba Tsobela FM ka santsa ga sa le some May. Go thoma ka ire le some team mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tsobela FM le ba rralo ke ba mahlakung. Ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go tsena le lena. Lena na la melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha tui ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga sha go tsogona Uhuru. Eben Machila o tla ba le gona go tshebisa ka mmino gore o kgone go bakarlo ya mokiteko wo mo bose bose wo wena e kholetse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong ye 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa. Batho ba bagolo ba lefa 500 rand, batsofe ba lefa 400, bana ba lefa 250 rand. Gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter, matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi. Bomma re le rolela kefa. Thobela FM ya lehlompha.
2: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Mesetso e re ke ye masomepedi seswai go ya go yona e riela e ri ya lesome gomme bathelete re tsena karolwaneng ya rena karolwana ya bogolofadi ya ga sele pheko tlhabirwa ee ke a bona ommakaletse o ne le maloko a go mmakalela o ne le maloko a go
6: mmakaleladilo
5: di kgatlhile ka di bontšhitse gore di tla kgatlha di bontšhitse gore di tla kgatlha jatšing la lekgono gomme re e rata go tla go tsena ka tabeng ya bogolofadi ga se lepheko re bolela taba ya go kgethelana kudu-kudu mo tabeng tša bogolofadi ga se lepheko.

0: Ashiwe re tlogile re o tlolla taba re a botsisa lena bagolofa di ka tlhakolila lena ka o le re nna ke pale ka tlhakolila rena bagolofa re se tsa barato na di disipela jona re a kwa gore go ne le bagolofa di ba ile gore ba kgethelwa ba bang ge a ratana le mogolofa di ka yena a reng motlhala ke motho le gore o ne le ke le swefe e namile ga ile o itopela motho e le gore o tshwana le yena ke letswefe batswadi ba re aua a e kgonege ebjale enke re e boleleng ge o sa bone o ya o kopana le motho e le gore ga a bone batswadi ba re aa a e kgonege ka moo lena ka bo lena ke lena ba e le gore le o a kwa gore mo re ka kgona go sepedišana lerato re ka kgona go sepedišana tsele ya lerato e rebile ka letlhakori le lengwe ge wena o le mogolofadi go topa o kwana le motho e le gore a se mogolofadi ba re o tlo go jela tšhelete
1: bagolofadi ba ne le tšhelete
0: gane ya modendeng ke rena
1: ke boka
0: ganeora
1: re ka tlhapiša motho
0: tpodiele
1: gale ompodiele gale a re kwea
0: kere le nna kopane lena batho gore o tlo ja SABC
1: aba
0: bone gore motho lo wanthata o re tla kgona go sebedisana leeto bara o tlo motlhoba ele nke re bolele nomoro ke 0600002452 ga botsebotse bothata ke eng re sane o lokologana rono re awa ke mogolofadi a be le kgetho a ikgethele nomoro ke yone eo 0860002452
1: ke mele gore bašhea gona motheletši wa rena shwena mošate thobela fm re a lotšha
0: thobela re gona rra le ena
1: re gona mane
0: re teng mane
2: lese nna ke no bona ba ira phoso ngwana a kgethele ga o le mogolofa di o tlhoka le mogolofa a o ne go thatsa no ratanang ke re le a tshwana le a tshwana o tshwane le o mongwe a bona o mongwe a sa bone ore le wena o a sa boneng a ratana le o a sa bone le yena o right ore o ratana le wa mo di-wheelchair o tla kgona mo phusa pele
0: mane bare awa a le bone lo apea bjang lo apea bjang ne la tlhatswa bjang le sa bone
2: ke mo o tseela seaofese batlana bona le tswela pele ka leeto
0: mane wa rena re leboga
1: ore o rata kudumane ra leboga mma re tshe o mongwe shwena re mo mošate re a lotšha thobela fm re a lotšha
0: thobela
3: ga batho ba ratanga ba ratana
0: allright re lekwele re a leboga
1: re a leboga a re tshee motheletši o mongwe wa shwena re mo mošate thobela fm re a lotšha
0: re tsogile ra lena
4: nna ke lerato ga lenyake rebedi batho ba baratana ba ratana ya gore go tlo ba le rebedi a se nya go controla gore santse o ratane le motho moso ebadi a bošae
0: aa re batswadi re ne le kwale botlhoko tate diale re ne le kwala botlhoko go bana ba rena re na le tlo phela bjang o le mogolofadi o sa bone o itseela mogolofadi ya go se bone le o phela bjang
4: a ke re le taba le batlhokomedi gape le taba le batlhokomedi a kere o ka nogre le motho wa nopala gono bona go ya kua pele
0: ebile ba bangwe ba re awa le tlo oketsa mogolofadi
4: awa dilo tse eno ba gono batho ba gabo rena eno ba go nyetsa ba bangwe go nyanyatsatsa ba bangwe
0: age tatediale lekwagetse re lekoele
1: re a leboga re a leboga tatediale re a leboga metsotso ye masomepedipedi go ya gone re ela iri ya lesometlhabira nke re die seya le moya
0: tlhaoere
1: bone gore na se tla diregana eawasesona apelela e mara le lokile bomma mara koše ke ya lena ke ya basadi ke ya bomma dumelang lena batho
0: santaga we

0: akere Bob Marley and the Wailers, but no woman, no cry. Awa, little silo sona tabira be taba be lugona. Masadika mitlaga bulela gona le taba ene. Taba ona ya tshwenya. Tule le rena o ska o shoota le gateng.
1: O ka ba motho se tlhabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala la o tshego go thusa di iring tsa masome pedi. Judge. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General. KFSP e dimoletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
2: Bathroom Bizarre.
3: Kika ke le bosokwa he o nkhokara kika ke bolokegile he o bolela le nna ke ithuta
4: le rato le tlokomelo ya gago di thusa ngwana wa gago gore a tiega pe a be le boitsepo teletsa go motsa re go khokagana le bona go bane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bona a kwewa gape a ratwa
3: etela holdmyhand.org.za
5: Kesi dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho
6: hore vele metsotso ke yele so me pedi ritwa iring ya le so me ke nako ba tedi tsa gore tsena go Shoprite Community Network le leng la le masolo a Shoprite arteneng semusho
0: ke nete tlhabira Shoprite ke supermarket e duga ga go pele mo Afrika Borwa e bile ke company e ikhantsha go ka go ba ya Afrika Borwa mo mengwageng e masome a matlhano e fitilego e likile ka mesego fela go tlisetsa ma Afrika Borwa ditheko tsa fase go tshotlhe tseo ba ditlhakago le tsatsi le lengwe le lengwe ntle lo abela batho ditheko tsa fase Shoprite e bile e shumisa losolo la bona le le botse la go bitswa Act for Change go thusa ditšhaba tsa selegae go ralala le Afrika Borwa gore di kgone go atlega le gona go golela pele o ka lebelela ye mengwe ya mešomo ya go kgatlhisa yeo ba e dirago go Act for Change go Instagram handle ya Shoprite e lego at We Act for Change Shoprite Community Network ke le lengwe la masolo a Shoprite Act for Change mme mo mongwageng e masome a mabedi ya go feta e fane ka thego go diprojeke tsa setšhaba tse dikete tse pedi le makgolo a mararo ka dikabelo tse di ka jago go feta dimilione tse masome pedi tharo gore diprojeke tseo di tswele pele go thusa ditšhaba tsa selegae ke nako ya gore re bolele le o mongwe wa go tswa go projeke ya setšhaba nke re tle re kwe ka botlalo gore na e ka ba bona ba dira eng re ka kua kopano community center re kopana le Mamorake Sophie wa Gatshokwe
6: a re Matshokwe re lamogela re letamisa
7: Baba kwa di baba na ba yang di koloni kalba kalaro gonu ba le bana ba rena ke re ba di bana se bana re ba shalala le bana gore ba khone go tsholetsa tsika bona pele and then ba kwa di rena le di plaza mo house le ga bo rena bo lomba tse le state na bile ba kwa di ba la tlhabana gore rena ka kerecheng ya rena ya kopano ba ya mishumong re ba shalala le bana
6: etse e mo kae project ye
7: Project ya rena ka mushongo ka mola zebetela ka mushongo.
6: Oh, zebetela ka mushongo.
7: Na
6: le tlhoka mo projecteng ya lena.
7: So di tlhoka tlhokwane ke tedi shi re tlhoka bo metsi re tlhoka di resources tse bana ba di shimisana ba ithuta re tlhoka le dijo gore ba bana ba be fit. Ya ke re gore ba re mpa ba re chief ba ka mushwane.
6: Aha.
7: Ah, re tlhoka le dijo gore bana ba je gore bana ba tshatshe ba je gore ba tle ba phadile gore ge le ge bomma bona ba batsea ba kgatlhege ba bone gore bana ba ba jele
6: pele mmatsho re na re le Thobela FM ba Shoprite ba re romile go lena
7: aga papa
6: ba Shoprite ba re le tsebise gore le fiwa mpho ya divouchara tsa go balelwa go dikete tse le some pedi 12,000 ya
0: Ke la boga mmatsho kwe ba Shoprite ba tla ikopantsha le lena go se go ye kae ra le bogela mang yo ke la boga kudu ke la boga ke a la boga ke a yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo kgone go lemoga le go thega diprojeke tsa setšhaba tsa selegae. Thusa go dira phapano setšhabeng sa geno ka go šišinya leina la projeke ye o e ratago ya go tswa setšhabeng sa geno go nomoro ye *120*189#. Gopola USSD e lefelwa disente tse masome a mabedi metsotswana ye masome a mabedi mme metsotso ya mahala ga e šome le ga tee go mabaka le dipeelo jale se senya nako tsenela gona bjale Act for Change e no ba ye nngwe ya ditsela tšeo ka tsona Shoprite e tlhankelago ditšhaba go ralala le Aforika Borwa letšatši ka letšatši.
8: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Eo ntiele ja kika ke le bohlokwa. Eo nkgokara kika ke bolokegile. Eo bolela le nna ke ithuta.
4: Lerato le tlhokomelo ya gago di thusa ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo. Teletša go mo tswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswabedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa.
3: Etela holdmyhand.org.za.
5: Se ke se dibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM o shatotse mo le go ithabisa show.

0: You can Whitney Houston right over in the I'm every woman. Halala basadi, halala bo maba sore tipa ka bagaleng sontaga se ba tamela. Arieng uhuru.
1: Uhuru we.
0: Ke mori angona.
1: Uhuru uhuru. Ke
0: tsinaki.
1: He ona hoy.
0: Ke se ke no italetsa.
1: Uma u baba. Ele nena go yetla.
0: Ye tata.
1: Le bone. Le ska re patanetse.
0: Uhuru
1: kwele. Mara ka ba ka re ba di la ke ba nna ba ba go tlo bakala.
2: Nako ye ya dijo e tlishwa go wena ke steering sa dijo. Cool, it's the best you can do.
1: Nete tlhabira re tsene ka lwanengela ya rena e bosana e botlhoka e re tloga re tlhoka ya color your plate with cool. Mageshu, color your plate with cool e be e le kgolwane gape ya go gatlisa ka go fetisisa mo nakong ye re leng mo go yona. Di steering tsa di hlatsa go feta di ipopile ngatana le baphenkgišane ba baswa mme ba thulana ka kitchen go baka sefoka sa nkgwete ya mzanzi sa bobedi ya di steering. Ka ditšwele tša tša khuu ba dirile disola tša dibosana tša mebala ba sena nako yeo e lekanego ba fenya ditlhotlho ba ntšhiwe go diraunto tša mantšhanwa šakeng mme bjale kgwele e ya dinong ge re bolela re lefela jwale re ya go ya go makgaolakgang ka go dira bonnete bja gore mantšiboa a sontaga ga o dire selo ka gobane ga wa tshwanna go feta ke se o tlabeng o se bona e re re go botse go ja dijo tsa maemo a godimo go ka no tshosanyana disola ke ba tse dinyane go mepoleti ke tsa maemo upia ga re ya ditabeng se segolo ke go tsiya ditswakwa tse bonolo wa dira gore di be le tatso e makatsago ba ke ye go color your plate with cool di hlopana tsela tsa ba babedi di tla dira di maka tsa ditswaka ka mehla mme khu e tla ba ntla le thito go di sola ka moka tseo ba tla di dirago ba go era ba tla šala ba maketse e le ruri le wena le tšhelete e o tla o se wa šomiša e ntši gomme le go šoma ka thata o se wa šoma ka thata le wena e ba le tlhotlheletso ya go itirela tša gago di sola tša di steering ka mola motseng wa gago goba ka gona legaeng la gago go color your plate with cool bogela makgaolakgang a setlha se o bone gore setlhopha ke setlhopha se sefe seo se tla thopago sefoka sa mzanzi sa di steering gomme sontaga sona se ka iri ya bosupa mathapama go SABC 2 Cool is the best you can do. Rivalo mahlodi gape ke yena mahlodi a Thara Mroka ba ile ngore ke bona ba ba swaya swela ngedi tlhopatse se di ntshitse ka magethe. Re ne le ene mo mogalele le la botlhano le. Re la mogela go thobela FM mahlodi.
3: Ke le boga ke dimetse ba theletse.
1: Are re ra la mogela. Ge re lebeletse mahlodi na ke eng se se dirang gore makgaola khang a setla a tswele pele le go fitishisha.
3: Hey, it's a tase se bo se kudu. Se se dira gore makgaola gang a thabise kudu ke gore dilo ka moka ya dia kopana. Re bona kgolo ya rotsentshane ba rena gape di sona ke re di botang mo la morene le ke tsa mama a go di mpudu. Gape le gona re makgaola gang a diragala le sene le bo se kudu. Kua French Fuku, yole go tlhaletse mona televisioneng ka ke le re bona gore hey hape di pleke tse mo Afrika borwa di botsikudu so re tlhakantsha dijo gape le lefelo le botsikudu gore ba khaledi ba yo da khale yo pleke di khu ba be le mona ba khatlhego ya gore yo tsakeng na go bitse go ipona ke le kara ga family ya di
1: Hey, famo ya di bei ne ke tla bekele kae. La tswa moahlodi moletlo wa mariga o nya ka tikatikanyo magareng ga disula tsa go fapa fapana. Na ke thoto e ka kang ya dihlakantshwa le khatello ya mona ya nako mola se gona mola sentse o tlhakantshe ditaba tsa gago ga bo se di lekanele.
3: Go ka ba boima kudu gobane tekatekano mo dijong tsa marega e nyaka o nagana ka kelotlhoko otie ka gore baphaisana ba rena ba apea ka gare a nako e itseng ba ka feleletsa ba dira dipheto ka pila tseo di ka ba bea kotsing kudu so tshwanetse ba lebelela gore nako ba tsebisa jang gape le mmeni wa bona tshwanetse ba dire gore mmeni wa bona ke e leng gore ba ka feleletsa ba apea ke gare ga nako e re fileng yona.
1: Nako e ya magaolagang wa tseba moatlhodi ke nako e leng gore e tloga ešiša e le ruri ka baka la gore wa tseba gore ke eng kgatelelo ya gona ya magaolagang a e lekantšhe le selo e ba le khuetso e nngwe ya go makatša ga re lebeletse e ba le khuetso e kakang mo e leng gore ba phenkgišane ba šoma jang ba šomišana gabotse.
3: A gatelelo yona e dira e le gona ga e setse re lebeletse diphadišano tsa go tshwana le ditse yone gatelelo nako nngwe e dira gore ba be le mafolofolo ka nako nngwe gomana re bona gore motho ka ra pressure o kgona go bereka gabotse ka gore o lebeletse go fitlha mafelelong gape e ba šišinya gore ba be creative kudu ge e tla mo menung o ba o dirang gomme ba tlhama menu wa go tshela menelwane ya ditatso le go leka dijo tse di swa ande ke se re se lebeletseng ka gore ga re nyako go bona mo magaolagang motho a re fa dijo tse re itlwaetseng mo matšatšing re nyako go bona dijo tse di sola tsena tse e le gore a fanka ra di bona le ditatso tse e le gore ga nnete di reša mafelong a le gore fanka ra fitlha gona.
1: Go botlhokwa go kakang gore ge ntse ba le ka fase ga kgatelelo ya monagano ka mokgwane o le nako e se gona ba tsepamiše maikutlo a bona godimo ga tatso ya go ba le phepo.
3: Ge phepo yona re e lebeletse kudu ka gore ke se se re nyaka go bona gore ge o dira dijo tsa bose kudu je e le gore di kgatlhamang le mang phepo yona e sale gona ka ra dijo tse go nang jalo go botlhokwa kudu gore ba lekalekanye tatso gape se lebeletse dijo tse e le gore di ka fepa mmele le phepo ena e sa tšhwa gara ditatso tse e le go di lebeletseng le mo lesolabeng tsa rena.
1: Ge re tse re lebeletse gona molaka la morena re rata baitheletse ba rena e ba batho ba babogedi ba rena e ba batho ba e leng gore ba tseba ka ditsweletso tsa khutso e leng gore ditloga dine ba ka di šomišang ka kua gae ka kua go tsweletsa dijo tsa go ba le phepo e botse e tlhokegang mmeleng wa motho le tekatekanyo ya marega ka molamagaeng a bona ka ditsweletso tsa ga khuo na e ka baketse dife ditsweletso tseo.
3: Khu e dula e na le rena ka metlha lebeletse tsona dinawa tsa khu di-baked beans di-butter beans di-four bean mix le tšhakalaka hele re ratang le yona e sa tatso e bosikudu gape le betrute le yona re ja ditlheng ka moka tsa ngwaga le mo maregang betrute bo sa ja lebeletse le dienywa ka gore khu e sana le dienywa tsela tsa go tshwana le di-peach le tsona di kgona gore thusa gore re tswele pele re ja gabotse mo di-plating tsa rena.
1: Le ga le maatlhodi ramoroka na ke lebelela maswao a mafeng a e leng gore a o bontshwa ra oa setlhopha a wa tsebakeng jale gone ka re se ka fase ga kgatelelo le lebelela eng ke maswao a mafeng a bontshwa re jale gona ba le bona ba tshogeng
3: a setlhopha gantsi o tla bona sa o laola kgatelelo ke ge ba boledišana ga botse le go sepela gabotse ka lebelo le tee ba boledišana go kgatha kgarotse mona gore botja o mongwe o le mo setlhopheng le ena gore gape nako e ke dira se nako e ke dira se e setse o lokela di-bakpitse ka gare a pija wa mo tlhalosetsa gape ba le gore ba kgatelelo e thoma go ba ntšha tseleng ke mo re ka bonang gore ba ka latlhaela ke taolo mole wa gomana ba sa tlhaba sa boledišana ka gore nako ne kgatelelo e ba tsene lo feleletsa o bona gore le dijo tse ba di dirang ga e saletsela ba di-planning mo mathomong ba feleletsa ba no tswela pele e ba tlhakantsuki fela.
1: Ke eng se o ratang go se bona go menu wa go rothiša madi ke re wa go rothiša mari o nkane ke bere madi ya go rothiša mari wa dijo tsa meletlo tsa marega ka nako ye ke eng se e leng gore wa gantšhinyana wa se lebelela moatlhodi.
3: ke debele tshe mofutu dijo tsa mara ka tsantse di be le mofutu go roka wa mphe era wa ipa le tsekatekano ya tato e tseng le tshe kudu di dijo tshe le gore di bona la di tlhophi tshitswe kana e ke mishetswe ke ntse le go di debele tshe
1: mmm a re ba fele ba ka la gore na go reng ba sa tshwanela go feta ke kgaolo ye ya makgaola khang le nna ke nya ke mpheta mathu dira mroka
3: ka go ba ne ke modilo ka moka di fella go gona motlhomongwe ba tsheletse go ga e tshetse bana le se tlhophatsele gore ba se rata se tlhense ka fa go la morana le ba tsheletse ba tsone tshe go se tsharelwe ba metse sa tshe gore ba lebelela mona televisioneng gore ba bone gore ke tlhophatsa se tse sojang a se tuba o sojang se tuba se se go sona la mosakala yo played with cool
1: Mutele jwa tshebele FM uikwetse ke na mahludi wa khala we are played with cool na mhlomphegi a thara moroka re tloga re leboga e le rurure ne tfa tsa gore ga o fete ke makgaola khang a re la morena lona le ka ira bushupa mathapa ma mo SABC 2 cool is the best you can do re leboga mahludi re tla le bona mathapa ma la morena re lebogile
2: Nako ye ya dijo le tlisa ditjo ke steering sa dijo. Cool, it's the best you can do.
4: Ke se di beye ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho.

0: akena jariki ele yena utleka ko shemo natu guri bara solo for woman ni arienka kwa uhuru uhuru uhuru uhuru ka lamrana lana le tla berile gona ka kwa na go tshe tla ber sa ikhumana tlhabirwa maletlo ka re thoma ka iria le sometrika na go tshe tla be le gale re fithile wa tsa re re amogela ba eng ka lamrena go re ba itswa kere ke ba tsanela ka kwa
1: no
0: eh wa ikota ba gona busiwe ra ro ipsina Sydney o tletse ka kosha are mama's baby ba raska ba bona ba le soft so ke bo mama's baby ke ge se tshe ba lebeletse motho wa monna ba mmona le freshana Parangana le wale. Para wa pe bo mmage ba morata kudu mothuwe. Eh ba motlhatswetse ba moapela. Oh ke mama baby. Are o me re rata gore re tle re tsene ka rlane ye. Nnete e kgolo ke gore rata gore tle re le bontshe re le koshe gore bo se gona re ipsina gona ka kwa le ka bakala gore re ne le o mongwe wa bagashi ba ile ngore ba tlabe ba ga sha gona ka kwa mo letlong wa rena o mo botse wa di soulu re ne le batho ba ba sa ba ba mma batho ba bo mma Miss Pro wa ga magwala tla be re bolela le yena re kwa gore na ka lo rena o re tshwaretseng rena ba re tla be re le gona ka kwa le bo papa ko ga le lo theletsa le kwa gore na ba sa dire ba kopane go bose go go kaka
1: mhm bele ra botsisa mma le stile le rekile ticket le swere le ke mi sheditse na le komana madula ba pile go ya gona ka kwa uhuru papa we na le ba reketse mhm le stile reketse mma le ba ready ticket Arkoi Wotolina, Nomaro 06000245, Rulo Kwa by Lord Lestelli to Kishi Telestel Rekili Ticket Chalena, Nomaro
2: Plantel Life ke FSP yo idumeletse go le morekisi wa insurance ya bophelo. Go tsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloelo.
3: Se ke se di beng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Mo shato wa tsebone bo ithabisho.
0: So ye le semese sa ifela go tsha go yena area le semete rata go bolela le batho ba ileng gore ba gonne go reka diteketi tsa bona go nne jwa le ba ileng gore ba tlabe ba ne le rena ka kwa gola o horu batho ba bomma we re aya go le mosadi we ileng gore ka nnete a ka ba ibile a ipusheletse eh go le ba bomma ba ipusheletse eh mali mo gone ngwa ba malaji re ka se motlhoke eh re ke nana re tla be re ne le bona bo mamalatsi re ka se ba thokela ga tete ke motheko mogolo wa dilo ka moka tsa thobela FM engwe lengwe e itswa ka ibitswa ka leina la thobela FM ba lophela ba le gona se se magone a re le kweng tla be le gona le rekile le emetseng he moka gona mola ngwa gongwa go feta go ipsina gona re ipsinne makaria ntlabiro eh ga ba ntwa bo se ba re ya busheletse ka segaga bo rena le ge re ipusheletse jwa le ha o tlabe le gatle
1: taga eh nke re le kweng nomoro ke 0860002452 are kweng rena le tukishite go kaka
0: are rata go kwa gona mo ka re sa ba emetse tlhabiro ya be re tsha Vicky Simpson love will always shine on you e ka re ke ba bona wa tsa ba bomma ba emeletse ka diroko tshedi bo se se hore ba sa di o tla re ba ipsina tla bona ba 3 diroko ka moka
1: hey.

0: a ke namoge e ise ke ene a re morore morexar morore tla re mo emiša gona mo magagešo re tlo ba rošela pele le yena re mo kwaka koše bosana ya se Africa morore morore keng ke lena la nonyane
1: ke lena la gagwe
0: ore kere ke lena la nonyane mara morore a se lena la nonyane gane tlhabiro a re ya go pone re o kwa dintlhakgolo tsa ditaba ga bjale.

0: ke a mmathapelo go etla gore na re ame woman ye e bosekudubjang ge mosadi a swere tray dijo a beakantšhee dijo ka makgethe a ya go di fa mogata go apela košae
1: eseng bana bagaeobotse bana le mogata o tla eng pele
0: go tla mogata
1: bana le mogata bana ba lena le mogata o tla eng pele
0: batla ka moka eba dijoang kere ge mosadi a ditlisaka
1: moka pele
2: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase, gomme o amogela ditirelo tsa semolao go fitlha go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Clientele Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-Funeral Dignity Plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee, re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Re le boga ba tshele tshele boga tshele tshele na go jana ke mo re tswang khausi ke mo re ya gore re le bogaleto le re tshwarishane go thoma ka dia senyana o fitla gabe ya le re le boga motšeli tshele na ke yana pare pare ke mo khatse o metle bjane mo re dia tao nete taba kholo ya go roga mo konisi ya go rogile o ratile ke kana bele ka motšeletsi e ba tlo tshwarishana leto le go thoma ka iri ya le some pedi o fitla ka iri ya pele ena mile ba le nna tshile ka go tšeka tšele ka ona manane wa thabela FM re ne le tsana jwalo re le boga tle re ya sepela gale
1: botse
0: o hore ke yona
1: ke a ke di tsa re tšama o itukisha go nne jwale e ba ile le nele tše di swa tla ne di apere tše di swa ya ba ile le nyi go dira mo re ya ba di
0: Sesletsa tsotsole dia mathokire lokile mavane be le la shupa ke gone kra seswa ipsile ka mafelo a beke ke gone ri le
5: Nako ya mahlakung re go beakantšhe ditše kgaolo ya bokete tše nne le kgone le masemešupa senyane kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwala ke rathabeng mike modiba motsweletše metšhineng ke ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng molebore lebzanedi madira motsweletše mogolo Isaac Silo Mashila Ipsine ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne le kgolo le masemešupa senyane 4179
6: Hey,
7: Unyo ntshela gore ne brand eno sa thomile ka dilonyana tshele tsa gae tsa gore nna ke mthutshitse gore ne a go batla botime
8: wa tsorgele tu ere go botsa yo lambedi o ba hi motsavelena are go botsa gore enke o bona go botsa gore go tla kwa PlayStation kwa
7: emapeli gore mpedi na le hiso
8: o ba hi mo a khonya
7: a nyaka nna go ba
8: a khonya
7: a nyaka ankele
8: o mpotsi tsho go botsa gore o tla kwa o tla mo
7: emapeli emapeli
9: Sononchela gore
10: ay man sa ke jong fete. E ka se di dine ye ke nagana ng jong fete.
9: O nande.
10: O le ro rena ma se dia ka no ba. Ay ay ay.
9: Ya. Le ba ke nande yo na ka ba galara. A bo cha mpedi ro nya ke lai.
10: So gore ka style se ke mpedi ya rene ke zwaka le da. O re ma se di utso mmotsa gore ne na ke kovile swinya sa ga he jong fete.
9: Nga ye o traba. Nga ye o traba. Mara ba tsare ke wena ke be ke nande ro wena. O do ke dimela kwa mo police ne. Ule chajeli nji baketa
10: mbajia wati fikari kifitla na mfetu mantwara mwana mfetu
9: aa mfetu
10: ronka api kona kona kubona etlisi eriki beli ankele gelil
9: tume iya ma polise ni bao nyaka
11: mutlaika.
12: Hey mama.
11: Nanga no wa para skhumba. Khanti o ya ka.
12: O a awa. Ke re ke kua ga matsobane mane ka ba ka lo re ape petula a kwishishi mane. A motho la a kwishishi ne.
11: O re eng o ra kwishishi? Oh. Le sa tshushitse gore le tswa go bolaya batho go gola ga uteng a kere.
12: E bana. O wa thoma byalo. O no thoma bolela nyonyana tsa o tseba le na ke tsuru bya Monica mane. A botsa o bya mala. He?
11: A di tseba le re.
12: Oh, wa di tseba le.
11: Ya tseba le ga magatsa ka ka gore petula o ba anya meletse. O bula le bela batho mo tshela sefatana.
12: And then
11: vya le go shetse wena magajaka ena ke sona wena ba go tshela nka re wena a hone kolo e o sepela ka vene e se go vene fela lona ya le rata
12: ah
11: ba tlo go bula ya wa ka ba gore ka re gata spin ba go kitela nna ka apara boso akere
12: ke gore ditabatse bo botse botse ke tedileng ka mopolong wa gago o dunya go mpona ke khuile re o shalo o iphina le gole ka bakala gore botse botse le mphelela pelo gore nna ke gwaneng a mosho le di insurance le di package ya le ntleletse go botse o mpona nna enka le ka ka gwa ka bona o tshola tshola le gole ke tlo tswa ka moragaranya na tse nna o wela ga ka mo le biteng le nna yo o ga ke tsali tse isi lo tsene
11: a go mpotsa magatsaka o moraga dikgaratse o le kae ka re tla bo ogwile
12: ai ke a bela
11: wena yo o ka e dirang ga mbele magatsaka ke kgopela re o bolela le moredi yago
12: e bona ke o bolela eng le moredi yaka ape re thabile ya ke re o tlotla ka moae ka mo
11: o bodise fele ke re thabile o robala kua ga mabona tsatsi lengwe o robala ga mmatšhaka ene ga mmatšhaka o robala le noši ditia le kae a ile go bisa
12: o le dija ke gore a o tsebe man o bona ditilipisa ba gagana ba sa batlamelana batho o bankgelana mane o le dija ke o se tsebe wena
11: e re go boditse putshe mogatšaka
12: allright
11: o go boditse yena tite gore re thabile o re yena a ka tsogile letsatsi la motlhono a kgagana le roberto o go boditse
12: o reng re thabile o sa ratana le roberto
11: ke sa aba boditse go ka kua ga mabone gore yena a ka tsogila kha gona le Robert
12: o bona tse nga se diemele bona o ka one ke ana kua mabone ke ko re na o direga eng ka bakala gore tsaba tse di ka se loke o bona mushimanyano le reng ke Roberto o tla ja ngwana la ka ba mo tswara tswara mo jisha le di drugs man ra ka sa mona man
11: o reng
12: wena
11: o na ka go mpotsa gore Roberto o wa lena o tshwana le biza le yena o ja di-trucks
12: wena wa raloka batho ba le ke di-King Kong ba tshwana man
13: ai man tumi man o kokota byang pleke mo
14: kisekelo
13: o kokota mo mashola ai
14: and then tukumela ya tia tia le mo fesona le mo tsho gore a ke sanya ka selo le yena a ke nyake le go mona
13: e bana
14: ya
13: ke mo fesona ke eng se ke mo fang sona le gona ke famang
14: ene
13: le gona ke mang o sanya ka go
14: mona ke bolela ka ngwana a lena la tsama sedine I want nothing to do with her anymore hey ibilo ka re nka mo khansela ya sa cousin ya ka man
13: e bana e le gore ka mo bekane nyu mphileng yona
14: ke eng ke
13: ke tla bona
14: and please le mmotseng gore ne tumi ne o tlogile a etla mo ampotsa tsa ba go ka gore he wants nothing to do with you anymore
13: ke eng ka botsika
14: se se sona
13: tumi
14: ya
13: si tumi
14: ya ke tumi the very same tumi sa masedi a nkiti mijang ka sona a re henna ke se utswitse he ka ya kae kae mola ile gore nna ke ke ne go pholosha papa gago ke ke lwa yena
13: ke re hey relax
14: ke relaxa jwa mola ngwana la a ntshwari shitse mogata malome
13: o kule mang gore masedi go tshwari shitse o kula ma
14: ke kula saki sa go ntshaetse rene mbedi na tile a nyaka a bolela a rene tumi a zwaka le double station of miso o tanta tella sekolo imagine the whole embarrassment ke la tleke mapodisa go facility ha wa mga tsama lomi no na I still want my future a ke nka ba sedi antse nye tsa bophelo
13: a tsama kopela
14: ma tsama lomi
13: how tsapa tsela na di antlaba man
14: oh
13: relax
11: ke tla ya ka bolela le masedi ge le go re butse molato ke tla mmotsa gore a
14: o phumile o butse molato ba mo lempedi lo re o tsonya go lla wa di a tara a just thunya a khotsa le gore yo and o rile ne ifa ka khotsa ke se shumisitse yo go ba ga raga yo mo
11: ba le o na le nna ke re gona bela papama
14: ke papama ba mola
11: o tshoswa ke eng khane tumi o shumisitse se thunya ka o butse sha mana

0: wena o selfish rampe e ka sebe wena o dieng ka mogo o ke le ga teng e ka sebe wena a masedi
1: go yeme ka ga batho o ne o tsena ka lešata le leka ka go diega nne go ntumediso sa ntumedise ke go dumedišae o ka se tlonya ka madume mola o tseba gabotse gore o dirileng tume o ka dira ngwanangke le ka tsela e masedi
2: warasa o ra gore batho ba ba reng ba tla ba re lebeletse ya ba o kare rialwa
1: ga ke na taba le bona batho ba ke gonya ka gore ke reng
2: jalo gore ngwanangkele ke mo diileng nnagane
1: ae tumo tlile sepetlele a e tla dikodumela a lla ka dikeledi a lla botlhoko a re wena o mosenyeditse bokamoso ka gore o motshwadišite gabotsa masedi o sa bolele le tume re ratatan go ketimela di-police station
2: nna batsa ngwana ra kgadinkele ena wa nnya ka batho ba modimo ke mosenyetsa bokamoso jwang sale ke bolela le ena nneng la mafelelo
1: e wy o motshwadišetsa sethunya se sa gago setie setiwe setie mola o tsewa gabotse don't shish me
2: sempe se thunya ka mogare ga batho gore ore batlo reng
1: ai bentse o tseba gore o pholosa
2: bophelo mama a re tsamaye reka ko officing re kgone go bolela gabotse okay he ke leboga gore se tlile se thunya se saka a ke re legale ke saka
0: and then why o dule tse go tlhontse o seng fenyo kolla
2: a ke re wa bone dipule tsepedi ga di gona mama and ke ipotsa gore tumo di berekisitse go diang banna nna ntse ke tlo sekela
0: le tsepedi
2: ke relaxa jang ke sa tsore dipolete di dirile eng mama
1: dibe di gona o sho gore dibe di gona bona to mo tshwere ke stress because sa ke o mudi tse gore mpedi wa monyaka and then ba really ha ka se kitlisha police station bo molatsana sekolo can you imagine
2: ba thushite ba mmotsa maka le fiega leo e bile ba monyake le lotseo jole ka gore ba motseba gore ke setlatla tumi ba monyakela fela go tla go mutsha ka ba shimenyane ba di drugs ba dirile ga botse ba mmotsa maka tshunya sa ka be setotla neng
1: e manyana tumotsa na kae jwa le ba shimanyane ba di drugs wa ba tsone tshe ba nyake tumi khani ke na di rekishang ba nna

0: Ai, o ka yena re tshebile ona.
1: Ke mang? O tsongwa no ai ai tshi botsi no ka ra se motaiga o. A se ntle le.
2: Ke mo wa ena man.
1: O.
2: Wa iudu tsana ka ka sa kokotulo ka ka tiki ka ha o ka mo.
1: Ah wa so ri man dit mani no ba lor ke ferekane. Ba ba ba tsamela ke no o re gone o boledishana mama man. E tla tsena re gone o boledishana.
2: O rona ka.
1: Ke no mpotsa. O ra ra ona snapping
2: ya sa mshimanya. Ke nna o nya ka mang, o nya ka mang.
1: Ke nya kana le re thabile man. Ei wa tswa keng?
2: Okay teleje.
1: Eh.
2: Re thabile a go ka mogae. Fo sho wile mma ma bona ka bakala re ma urile o nya ko mmona.
1: O mara snapping ya sa mshimanya no a le nao a ha se ona nix nix nix nkirikira le re ke ma mshimanya no.

0: tsa se hlopha sa malaika gona o tla sala le ma. Bona a di tshabe malaika go tshobela family mo shate wa tsebo le boithabiso ba bona a ke tsebe go rotla sala le mangwane eshu ge ke ile kana go eo ya ke se sengwe sa di hlopha gare ga di hlopha a tshe ile go re bona mora go nyana fa le ne re ipsina ka tsona bo malaika bo bongo mafina bo mafikizolo wa tsiba kana go no go le bo sekudu man go le bo sekudu re sa bo ifo sepela bo shego ga biale bana bana ba itimela bana ba itimela gore na kwela bana nne re sa bo ifo sepela bo shego o gore go bolla dikosha tse re tsiba ga botse gore ma pelwa rena bolokegile re tsiba ga botse gore ga gona selo se leng gore santse re se tsabe e fela ga biale bana ba balatela le ka malapeng o iputse gore na go tloga go direga eng ya ke go file malaika ke ngwe ya dikosha tse bosana bosana bosana go motla go pula bijana fa ke go file yengwe ya dikosha tse le gore ke a tsiba gore di tloga di go thagaditse kudu go tshela fela go petshange a tle go ena a re sweet mama gona le ga fumela gore wena o thile ditjolo gona re ya locha re go amogetse o sala gore go lena neo la e ba lena se le gore nya ka go tseba gona biale ke go rana ke selo sefe seo batho ke selo sefe se le gore batho ba ka se thabela ba se thabela kudukudu mola wena o tseba ba sa serate ke selo sefe se ile gore wena wa tseba gore motho wa ka se thabela selo sefe se ile gore motho wo ile gore wena wa tseba gore a ka se thabela se ile gore o kile wa mo fa sona o tseba ga botse gore a ka se thabela mola ile gore wena o tseba ga botse gore motho wa ka se serate ke selo sefe se ile gore o kile wa se fa motho a se thabela mola wena o tseba ba sa serate ke selo se se feng se e leng gore o salewa se direla motho wena a se rata a se thabela mola wena o bo o tseba o ba o nagana gore motlho mongwe motho uwe a ka se se rate
1: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
2: ikwetse go 88.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: abelana le rena maikutlo go nomoro ya 086-0024-52 086-0024-52 na ke selo sefe se e leng gore motho o ka direla motho o ka se direla motho a se thabela mola wena o tseba gore a ka se rate motlho mongwe o ka mmotsa gore ke nyaka go nyala goba motlho mongwe o ka go botsa gore re ya gyming goba motlho mongwe dilo tse dintšhi mang tse e leng gore re tloga dikopanya lapa bjale le bjale ke dilo mang tse e leng gore wena o ka se direla motho a di rata mola wena motlho mongwe o bo ipotsa gore ya ke ipotsa gore ana motho yo o tla se rata na 086-0024-52 tobela FM re lo tshe ndumela tobela FM ra lo tshe tobela FM ndumela
3: re le guys
0: re rona re ka ra lena
3: e ba tshimela ga mosahla le mafi ya fa ke tshampana ga masemola gara ke se ke le ga famo ke go tlhola mo fa borogo yo bona mo ga go ile ga nyenyane ke tsere mo seng go jwa ka seno rad na ra yone we la go thabela ga ile a wish a trailer a wish mo ba ro ke se wa go tlhola ke bo botsana ja ba re ntwe shit man
0: oh bo mo file borogo bo ile gore bo gegile mara ga nyenyane wena o mo fa ka lerato a ipotsa gore ai motlhomo ngwe o swa ya swa ya mola le mola go rana motho o tla bo thabela na wa makatsa ke go ile gore bo amogetse ka gona
3: wa ba na le tsoro ke le tswa ke le tswa ke ga gudu but ina ra ga bo isha mo tlhare pa go rokisha a go tlhabela bo nna ke ya le ka mo go ntshala lang ga le nna ka go tsela ke a bo apere go nya ga botse man
0: aha re le boga ke robele tshele ka one
3: pa se ba pro
0: thobela 086-0024-52 thobela FM dumela thobela FM ra lo tsha dumela
4: hey mistro
0: a re le kae
4: A nice music.
0: Yebo.
4: Nerle William music aga.
0: Aha.
4: Thank you aga.
0: Yeah. Na ke selo se seng se ileng gore wena o ka rata go se direla motho go ba go ke selo se seng se ileng gore botse botse o ile wa se direla motho o ipotsa gore motho mongwa ka serata fele ja serata e bile a se thabela 086-0024-52 ar topo mongwe show thobela hlamra locha. Mhm. 086-000-2452
1: 086-000-2452 Tswela pele go tlhompha moshomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke moshomo wa gago. Moshate wa tsebo le boithabiso.
5: Alala! Monyetla tsho, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjati ka tjati. Go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. Go app go ba lekaleng. O setse o le customer ya Standard Bank. Bona ya online. O emarishete Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana.
1: Go ne ke sealemoelano. Ya fela seo ka se gotjago ka Afrika Borwa. Tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobel FM. Mošate wa tsebo le boithabišo. Le ke letšatši le Afa Sebola.
6: Sontageng sona se kgole ke letšatši kopana le nna Afa Sebola ge ke tlabe ke ge le Dr. NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya ema o phele gomme yena o tlaba a re beakanya bophelo bja gago
7: beakanya bophelo bja gago botlhakatlhakane ga o tsebe ore o ka swara kae wa tlogela kae
6: go lenyalo laka Bishop Jonas Masotla o tlaba a bolela ka bommatswale le bomma lenyalo
8: bolela ka lenyalo le bomma lenyalo le bommatswale
1: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
9: Middleburg bolla

meeting ya bashumi. Thobela FM ithotlele jabeng meshumo. O thusa go thola bao ba sa shumego. O tlatlosa bashumi bao ba shumago ka makgethe. Le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

Hotel FM le ona mo sha take wa tsebolo boithabisi. Hotel FM le go Dr. Hook na le The Medicine Show. Ba ka khona ba re Silver's mother. A ke le gore ka nnete wa e kwa gabyane. Ke le gore re ba ile go di mogametso se masome pedi shupa. Re tshela gona fa le irinya bobedi www.hotelfm.co.za. Re tshola pele go kete ka basadi bomme o go pele gore sontagale sona se a ka la morena lona le re ya go kopana kwa Uhuru Cafe fa ile go rena ne o la melodi ya boiketlo le tlaba le gaxa gona ke nna no nete fatsa gore wena o e kopantsha le rena fa wa RSVP ya go ba karolo ya basadi go ba karolo ya batho ka mo ka ba ile gore ba tla ba le fao ba kete ka le tshila bomma. Happy Mother's Day ka pijana ke bia ka pijana o go nete fatsa gore go batho ba ile gore se ba tsheletse ga biale ba kwa go tlhokega mathata metse social yona ke masome pedi se swai re tshela gona fa le iringela ya pele go thobela FM le nana o ke e ba le nna ge ile gore wena o fetse go bulela sia le moya sa gago ra go amogela go moshate wa tsebolo wa ithabisho o go pele gore re go tshegala ka mo ka mafaratlhatleng ka mo ka le yago go www.fm.co.za DSTV channel 815 re go tshegala gape ga botse from 87.6 o fela gona fela go 92.1 re sale ba le Facebook ka thobela FM yaka Instagram TikTok Twitter whatever re ntse lena re tsoga re le ntse go a tlhokega bothata se e leng gore nka gopotsa sona ga gape gape ke gore o se fetwe ke karolana ya taba yaka le mankoko fao a tlabego a boledišana le mimi mimi yena ore ke lekile go ratana le segwana e fela ga ke kwe selo ebile gore ore ke lekile go ratana le segwana e fela se e leng gore ga ke kwe se e leng gore ke a sekwa ge ke na le motho wa mosadi ke lekile go ratana le segwana e fela ga ke kwe selo se e leng gore nna ke a sekwa ge ke na le motho wa mosadi ke taba ya ka le mankoko ya latela ka morago ga dintlhakgolo tša ditaba re tlo kwa ga botse ditaba tše gore di sepela sepela bjang nna re mimi o reng e lena re ketumela ka kwa go bone magopa goreng ya ditaba go kwa gorana o re tshwaretse eng

0: Ntlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a ditaba
2: ikwetse 88.3 go ba eponya gao ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: Mariko o se se ka ona na jwang le bona. Tori Braxton a tle go ena re woman. O tla mo hopola ka go album ya gago ena e tshweletse go ba kira e diraga tsa ga botse. Le se o pedi ke baby face. Yeah we be to our whole love marriages and divorce. Tony Braxton, a woman, Hot of FM, Ilona Moshate, what's the way Tabisho? Kyobudi take a clear now Sefi, Tri Carolina, Yatabayaka le Mangoko, Yohono Leota Babu Lidishana Limimi, Mimi Riari, Yanokila Ratana Lesorana, Efela, Rako Sia Sequaro, Re Aratana, the motto, Wamasati.
1: Atameng hle go tshe mo leng re le bogetse le gona taba ya ka le mongoko baby mo go thobela FM la botlhanong la le khono re buile gape bona re shishitse go selekane le selo re tse ba gore nako le nako ge re bolela ka taba ya batho ba leng re bana le gatlhego go ba dikwi go batho ba bong bote gona le batho ba leng re fela re sola mola re sa kushishe gore batho ba o ba kwa eng wo re nang naye ke le kholo le tswang pitseng are nna mo ke tswang gona ba bantsi ba sa tshepe le gona be le ba bang ba iputsa gore ka ba le re ke a itira go ba a wana e fela o gona ke le kholo le tswang pitseng go tlo re hlatholela tse ka lo gore yena o kwanga botsebotse o se me dimele
2: age a se mang koko pebe
1: ke tsabela go balwa yena tle
2: go thaba nna o se mang koko pebe go ba mo le gono
1: bona nna ke a tsiba gore o se me mi le rato o tswa moganyaka e fela ke nyaka gore batho ba leng gore ba go bogetse gona belo ba hlalosetsa gore wena ko wena mang
2: nna ke nna mimi le rato madutlela ke belegetse le fase la moganyaka which is mana piani ka nyo stene ke belegetse spetleleng sa ka tsimanyana
1: okay
2: matlala hospital so moganyaka ke gae
1: okay
2: mara go goleng ga ka ge ke na le bo ma ads ri le ba mama kanti ya arisha diphagane ka site ya botjen fest ga phahla kwa
1: okay
2: so ke goletse ke rile thing ya ka ke re kwa ga phahla ka kwa cause ke ile ka bua ka mo moganyaka ke shetse ke le mogolo ke na le bo ma 13 years
1: okay
2: shetse ke hlalefile
1: e le gore ka ga ile go tshele bana ba bakae
2: ka ga re 5
1: okay
2: e ke nna last born mafelelo
1: o khunamela ya mama le papa
2: e khunamela ya mama le papa
1: okay
2: e ke go tsheng ke lengwane e leng gore na le papa ka ne le re close ga kudu ne re latwa re le ntlo se ba nyaka selo go papa ka ne ba romana
1: okay
2: e re ba nyaka borotho furugo ba tsoshana ba tsamae
1: go bialo ka baka la gore ka ga ile ge le ka ba bana ba ba hlano ba ba tshele ba tse ba gore gona le mong gere ka moroma go mama mama a gone gore re gere ka moroma go papa a gone gore papa re wena ba ba sasaletsa
2: le nna o ne le nna o ne ba sasaletsa le nna ga motho a tswa ga tswile ka gae mosheo ga sentjwa ra bua papa ka na kia di gate na sa bapala ka o kia gate
1: yo
2: be le motho a rata go loka di gate so motho a tswa mo tswang o bitsa nna pele bang go kangetsa ka di sweets ba re latele kia go papa go
1: wa ya wa utswa
2: ene go fihla kwa itse ya ka gara potla
1: Oh,
2: and I can say, oh, I got some picture of Lilama on fire.
1: Wow,
2: that's how my father was loving me. Yeah,
1: Nepal is calling on a cabal or caravo, a jagal or a very good dimmer or Sarah Taras Colon over all of you.
2: Your scholar Nole Bosi, Kitreti, primary Rapasha.
1: Okay.
2: ke tsena ka lobethala and then ka thoma high school re ke boa ka sekolong sa Montsho sa Boshego ka Moganyaka
1: okay
2: iya
1: ke nna gana re taba e kgolo ye leng gore e dira gore taba ya ka le mangoko go baby ibe ka wena ke taba ye ya gore wena o ratana le batho ba bong botee nna ke go lebile tshe bona le kharebe le mmile le botsana go dile leng gore go ka tsena le sogana mmile mo la fetse la latinya le tolo wena gore
2: slay queen
1: a se dilo tsa ka tseo ke nne mo gore mbo tsheka tsa tshilo re leng go tsoga wa kwa gore nna o ka re ke kwa ka tsela e leng gore batho ba bangwe ba ko ka yona
2: for a e gore a senke ka ba le batho ba banna ke ile ka phela le batho ba banna and ke ile ka re ke dutse fa sena ke putsa be ke nagana gore maybe go no ba gona ka mogoko sena ne ke sa file se ile go bolela nnete gona a gone ntwe ke ileng ka e fila mo bathong ba banna so be ke nore maybe go ne go jwalo because ne ke sena le experience ya both sides by that time
1: okay
2: so then go ile go fihla nako mo kana go tse ke ileng ka ba le gatlhego ya go ira sekolo sa bo chef eskel chef ke se thomile Pitori ba bona go le kholele batswadi
1: ya
2: kholele gae a ke re ba nngwe ba free ba free o thomonya kotetse ba gore na ga botse botse nna ke nna motho mo hutamang and then ya bele gore ke phela le dichomi a ke phela le dichomi that's when I recognize gore e man ka mo lefapela ba sa di ka mo ga botse go bose go feta ka mo lefapela ba nna
1: oh o bo ba le masogana a dikutse ga go di go ganetsa uno kwa o kare o wa re go kopana le kgarebe le ono le kgarebe wa kwa gore madi a kitima le mmeli
2: le bo se ba gona le lethabo la gona it's beyond
1: a e tlhalosa tlhalosa tsa se mmeli o kwang
2: kore o kwa o thabile mane mangoko baby ene ke I think se go le thata mo go yona ke gore rena re batho ba sa dira tse ba gore motho wa mosadi o santse gore a phidishiwe byang
3: okay
2: and ra tse ba gore motho wa mosadi o hlokang le lerato le ka mogore re tshwaranang ka gona
3: okay o bona le mengwa re mekae go thoma go gore a e masogana a grille ke a leka ka bakala gore re ba gore ba ka motlhomong re kopana le masogana ke go selo fela le garebe shile
2: be ke le mala go bo ma 22
3: o bona le mengwa re masome pedi pedi bo se tshumile go ba chef o ba o sa tlhotong
2: ne ke le sekolong sa bo chef
3: sa bo chef
2: e
3: re bo tsheka letse le go diragalang go kopana le yena o e go gore ai ke go dilo tsa mannete
2: dilo tse tsa mannete ke ke go pa le tsone be ke kena sekolo sa bo chef mo la Centurioni e le gore ke tikisha sekolo ke tsama ke ira di piece job ke bereka di restaurant re ke tikisha sekolo sa bo chef cause ke rata go apie
3: okay
2: wa bona so re ke le mo sekolo sa bo chef wa bona sekolo re kopana le mehlobo hlobo ke makhalati ke bile sa rena be setse ka makhalati ga go gagolo so mo ke ile nka phuthuloga ga go kudu ke ge ke na le my lecture be le lesbian and ba no nan rata ga kudu
3: a kere go thulekwana ka madi
2: eh
3: u do bona mango kwa rao kwa lefapha
2: nan rata ga kudu ba no ntate meola so ile motho eleng gore ke khone bona ra hi money this thing gore ke feelang gore ra asinto ile gore ke tlabe ke makatsa batho hleng ba bang le bona ke ba ke bona ka yena cause ne ile motho mogolo
3: okay
2: so ge ke thoma ke mmotsisa gore ga go le so go diragala bang ke ke agafa gore go diragala bang ka nna cause ko mogolo mane ka se no thoma this thing now aba mputa le na e thomile ga setse ana le bo ma 30 something years and then ke ka mogwafilang ka gona ke ka mogwafilang happy ka gona re ntho bogolo fela ke happiness
3: yeah
2: go e kwa o le happy
3: na bile ke kidimo go kwa tsatsi le rileng go tswa go kopana le lekgarebela ga go le mathomo
2: lekgarebela ka la mathomo ile ya ba a o se mo go tswa ka Soshanguve ka nne re le Pitori and go pula be gira di practical mo la Lenuti at Thaperi Bridge ko City Lodge so ne le mothele go runtlisa ja le di jo mane o ntse ja di lunch lo tsa mofuto ne ke sa ke di hoetsa
3: o re ba tsogana sa ka mphatsaro
2: e a sa ba mphatsaro e o mang koko baby o tla go tseba gore how was work ke fihla ko ntlong o tlo tlhopela dieta ka ne ke bereka ke yemi a massage maoto o e bona lena le rato la mofuto mang koko le seng ke le experience ha so ga bona re no man this is where I belong
3: ke mathomo mai
2: yeah
3: tsatsile bo etseng gae moganyaka a ke tsore tla bebe le maikhutjwa dikolo ba le tla bebe nna go thumileng go shoma gore a ire ke ba bona gae go fitla gae ono reng go batswadi a ka ba mo ya go dimela gore motswadi le bele tsore ai ngwana ka tlatla le lesogana nyana
2: e plus a
3: ke tshwane le meeting ka ba le setlogolo
2: plus a ke shwe bantse ba ke le slay queen se seng re ke ya pere roko mang go pebe le nutla o ka tshoga
3: yeah
2: ne ke betha makeup o nthongwe ene ke a tikira bo di eyelash bo di makeup ne ke di betha gore ke nyere la ba bona ba re ya shule mimi o etla jwale ba ntse ba le surrounding the village gore ai o la beno wa para a ka re wa para wa para mara ke la ke tlo ya gae ke setse ke thomile life e ya go phela le basadi ga re shwa senke a senke ke bona different because of a senke ba ntshwara somehow a senke ba nya gore ke feel gore ba bona change and a senke ba ndudisha fase gore ba mputse diputso tsenga tangata ba bang ba ile ba nya ka go ba dutse ba ntse ba mputsa ga nyane ga nyane ba sanga ba mphela pelo mo le gore ba mpisha ba tsara ya o change je no o matjana ra go bona motho le banyana my family is a very loving family
3: okay
2: aba ntreat any otherwise
3: are lebelle batho ba gausu le gae e ka ba meloko e leng ra se ka gae fela ke gausunyana ba leng re bana go lebelle ba rao wa se ba seloilise
2: eh ba re na le matimoni
3: okay
2: ba re na ke na le matimoni ke tsone tsere ke o rapele diwa mara seng ke ile ka ba ignore ke ba ignore batho ba motse ka taba gore family ya ka yang accept and family ya ka a im finish somehow family ya ka sa nrata go swela mathomong ka mogokeleng ka gona a sanga ka ba le taba le bona le gone jwale
3: ba ba reng o na le madimoni ba re tshwantse wa ntshebya
2: ayo nrapelela
3: wa bona so fetsa go se bolela sa go botsa gore gona le dikereke tse dingwe tse e leng gore bana le go se dumele batho ba go ratana ka bong
2: boteng
3: ke bona ba leng gore ba tla feletsa ba re leloilweng le tlhoka go rapelelwa goba motlhomong o tlhoka go isiwang a keng o tlhapisiwe bjalo le bjalo
2: ene go di mora mo mang go bebe ke mothele gore ke rakile ka ba le every turning point ge ke ile ka ya dula nel spread a ke dula nel spread wa bona life is tough whereby kone le go go mo le gore ile dula fase o iputse re ba no modimo ga lena ke sentse ke le ka what the question or maybe is it because of ke so wa ikwisha
3: yeah
2: o thomo ya greke gore greke ba go accept and then o thoma tseba modimo gore modimo ke eng cause nabe ke satse gore modimo re morapela re thoma kae mara gona le di situation tse ding di go gapeletsang gore o feletse o tsebile le modimo o change o be in the turning point so ke le ka joina kreke ya bazalwane ko Nelspruit azanga ya mfilisha somehow kreke ya Nicholas Manana ko White River corner Blaston Road
3: wow
2: nentse ke ya kreke ng ibile ke le ko worship in praise team life ya ka ya change ka tseba modimo but still ke sa rata banyana
3: se gore sa go le modimo setla ka e gona bele
2: so rata sa ka se modimo le modimo no se up to level yengwe ile gore le nna ya ntshosha because of ke bona dipetogo tse ntshi mo popelong baka
3: okay
2: since ke thomilo ineela go modimo
3: ases mimi ka baka la re le gore thomo wa bolela ka mogolong gore o ile wa tsenela selekani le batho ba banna wa sekweselo o na le ngwana go fitla ga bele
2: eh
3: o modirile pele ga ge o lemoga gore wena a dikutsa ga go di dira ka tsa ke batho ba bong bua ga go
2: even after
3: o re le go se o dutse ke ba gore go
2: le banyana ka tla ka bua ka ba le ngwana ka bua ka peka ka boela banyaneng
3: go kwa ke tlhose ne ke nagana gore
2: ne ke nagana gore maybe it was just that phase sika na kotela
3: okay
2: so eric ke skaba ka tijacha ka ba chacha machiki ke bona gore maybe someone yena nka ba lengwana le yena maybe dilo ditla change mara dilo ja no swana mo ile gore ke le ka ba ka feletsa ke buditse yena papa go ngwana go rae
3: ba ke sa gona
2: re ke je left to je right ka ne ai ne ke re go tla change go change selo
3: ngone o na le nako e ka kang gone jolo
2: go thondwa o na le 10 years no
3: o go shega botse gore a e papa ka no ba le gone fela mma o rata ka mothuko
2: tshe and she understand a lot
3: ke go shega botse gore gone bele ge nna le wena re bolela o tlile mo lekani wa gago
2: eh
3: o ile ngore ke motho wa mosadi
2: eh
3: okay o mo khodi tshe bya nyane ka bakala gore le mmogo go fitla ga bele
2: nna le motho ka a se khale that much re kopane
3: okay
2: and then go kopane ga rena re thomile pele ka bogwera
3: mhm
2: ka go ba di chomi
3: yeah
2: re bile di chomi from bo chomi ya ba relationship
3: ke manga thomileng o mong a re baby ke kwa ka mogho ke kwang
2: ila ba a surprise for both of us because ge re kopana ebile taba re no di chomi ra kopana because we're not another friend ya hai so ra kopana di chomi we're having a movie night
3: okay
2: re le tre so after the movie ke di goodbye ha ke ya ka ile yena ila ba ya telle ga mpe mo ile gore ke la kisha kontlong ka motse ka re hai man chomi ha ke ela o iutlile mara
3: yeah
2: lena ra ile nna ke iutlile
3: okay
2: yeah ga thoma ona mo
3: la jela be o se jiba motse ba ka gae moganyaka
2: a
3: wena ba go tsiba ga gabo
2: eh
3: le sa idirile spiro ba le no rena go sa itla
2: na go sa itla
3: lena le go di checka ile le mmogo
2: na le 2 months no
3: okay
2: sa le fresh
3: a ke mone a bona ibila le tswarege tla ke le go tsheba ba ba di ba ba ja di sushi mmogo ele ba re khantse tsa ka bo botse bo ile ngore ba bo kwa bona ka bakala go ratana ele ba sadi mosadi a ratana le mosadi mong e fela rena re a lebelela re tshele tsa ra kwa bona a re a hlole se ba sekwang nna le wena re sekwe ke ka fa ile ngore go biditse gore tlo re hlalosetsa gore ka bele gore go diragalang o boletse gore ngwana wa gago a o gona wa tswe rona le papa e fela wa tswe gore o na le mama o mong gape gape o re ke mama mong
2: she never been with like na le motho mong a close by
3: o sala tsa papa okay
2: cause o dula le papa hai
3: ke nya ka go tsebela letela ga go le go tsena bo chefo
2: hey letela ga le go tsena bo chefo mang go baby li la ba bohating ya na motho mong ka taba ke nna ke dikishitse go sekolong
3: okay
2: re ke thoma ba chefo go pola bang hira go Pitori ke thoma ba reka SSkala ke tlhatswa diswana ne ke re ke tlhatswa diswana ke make sure ke tlhatswa diswana ke a fetse ka fast ka pele before ba tshisa jeding ke khone ba thusha chopa di onion ke ba thusha chopa di carrots anything e ba ihlokang ke khone ba thusha then ke lene ke bere ke lebe ma mang go baby go fihlela mo ile gore ke ile ka ba ka ikisha sekolong ka khone ikisha sekolong sa bo chef ko Centurion
3: okay
2: ka ira di practical tsa ka ko Atapiri Bridge ko City Lodge
0: yo ayayayaya mimi go thobela family ona mo shate what's will we tabisho bona go kwa ditabatse ka moka ka botlalo o ka dikwa ga botse ka kwa le tlhakeleng la YouTube ya Thobela FM Thobela FM yaka le tlhakela la YouTube ke YouTube le tlhakeleng la Thobela FM ke mo eleng gore o tlo kgona go dikwa ga botse wa difeleletsa wa ipsina ka tsona wa kwa gorana yo mo imo feletse ka ile gona o gare ka eng go diregaeng go tjola gona fa o re isi ya go gona Ya, lena ne ola ibale nna le fella gona fa bagaeshu ke bile dina ko e monati kudu go ba le lena le tshing la le hono ke seplalo wa ka mosholetsi ke Tabzana go me ga bia le re kitimela ka kwa karolane nya rena ya tsogang tsogang metso sokela some pele ga iri ya boraro tshirugele ke setlhopa se sekaone se selatela go kamora ga yona
4: lena lo le la tsogang o le tshetsa ka boikhantsho ke SABC Education mo go thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: kgale-kgale metlheng ya boragolokhukhu wa rena go be go na le banna ba babedi banna ba e be e le baagišane bone e be e le tshepo le legoba o mongwe o ba kgona go bona seo se diragalago ka motseng wa yo mongwe tshepo yena o be a thabišwa ke bophelo bja gagwe ebile a sa dume bophelo bja legoba le gateetee mola legoba aowa e be e le moagišane yo e lego gore ge a bona tša tshepo di direga gabotse a nape a lale a se a robale a tlhobaela ka mona o be a sena ke go bona a mophala le gateetee go fitlhela ka letšatši le lengwe moo dilo di ile go tša fetoga ya re e le mosegare tshepo ya ba o tlhatsetše diaparo tša gagwe mme ka nako yeo gabjale o be a dianega a sa le gona fao go atla sesa sedi he se maatla bana ba mmatoka sa napa sa tšea lepaile o a bego a sa re wa lefega e be e le lepaile o a bego a lerata kudu-kudu-kudu le lekhubidu ka mmala o ile a ketima morago ga sesa sedi sela gore a kgone go tšea lepaila gagwe ka nako yeo gape o tsebe legoba o be a mo lebeletše ka letsi ka ngopela gagwe a sega go sega a kgatlhwa ke re tshepo a latlhegelwa ke lepaila gagwe tshepo o ile a selape a ketimiša sese sedi sela tekano ya dikilomitara tše e ka bago tše seswai gona fao a bona ebile sesa sedi sela se tsena le lepaila gagwe ka mošate awi a napa a tsena gona ka molao mošateng a gatlhanetša ke mosadinyana tsoko mojakong wa ngwa ko gona ka fao
1: nna ke mosadi wa sesa sedi o seke wa boifa ntšhele morago ke nyaka go go bontšha sengwenyana
2: aa na ga ke nyaka go bona sengwenyana ke ne o nyaka go tšea lepaelaka ke sepole ke boela gae ka gore ke kgole la gona ke lompile ke be ke ketima le tsela e ka moka
0: gona fao mosadinyana ola o ile a moo ba ka letsego gore a mošale morago tshepo o ile a šala mosadi ola wa sesesedi morago ka nnete a mo tsentšha ka phapošing yeo go be go gotletše dijo fela a napa mmotša gore a je se sengwe le se sengwe seo wa se ratago o ile a hwetša tshepo a sa dume dijo le ga teetee a inyakela fela lepaile gagwe go tloga fao a tswela pele a mo iša go ye nngwe phapoši ye phapoši e be itletše ka mabokisi a mantšhi a go fapa-fapana ka bogolo bja ona
1: o kane go kgetha lebokisi le lengwe le le lengwe mme ka gare ga lona o tla hwetša lepaila gago le lekhubedu e fela o tsebe gore ga o le bulele mo o swanetše go ya o le bulele ga gago
0: gona fao tshepo o ile a leka go le kuka lena he a kuka le legolo go feta a leka mo ka bego a leka moo he eupša le be le šita kudu-kudu-kudu-kudu a ba a fetša a tšeere lepokisana le lenyane a gomela gae ka yo nako ge a tsena ka gae ke ge legoba a mo lebeletše ka letsi ka ngope a bona gore o rwele lepokisi o be a nyaka go tseba gore ke eng ka kua gare ga lepokisi leo a napa a nanabela gore a kgone go bona tshepo ka letsi ka ngopela ka moga gagwe tshepo o rile ge a re ke bula lepokisi a hwetša lepaila gagwe he ke re a thagetše go feta

0: on deodorant. Re ka di fogoba di fetse pedi ka 44 rand. O boloka 26 rand. Di takotse di thoma ka di 22 April go fitla di 10 May re stoko se sala gona. Re spa fela. O ne le dipielo.
1: Bolla chipi le bogabo bya industry ya pelo ya ka lebuwa. Re kwala botse go 88.7. Go ba e bonyaga go ya SABC Plus. Tobele FM. Mo shata wa tsone go itabisho. Tsamo. Tsamo ra go rago. Ne bileng. Go ntshirogele.
2: Motlhale tshi dumela go tlhopotlhile tsheng gona mathope mo ngala go le le re tlhopa le bile tshitsa mbibileng gore le sepela bya Tswane ke mo re tla tabogelang gona. Ba tla re botsa gore di sepela bya ka karolong ye go ya Tswane di karolo tshe di ntshi ka Johannesburg go bontsha gore se pete pese tloga se ya go dimole fase ba o tle di ka tikologeng go pela le oba melemela ya tsela le go le botlhoko ka tikologeng yeo ka bela matshidi tlo re fatsana mathope mo ngala go le re kwa gore di sepela bya ka re bo re tlo go ma ka go le mphago le na re fatsana mathope mo ngala go le mora re
3: erekela boga ba ga she le batheletse ba ntshirogele mo mebileng mo Tswane di sepela ka tsela ya latelago re na le spetepet sa tama ka bona ya monele mapias drive le boeng ka mo replay re hopela botle di gona fa o RSK bebe rafela pelo N1 north hello mo R21 ka mo flying saucer le gona fa spetepet sa rena se thomile se tama ka bona ya botle di RSK bebe rafela pelo ke felletse gona mo trans oranye ga o lebile north o le ka Pretoria west mo trans oranye la table feng komo ba o tlile gona fa a re o tlile mo tsere skebe be ra fela pelo rena le traffic lights tse re sa tshumeng ke thoma mo thabosi hume le bluti ka mogare ga mpa ya Tshwane princess park le table feng komo le gona fa o ga le shume ke felletse mo maunde le kwa ga ka Pretoria west go mme le kopana le tsona di sa shume re traffic lights a re di shumisheng go sana le stop sign ga re kopana le balao di batsela a re shumishane nge mmogo botse fa le ka itemogela mathata e ka ba kae ka pakae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentse be hle mo ka hle mo nomoro magala e le go 0123587095 go ba 6 go ba mo social media mo X le go @tmpdsafety le go Tshwane metropolis department mo go mo Facebook re ka le bogae ba gashi le batheletsi ba ntshirogele mo shate
2: ke tsepishitse gore ke bua ke tlo tsena ka Limpopo re lebeletse ja spetipeti mathapa mo ngale go le Johannesburg re garitlela ka borwa fa le lebeletse entry mo la spetipeti shulo le bile ka kwa Van Buren go e fitile fa le go pela o tlokomele go ne le sefatana ga sushirile mo la wa spetipeti re lebeletse tikologong ya ka kwa New Road le gona go tabogile mothapegele wa go namela a lende le go pela o tlele ka shedi ka Pretoria Main Road go ne le sefatana ga ka tikologong ye sushirile mo la wa tse wa spetipeti re lebeletse trip Revier Drive tsi mang ka pele begile ka tikologong yeo ya N12 milamo e le gore ke mothaledi o tee mo ya emene e tloga ya megile mathapapeng a le khonolo ka East Rand a 21 and 12 ya budikela le N3 ka Wardenville le N12 ka Ilanda N3 le ka tikologo ya Batleo le ka kwa tikologong ya R59 ya leboa gona le pitlagano ka tikologong ye go otlela fale o otlele ka shedi dikarolong tseo na pele re kopana le gago lemphago dumela morwarre
4: Briano Vitsisoul e reka go tamise ke tamise shopa sa ntshiro le ga mmogo le batsheletse ba thobela FM a re tsheneng ka go tsebisa batsheletse gore rena le go tsetsatsana ga mola mileng wa rena D19 mo ga tlhana ngwana le 3510 of file ba direlo tsa tshoganetso le ba tlhapetse ba rena ba rometse fao re re anken rotlhe leng ka tlhokomelo ge re lebile fao ka mo tropong go la Polokwane re tshele re na le state of the city address mo tsatsing la lekgono ebile re a bona le ka mogare tropo e sa le pitlagano kudu re lebeletse mebila ya go tshwana le yona Jorisen mola e leng gore re na le bora kontraka ba ba tswelang pele go shoma mola magatlhanong a church le yona market fa le ra bua ra bona bora kontraka ba bangwe mola mmileng wa rena wa Bok mola magareng a Thabombeki le mmila wa rena wa Jorisen fa le gona fa le bora kontraka ba la tsana tsa le tshifale me ga re lebella le ka kwa sa boreng la mangweng ka fa le re a bona bora kontraka ba tswela pele go lukisa ditsela tsana ka mo tshakoreng le la re tle mo go se mo rukumana bora kontraka ba tshopetse anken re so mphe matsho a bona ka dina go ka moka me ga re lebella tsela tsana tsa go tsena le go tswa ka motropong go le rena Polokwane re a bona moela spetipetse o thomile go lela go di mo kudu re lebelle tsona R71 Nelson Mandela Drive entina ga mogolo R521 ka fale re re anke tleleng ka tlhokomelo rena re le ga fao a re efogeng go tlela ka mathoko ga tsela gore re fitlhe mo re yang gona re bolokegile ka dinako ka moka be re lebelela ka ditarolong tse dingwe tsa province ya rena re lebelela tsela tsa rona tsa maphego re lebeletse yona N1 North and N1 South a mogolo yona R101 ra bona moela spetipeti mathapameng a lekgono o sepela ga botse le ge o fela o golela go di mara ntle a nke ntre ben le shedi tse o e kwa go rotlhe tse sebaka se selele e ma mo lefelo la o tshela lokwane o khutse fao lena le leng ka tlhakoreng la mopapane mo lamileng wa rena wa N11 Thudumadisa Thabombeki ka fa le re a bona gona ka fa le ke pitlagana gore a nke ntre ben le shedi ka fa le a re tlhomphe matlhapetsi ba naga mo matlhakoreng ao R579 ya rena maratlhana ona le R518 ka mmogo le R519 ya rena ka molatlhakoreng le la lepeleleng kompile gona ka fa le re a bona gore moela sephetephete ko montšhi le R57 ya nna ya rena molatsena molamole atlebo fa le re a bona gore ke pitlagano fa le retlhe a nken re ben le sedi a re tlhokomeleng le basepela ka dinao gona ka motlhakoreng leo gore ba dule ba bolokegile ka dinako ka moka go baotledi ba rona ba ba šomišago R721 magoba sloof R81 ga segopho ka fa le ke mafelo ao re itemogela go tlhotse tse dintšhi gona a ke le tlhokomeleng lebelo la lena lena ba lotlelago ka motlhakoreng leo re sa lebale N1 North ya rena ka kwa gausi la Ingwe ka fale le N1 South ya rena mola Easterberg ka gore ke mafelo ao re itemogelang dikotsi mo gona ba motlhake la botlhano Bruno re le batlhapetse ka mo porofenseng ya Limpopo ga mmogo le ba goro wa sepodi sa fitlhile go tswa ka makatana mane go kgontšhiša gore porofense ya rena e bolokegile gola rena tlabe re lebelela ba le madi la ge bapodisa ba tla ba lebeletse ba go dira bosenyi ka mo porofenseng re retlhe tseba gore re swatsanaga sa gago se se tlokele tsela o seke wa tsena tseleng o seke wa nwa madila wa tsena mo tseleng ka lebaka la gore re gona re tshwele ka makatsana mane re tlile go go dira moagišano wa lekgotlagaso la Aforika Borwa ge re ka go fumana o otlela o nwele madila tlhapameng a legono Bruno ke tse ke bego ke le sa tsena matlhapameng a legono a re gatlhaneng ka mosupologo
2: ke nnete mošipolo gore tlo ba re lebeletše re di okametše ka ira botlhano re lebela dikarolo tšhengwe tshana ga gore di sepela bjang ke leboga
1: tša moragorago mebileng go ntšhirogele tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: o ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
6: Na o nyaka luxury kitchen go ba raka fela o nyaka luxury closet go ba wardrobe ya go tshwane le ya botlhe luxury home bar go ba baife go baife ge e le gore karabo ya gago ke luxury gone kopanye le ba Moremi Kitchens o ba kwetša Baobab Gardens Thornhill Polokwane go ba 9 Cramer Road Sandton Riverside Mbombela o ikopanya le bona go Moremi Kitchens.co.za go ba Moremi Kitchens go Instagram go ba Facebook o ka leletša 010-023-0729 Moremi Kitchens, luxury, ke bophelo bja rena.
1: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo, go thuša go thwala bao ba sa šomego, go thapiša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma gabotse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Madam Speaker, Puelano Setuaba, Winchiruele.
7: Turn it up,
1: Keep left, pass right.

0: dibapadi ka khonimajiba dikwetefa disafija
1: ke leboga motlatsa president wa Athletic South Africa John Mathane o re ba gopetse goro ya dipapadi bogabo le setso gore ba bathuse mo tabeng ya gore ba fenye ba lebelo la Soweto marathon ngwa wa 2025 ba khwetse mashelene a bona mantjibeng a lekhono stopa sa Durban City si tsana go di modifase le stopa sa Stellenbosch e ba le rena ka sepa gare go tjo iri ya botlhano
2: Mkhonza
1: Madam speak.
2: Erogo buje monagetla motho ba
1: la. Gore
2: motho motho sa ntjuno ne tsafatsa gore dilo jae o di beile ya botsika lenaneo.
1: Eh.
2: Gore
1: o ska thaka thaka ntsha ne.
2: O ska thaka ntsha ga sa sontsha ga re ya uhuru.
1: Yeah.
2: Woo. Ke tsika bo mma.
1: Eh.
2: Betse go di etang ka June. Mona re ya Sun City. A ke tso re o twa lenana eh wa tsangwa go go feta ke paletse go ya.
1: Wa tsiba ka mogokidi.
2: Wa rieng bana.
1: Ka mogo wa tsiba Madam Speaker ke rata mmino ka tsela ya o makatsa. Mo go na le mmino mo batho ba bina ke mo kenya ka o ba gona.
2: A o ba botse ka tjajilela o bo ile o bona monata eh wa dira gang na wiki ya gago ya dira.
1: Ya felela ke mushumo. Wiki ya ka ene uri kile ka ivie mo pacheteni na ko teleni. Wa do sinye uri kimu na da tsene ka malwete.
2: Ah WhatsApp.
1: Wa sinyega.
2: Elo
1: ka le makala gore why o sinyega o ba ka le ka ba ka la go sinye. Akere kimu na da ba morata. Ke ma morata. Dikose tsa di a gatlisa di bo
2: kudu kudu. A
1: ke makala.
2: Ba re le sia khala ne.
1: Eh.
2: Batho ba tla ba leng gona sefaleng. A wa di wiki bo mogeling di franchise ba re le momejeng le ne tfa tsore di duje
1: ga bo.
2: A some blow blif. Tele jase sia khala.
0: Sun City are you there?
3: Sia khala mo Sun City. E wile gape. E tla go tshela ka festival ya mosona no shika di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Ke re bona di gate. Tibula ka ire o be di mathapa.
0: Dr. Colgate Mukwebo Kuzani Shandesh Young Stana Mafiki Zolo Lipo Bangwe Baba Nchi
4: Ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa thalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Spa win a car e buile. Ikwele tse sebaka sa go thopa ye tee ya di Hyundai Accent G50. Ga o reke di

0: Tatia di kwena mwana a pona.
1: A bua ta wang. Kutisha o ta kruele se ata ke eme ke sepela nyane a nyane ke ema bengele mwana bu. A
2: o ndaba ma Chris. Sa ta ke sa yi.
0: Mwana tu. Bana to tu ri no ke ka re nyi singu i kome mwana tu.
2: Ke tsho kome nna.
1: Ke a tsela. O ha ku o mo lo mo a sepela. Ke ra o re ka se a bo re hina. Mo ha ku lo sepela tsho re se a tsha. O khala gwa sepela a peri ya se.
2: Ai.
1: Eh ke se tu.
2: Wa fi shali ke me tsha ka di lo. Ku kom. Ai lo tsho ke tsha se khale.
0: Wena bo le le ke ba ra.
2: Ene ke sho, ke sho top 7 a se a go bone ka re ke ba go vor vaile.
1: Ke tsho re top 7 o re matsedi. Ku tshwana le wena. A o kutse o ta di bulela le nna. Wa bona le ditaba tsa di tshotsi tale o ka re ke nna ngwana na o mo nyane se nna boku gwa. O le wa botse botse.
2: Hi. Ai Krisa. A ke ke o tlhompa na.
1: Hey, gore ke botsisha rena botse botse mo shimane o le tebele. Botse botse o phela phela kwa ngwe wena kae? O mo thompa botse botse.
2: He? No motho ke mo thompa ho ntlompa. O sa ntlompa le nna ke mo thompa.
1: Wena ere ko botse wena ngwana nyana tapiadi. Ba re mosadi o thompa monna.
2: Eh, re monna tshunae. Le yena ge ya thompa.
1: Ya. Ba mo dimo. Ko re gane pebele le e bala gwa le bala le khona mi tsena wena. He? Kraka o ringe mangwalo a pebile re mosadi o tshwanetse a thompe monna monna o tshwanetse a urata mosadi wa yo pele le le bala kwa ba isa besa
2: le krize bona o phela sekgala o bona nna anga sokotse ke monna nna go kae o nga ya nyona yo
1: pele ka ya go di engetse mwana to nne go re ntlo se ja pe go re ita ya ka e go ke ka ya ke
2: o ksalayo
1: o salai
2: nna motho ka sa ntlompi nka se mohlompe
1: a e mwana hone na wena botse botse o tata go ithuta ne mo se phele bo phulu ba go se tira teng kae wena he
2: he
1: botse botse ke a bona o tshwana le ola matsebi la rata go ithia ba nna mo la le basadi botse go le na keng
2: botse

0: No, Biza, o na le ntwe ke sa ikushishi. Wa wena ba o bulela re o tlo tsene ka mogare, o tlo bolelela nna ka mogare.
1: Ye wena, ye je Philistine. A se na man le mang, je verstaan. Go re lo tlhonya go tsiba dilo tse baya wena.
0: Oh, ke a bona le nna taba. Gore wena jwa no ka re o shuma yo le ka le police mo matlhakong motse
1: bo. Exe. Wa ga ra nya ke ke itlo go besu ga gaiso.
0: Jale ido tlhalosa rena ke eng se se o tlisitseng mo go le go rotlo mpone. Tlhalosa.
1: Ke la di nkile ka overlo yena ka yona.
0: Ke eng yone?
1: Ye la ditlhatsi.
0: Ditlhatsi.

0: Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tsedi mosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Se fele matla tia moyeng.
1: Hallelujah.
0: Tsanuka. Thobela FM. Re tla dula re go dutse nokeng ka nako tjohle. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: bao ba ithobaletsego. Magagešo dimakatso Grace Mokwatlo o robetse boroko bjo bogolo. Moho o be a dula mašašane ga mašita. Moho o tla bolokwa ka go sasa ka Mokibelo, a bolokelwa dirapeng tša Ndaweni ka Mošate ka iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e lekgola dimakatso Grace Mokwatlo re begelwa fa ke Salome Mpoteng ke ngwana wa Moho a na le Morgan Mokwatlo yena ke motlogolo wa Moho. Bao ba ithobaletšego re le tsebeša fa gore surprise ngwakwana Mokokwane ga a sa le gona. Moho o be a dula Mokwena Maswikeng. Moho o tla bolokwa go sasa ka Mokibelo, a bolokelwa dirapeng tša Mokwena Maswikeng ka iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e lekgola surprise ngwakwana Mokokwane re begelwa fa ke re filwe Mokokwane ke mmago Moho a na le Ellen. Mokokwane ke malomi wa Moho le Mashilo Motlapema yena ke tatago Moho. Bao ba ithobaletšego Magabo Richard Matlou o robetše. Moho o be a dula moletše ga Phaudi. Moho tla bolokwa go sasa, a bolokelwa dirapeng tša ga Phaudi ka seripagare go tšwa iring ya boselela. Pego ye e lekgola Magabo Richard Matlou re begelwa ke Matlou Lisbeth Matlou ke kgaitšedi ya Moho a na le Noko Philippine Matlou yena ke motlogolo wa Moho. Magagešo ke gona ge re fitlhe mafelelong a dipego tša magagabo rena bao ba tlogilego lefaseng le. Ameo ya bona e ithobalele ka khutšo. Amen.
1: Se ke se le moya sa o se fetse motlhagasi. Mogwera wa gago ka rangwa ga ke tpedi masome pedi tsela. 2026 Tobel FM. Mo shata botsa bo le boithabiso.

0: motho o mongwe a ka fa se ga 18.
1: A ke le se me fela metse se go ya eringela rena ja bo ne se metse fela femme ke le go tlhagatsela Afrika Borwa. Ga monate fela bjale ke go pela go bolela le magarebe ba botse nna gore na o kgetha monna wa nang le lerato a sena tšhelete na o kgetha go ba le tšhelete a sena lerato la ile go thoma ka wena motšweletse o zala o za.
2: O ba le tšhelete le lerato.
1: O topelte o a nga se re topele fetlo go ba le go wa nyaka ka moka kgetha e timo gela a re go ba mmeji ba re go re magare ba reng dumela 086 0245 dumela tobe a re go rela ke ngwana mama
3: re go nna se a wa nna se tsama le lerato I mean the chelete le go tsena le go tsena mma hey wana se tsile ra ga fatelela ra ga wa le rato se le pele chelete tla ka morago a popa wa jika yo awa
1: ya le go ka one o ikgethele wa chelete
3: wa chelete samma
1: ngwana mma ka nnete ba
3: re tsutile ba tsare tsa mari thutongo
1: gore banna ba ge ba sene chelete ga batho ma ba popa ga o sa le type ya gagwe
3: Eh o sa le thata go bona dithati tsa ga bene phuthane go tsena molato felo le ja go robe ka mina tlana.
1: A ni ya le ga sa yo ya di restaurant.
3: Eh, ja le re tsone thela re khotlele tshe rena re le rato pele pele a o.
1: Wana o ya chaleting.
3: Ya chaleting some.
1: Gore ba go isha Dubai ngwana.
3: Ba go isha Dubai. Eh ke tlalla ke ntse ke sotla tshisa go neta. Ha.
1: Go kwile se ka mputa re gona maka go kwile ngwana mama. Hey tsaraso ba re chelete pele pele di mina tsobela hello. Hello. Ya o ke monna o kula botlhoko ke ya go botsa shema. Hello dumela.
4: Le kae?
1: Re gona le kae ke kgopela basadi.
4: Eh ke ena mosadi.
1: O monna wena ke tswa ntjula ga go motshelo jo dilo phone wena ke ya go tseba wena. Ke nya ka go magarebe, ke nya go go rena magarebe a reng ko shayela ya okwanda e bolela ka gore monna wa go ba le lerato. O tlo popa tshileleng. La tla la ipsina wena le yena. E le rena go tsara na monna wa le tsheleto ge tsena ba le lerato na. A kwa? E bo se go di tswa go basadi. A ke nya ke monna tla itire mosadi. Wa gana la ile. Wa gana o ra o tsurugeteng o tshaba ba theletse
2: a ke rile o ska nkhetsisa
1: mara re sontse re ghetse
2: ai khone bona le batho ba ile re mdimo ba file ka
1: moka a eh re ghetha ete
2: company ke
1: ghetha wa go tshaba go ghetha kwa go nyaka chalete re a letse ba batsadi ba rata chalete a le rata bula le rata chalete la ile o nyaka monna chalete e felela fao okay ghetha ge monna chalete lo le rata o nyaka
2: ofo Mara le rato le chelete di kopane.
1: La ile tsha go geta ene batho go tsha go geta ke ba banyangang ke ba bonya ka bana ba di chelete. O tsha bobule la lo tsene go itira no lo ka mo ba tsheletse. O na le motsweletse go na le laelo. A se ka ba motsweletse ke nako bula le laelo mahlo.
2: Tsa go botsa. O na le bana ba bana ba ba e ke re ke gethe lerato ge o gethile lerato a papa wa o shia o gethile wa o ba le tšhelete ba o ba mphenya shiro o yo go dira justice for laelo ka lebaka la gore taba sa nrato sa ratane ke timošana tšhelete le o ne gore ke nyokolela ka ra flomachin
1: ko
2: botsa nnete nkasekane e be sekolo
1: mara
2: tšhelete le lerato dithaka thokola ke nyaki ene a ke nya go dula ka ra lenyalo la thoka lerato
1: no wena ka mbo le fito wena ba le fito wena wena iba le fito shema a wa ropa di melang e lo thobela
5: hello
1: eh ngwana mama
5: le ga le kai
1: ona le ga
5: se a na ke alwa chalete
1: o nyaka monna chalete
5: yeah
1: o ra le rato le a le ga sono o ja le rato
5: Ah no para barata wa barcelico.
1: Awa banang.
5: Ka nnete.
1: Ya lo ra hore bo mokoni ba go tloka tshaletse bana go neta ba itlano ba gopetsa modimo.
5: Awa re le go ba ratile ba ntse ba sa yona. E nngwe le a go tsara bona so nngwe le nna la ka tshaletse.
1: Sko ba mela re go ema go go kwila go neta ba ngwana mama go go kwila.
5: Thank you.
1: He bana. Yeah, no, give a quill, give a quill. Lila, no trouble when you're not in a way like I'm telling you to the film. I give a banana. Eh, but never is. Lemonaka Rabasadi Banyaka Larato Banyaka Chiletina. Hey, hey. Manava Shilmana Garbasadi when I got a rat over when I got Chiletena. Eco Shella of Yoluia, Itakarita Batavan, Itakarita Batavan, and even Tavella Hello.
6: Hello, Hunarita.
1: I don't want to like a man. Basadi when I gang.
6: Sadi when I got Chilet.
1: Basadi when I got Chilet.
6: I drew Velu, where one of my make good name is going Velu, personally Chilet, I work up to Babim.
1: Hele mara re tla gona ka re tshelete o wa ra le nayo.
6: Arna yo mari no ba go no zamazama, go no re list is kwa go ke le gore ino ba mathata, gore go re no leka.
1: Le no leka ke re. Ke go kwile wa ra ke a leboga.
6: O mmone o la mabane.
1: Eh.
6: O la mabane o mmone kwa, kwa mabengele.
1: Oh yes, jo mo le doa, ba go bana le mosadi ya go mabane o mo fetsa le te.
6: Mufachelete.
1: Ko ngwele ke go le bogwa ngwana mama.
6: Mshat.
1: Eh, zara zwe, o mo jwe di melan tsobela. Hello.
7: Ah, hello.
1: Mbu jo wa, ra ba sa di banya ka ntshale tso go le rato.
7: Ko ga ma tema wa la ke bona nga nna ke bona ka rai ba sa di banya ka di tsae ka.
1: Ba sa di banya ka ntwa go reka, chinching.
7: Kape, kape mpotse gore how many years le nna ke no ba ke rata motho mongwe mogashi o mongwe wa lena mo mo botse botse mare ke nore eish ka batla ra ke ne se ile ka ke tare ya le kosha
1: ula mo vire ula mo vire
7: yang
1: ula o wa wa ite ka mahlatso mo vire ya ka go ronya ka tshelete go bonya ka lerato ga pele skala no re lebelela la re aba ba rata tshelete le nna le go thata ba lena ke bana bo
7: bon bon khala sa tsi gore ke mrata ka tselo wa tsi ba batho gore ke mrata ampele ga tsela ba tsindi ke ba tshwere eh kwa tsi ba le bagashi what about the rain match? I think it's a little more than a rain match. I'm trying to get a person to see. Why
1: not? Tell you, Joy, when
7: I know how to get a person to see. What do I?
1: Oh, crash, I'll enjoy when.
7: No, I'm making my crap and joy. I'm not going to get a lot of money. I can see it. But so it is to play Jacko Shakun or Lela or no, man. The person is silly, please. Or se ha funya na chan ni tshele mo tlapo go re go spoil la ka bona ke mo tshedi tshe de joy ka re tlhang ka popa mo o le de de ya ga re ka mba ka la tshopa
1: ke go gile ke go le bo e le joy ke ga le sa di di gomo le joy ke ga le sa di di gomo ka mo merekong ne tse fetsa gore o a nyalwa le joy ka kwa ZB eh nyalwa le joy hello
8: o na ri be ho
1: le ga ngwana mma basa di banya ga jalete go bona ka lerato
8: le re bola isa go
1: kaing
8: a lo bola ga chalete ba kwa sa ke ya basa le rato pele chalete morao
1: le rato pele chalete morao
8: eh ta fa yo le re tsena ro robo fa yo le
1: eish ke eng ke gore a le ne chalete go ba biang ka re
8: thata ke eh chalete ai chalete e le one i enough
1: ke le mara go ba nngwe sa botse motho wa gore ga one tšhelete go na le gore tlo sware ke kgatelelwa monagano
8: a kerialo omane o bona ditšhomi le tsona di slaka dikolo tjao ke nna esiwa le gore a mogana motho wa ka nna onrekele yaka
1: ai ke mathaita jeff ke ya go leboga ke re ngwana mama
8: o tlo ya gore keee a ka bola leina
1: ke go kwele jeff ke go kwele ke ya go leboga a ke tsea mafeleloše dumelang a nxa o mafeleloše ke ya moa dumela tshobela ello le kae na le re basadi ba
9: nyakang
1: basadi ba nyaka tšhelete
9: o ka re o thoma ebile ba gopela baoša apalelo se o chee o blok
1: a re no kolofela gore ka lengwe le majatse go tla lokeletsa kgona voucher tseo ya go leba ngwana mma hi yano go padile motshele jwa thobela fm go padile oka tlamone ore botse gore wa betšhana basadi ba nyaka lerato go ba ba nyaka chelete DJ o ke ke nale motsotso fela ke sone tlo ke tsamae
10: okay yeah no no bona nete bona long o khala ba roka sile wena o jisha team basadi ba nyaka chelete
1: basadi ba nyaka chelete
10: yeah gore iwe ke nete le le ka re na ke jisha team mara ke bona nete ke ke nna my temuelo
1: o ile ora tsana le motho sa bere ke go aba nya
10: a wa sa shume a wa lo rata nanga na sa rata ni
1: go awe
10: aiwan
1: mara go kusha botho go kudika matla gore re namile re etsitse mashelempele ene gape nka se swa le basadi ka gore o ka ge le thoma le go ja masheleng basadi ba le ba le putsile go ba ba lelena a le sa le basadi ba mohuta o lonya kago ya le basadi ga ba e tinya ke le ba nna ba ditshelete ga one o thata wa nya ka le ratwa ye le ratong wa nya ka ntshelete ye tshelete
10: ino wa bia la so le ditse tshelete pele

0: Ziakala, ziakala mo Sun City. Rumir ko botse fa gore ka la mo rena lona le ria ka fa Augustine na e ka ntila.
1: Bomma, tlogelang dipitsa. Tswela FM e mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagatsi ba Tswela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go thoma ka ire le some tee mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo Monopolokwane. Yona yo, bagatsi ba Tswela FM le bagaraloki ba Mahlakung ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipsina le lena. Lenaneo la melodi ya boiketlo le tla be le gašwa Twi ke Man of the Match. Sandi le dikgari o tla ba le gašwa go tswa gona Uhuru. Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa. Batho ba bagolo ba lefa 500 rand, batsofe ba lefa 400, bana ba lefa 250 rand. Gopola gore masheleng a tla go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter, matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi. Bomma re le rolela kefa. Tobela FM ya lehlompha.
2: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabišo.
0: Moshate wa tsebo le boithabišo, moshate ke wa dia le moya. Bomma tlogela dipitsa, re tla apeya rena, tla apeya.

0: content program ya Seyalemoya.
1: Re botse fa gore na mmino o tswa kaho ke mmino o mohuta mang?
0: Ei, a ke ngwa bona bale ka santa ke le church ke le kgethegilego and o ya ka semelo sa santa o ralokiwa bo di R&B o ralokiwa bo di Afropop. Yale nna ke tumile kudu ka church soul R&B Afropop ka nakonyana tse dingwe ge pelo e thabile kudu le gare ga beke ore mokibele ore sa thabele kwa itorono e pentšha mona le mona.
1: Oh ya
0: yeah.
1: Yo le ka mma, yo le ka msadi. Di tlhoke tsholo tlo go bona le tsona ka gare ga industry ya mmino. Ho mo tlhong go tswa keng? Wa DJ. Yo le ka msadi, yo le ka mma, ke tse difeng?
0: Eh, magashi o tla kwisha gore ka gare go industry engwe le engwe go na le difotlo, especially go ba kudoga go lebeletswe ka letlhakoreng la basadi. A ke re o na le mmolelwana wa gore it's a man's world. Goreng yalo o tlo go khwetsa ile gore gona le di lwana tshe ding tshe di bonagala gore di ka gone ka di diwa ke batho ba senna as compared to what was society. So di tlotlo ke gore kana kongwe ga o le ka go itsweletsa jwale ka motho e le go mapadi go ba ile DJ kana kongwe gone le go ba le teaching ya monagano gore ei a ka tla dia tsona a ka tla re letsa tsona further than that go ba go feta fao e dio ba tabela ya gore go gongwe go tloba mo ile goreng wa lekwa gore re fefe re kgone go fa monyetla gore fefe re kgone go fa monyetla and ebile a se se ile goreng se diraga ka gare go industry ya mmino fela go ralala le di-industry tse dingwe ke se re tsewang gore basadi ba bantsi ba tloga ba itemogela sone.
1: Ba re fe se ro fe sebaka re fe se ro fe sebaka mo lena basadi mo lena bomma ke tloa ke no fa gore bathetse ba ikoiša ga botse gore na o lebitse kae DJ he lo tlo tlhole DJ fa gore a bona nna ebile ka mosadi ke a tsena ka gare industry DJ mosadi e le gore o lebeletse yona gore a bona ye Intlukile di tshogore ke tsene ka gara industry.
0: Magashi nka ba ke thoma maka ke re bona le motho ele gore nke lebeletse go yena jwa le ka motlhotlheletsi. Nna ka dinako ka moka ke ipotsa gore ke nna a ke tsebe gore ke tla re ka sepedi cheerleader. Ke motho mo jwang go ba motlhotlheletsi wa go ba mothegi wa gago o mogolo. Ke o mofe e fela ke bona gore go ya le ka fao nna ke ipeetsego ka gona ke ipona ke le mothotlheletsi wa ka jale the biggest cheerleader ya ka e tla ba nna e seng gore ke seke ka ya ba o kare a gona motho ke lebeletse godimo ga gage go na le basadi ba bantsi ka gare ga industry ba e le goreng ba tsweleditse mmino woo ke o ralokago pele. Efela, even if that's the case, ke ipona o kare mona ke fitlhile go gona ke mo e le goreng batho ba bangwe ba ba ntateleng ka morago ba wisha o kare ba ka fitlha ona.
1: Oya ebile ga re bolefakago e kwagetse ga botse fela go jigadi ya kwagala botsebotse bele lapašheleng lapa la gago mosomo wa gago ka gore o boletse fa gore a so lebele fela go ba wa o tswaka fela o di biakanya jwang gore motho mongwe kgone ba ne gore ka se ga bona gore o ne o di balancea so o ne o di ya gore di kgone o ka mo le kam
0: ruri a gona ka mokgwa o ka reng o ka ba le lenaneo la gore o kgone go biakanya tsa lapa tsa mošomo le tsa o dira mašeleng a ka thoko yengwe yona kana kongwe itla no gwatjega mola le mola re ka gopola gore ga re gola re be rena le ditoro akere ya bele gore ditoro tse ding tse di le tsawa re ntse bophelo bo sepela ya bele gore go ne le mo e le gore o tlamehile go thiba gona jole go thiba gona go ne le mo go dutla go gona. Go ne le koša e nngwe magashi e re le bile busy ka o koropa fase la la lebala go go thiba mo go dutlago jwale jwale ke ga bo phelo bo ya pele o tlo lemoga gore go ne le setseng se ile gore o se tshetse go dimo go me wa shiya se seng e fela go be go sena ka mogo o be o ka dia ka gona ka nako eo ka lebaka la gore be go tshwanetse go ba le se e ba ile gore se ba gona mo tafleng. So in terms of balance a gona gore o ka re wa balance o tla it ke go leka ke go fa effort ya gore nka bia kanya se jwale ka bia kanya se ka mogole
1: ya kwa gala ga bo se fela mpotse fa ka gore le tshetsa tshila la morena mo lo tshwere ke tshetsa tshila tshila bomma yo lo wena o mma bile tshetsa thomile o ketika le bomma ba bangwe mpotse o bia kanje jwang
0: Hey Moreshi, batsadi ba keteka letsatsi le ka mehla. Ga o bona ngwana ga wa gola. A fitlhela fela le sela. Go tloga bonyaneng ge ngwana a kgona go bua. Ngwana a kgona go bolela, ngwana a kgona go emela, ngwana a kgona go dula fase. Ngwana a kgona go bala. Ke o keteka se sengwe le se sengwe se ngwana ga go a ebang sone jwale ka motswadi. E fela letsatsing le le tla gola di la masomi. May 2026 ka berele ka mo uhuru emporium ka polokwane fa ile gore ka ber kitika le thobela FM moshato wa tsebo le boithabisho ga mmogo le ba bapadi ba bangwe ba ba tsebaga go kudu ka gare go industry yona ya rena
1: go bitse basari ka moga hitse basari wa go hoelela fa ile gare ke kwile gore wo shuma zale moyeng Ngugu wa bije fa uno boelela re ngugu wa bije ngugu to ba bije bate ka folola uru
0: ba tsodi ka moka ba ile gore ba theleditse le ba ile gore ba sa le motseleng ya go ba batswa di re ba laletsa na ka bo phara ge ile gore ba gona go tloga ka pa bodikela ba tle polokwane ba tle ba ketekela tshetsile le rena ba ba gopela gore ba die jwalo rena le ke tshwere le le botse botse la moya o fodile go le wena o tlo bona go tsena gore a selo felo fela ke mo ile gore tlhogo e ka kgona go dula ya go pola ga botse e le re le tshe gore mo stadi yo mongolo mo go ba ba o mongolo mo o ba ngwana o mongolo mo wa tswa gore o tshe ke motswadi a ipona ga tshe gona fa o le felong la o horo emporium cafe
1: e go re tshe go tshe ga re tsinne go ba lwana Moriso fenja ka mashadi re tla go pala ka fana go la uhuru yo allo ngumbuje ge tshi mutwana go shala mara go ana go buka a go shala mara mo gai
0: ke ne le matlakala a bo a ralletse go o tsa mafaratlhatlheng ke go shega di meta pele go Facebook o me ra ba le go shega di official go la Instagram ra ba le go shega di meta pele the second go la TikTok ke mo ile gore nka khumana ga gona alternative link ka khumana go email ya khoshinchedi@gmail.com
1: khoshigadi ma re o le bogatle a rieng ro ke te ka re tlo le ke te ka ibile na tshe tshomile le ke te ka sona so pose mo go di so fetse ka mushate re tlo go bona lo wena ka fa le go la uhuru re no go fa gore na wena ke bo re tsware tseng ibile ke di mla fa gore a wa o tlo re tswakela ga monna te fela re tla o khumana re tla o bona ka fa le go la uhuru khoshigadi re a le boga
0: o fihlela ibile re kopana thobela
1: Thank you.
2: Bomma, tlogelang dipitsa. Tsobela FM me ma bomma ka moka go tla go tsena le bagatsi ba Tsobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tsoma ka irele se meti mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tsobela FM le bagaralo ke ba matlhakong. Ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go tsena le lena. Lena na la melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha thui ke man of the match. Sandi le di khari. O tla ba le ga sha go tsogona Uhuru. Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino gore o gone go bakarlo ya mokitiko wo mo bosebosi wo wena e kholetse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong ye 060 749 9667 060 749 9667 wala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tla go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma kickstarter matena main course le dijo tsa go fulosetsa dizetse le mikhutu ya go fopofopana ya dino mapodi bomma re le rolela kefa tsobela FM ya le hlompa
3: tsobela FM moshato wa tsobela bo ithabisho party time le DJ Oka la botlhano le mo le lengwe ke ya le sumela ka ga bo be di ka masa

0: A chippy chippy, a Nelo and Sleazy. E ka ya ka tsiba fa gore go na le batho ba lorai pitsa gore ke di chippy. Re ke no di bidisha ka moka kre dumelang. Batho ba lorai pitsa gore ke di chippy. E chippy ke chippy. Tada bona ka sti. Bona le tsao ruisa.
1: E bana.
0: Ke di fisho. Ai, ere ke tshe mo di chippy, ere ke tshe mo di chippy. Ai, ke a boya mari, ke a boya ke a ka fa ka na metsi.
2: Hello South Africa. Na o ne le mathata ka ga moreng? O tshwenya ke sefola, sugiri, high blood, le mathata a mangwe a semoya. Mo profeta le duka o gona o thusa. O ga mo hotsa mafilong a alatelang.
3: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
2: Lo mo leletsa, o ga mo leletsa mo di nomorong tse.
3: 0661-667-945 or 076-116-0218.
4: Ke magona tsohle.
5: Eh bagesho, ke a leboga kudu ka go ye ye boletiana ye we roastilego ga sana le rice ye we sepelana go le tshuru sa go apeiwa ka bokgwari le salad ye ya ditapola ye ka tjatjile le lo bogosele le boga kudu ya tjatjeo ke di apeile go di jotse eh ke radio tjatja ga ke rena. Melomo ga gape le melomo yeo tlong go di ja. Melomo e menyane le melomo ye megolo. Ke raya melomo ya gago wena sesemeki. Bagaso bjale ka ge re kopane mo tšatšing le la lekgono le, ke dumela gore melomo ya rena e tle go tlala dijo tše ka lethabo e sego lesebo.
6: Abelane lethabo ge o reka rice, mayonnaise le makhura a rena a go apeya ka gore mo go nago le excela go abelana lethabo.
7: Tobela FM sa ene dimolawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thakore ditaba tseo di sa bake go lethoyo ni di kgogwagano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
8: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.
9: Mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Party time, le DJ Oka. Party time, le DJ

Vale Cacucho, Queen Jack. Re bona khumana. A thego go tswa go batho ba fona fapana. A khumana thego ka gore ile wa tsweletsa fa gore le kwile fa le lebile mo go moswa le bokamoso mo bekeng fa. O nna ndi ho se khono ka bolala ba ka mola ga e ka mola. Le ka thego ya mashileng. Ntsho batho ba fale ba khono ka latlhela se bana le sona go me gore poloko e be e ka one poloko e be ya magethe. Mokgatlho wa Limpopo Artist Movement o etileng pele ke Mphosa Mashabela gomme le ona re bone o tsaya karolo ka o thega gomme re a leboga tlhe rra mo ya gae o re bale ka khutso Queen Tag Mpotse 99 Mpotse Mpotse 99 o

0: Ngiyaza kuna ndini. Bengicela uvuthi bese siyakwenza. Bengicela ungwane marobo zimela asibashi ngoba kukhenda. Ngoba kukhenda ngibizuda bese ngithi rest. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Umntana akabukho. Umntana akabukho. Bathini sathi ngathi akuna ndini. Bengicela uvuthi bese siyakwenza. Bengicela ungwane marobo zimela asibashi ngoba kukhenda. Ngibizuda bese siyakwenza. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho. Ungwana man umntana akabukho.
1: Uthi ufuna ba? Athi ufuna ukuphi? Ngale.

0: 一个小小 SMG 不知道放牛皮干了非常的节目出家故事是看呀过来还不行了过小伙子好费了力气我那妈你 Mass Music 生乖我告诉你啊给哈了莫拉不萨嘛莫拉不萨给哈了一百分了好呢咱们生醉了发火出来了FM了回家哈笑La Afrika bo ro kama shate wa dia le mama shate kwa tsimo le wi tabi sho ka tsini ha ba re bona u nya ka di burele mona u nya ka di burele pa go khone go bona ga botse u ri go tla kwa mokutu mo yolo ka re ka ro nya go pa thoko okay ha ne taba ka ro pe thoko ba tile je home ari tsineng ka mino ari tsineng ka party mo hoto bala fm le go tla ga sho La Afrika bo ra ka mo shate wa dia le mama shate kwa tsimo le bo ithabi sho bona ga re robale kgwedi Afrika gomme ke go le polisha ne lo ke ka rona le na re bolle ka yona ke no go me gutlwa lo rona mai gutlwa ke mafing yona ke na ke na ma ya eng e lo re wa duma go ba ke a popolo e fing e lo re wa duma gore wena o fetse lo re wa ija ku go re tse gape go etela na ke ntse dingwe o ka nwa ka fa lo go la Zambia o ka nwa ka fa lo go la Australia o ka nwa ka fa lo go la Malawi ka mo la go la Lesotho e yalo ke a tsiba e bile ke dimela gore gona di utse di utse lo re di tlo di fa bone guru le tsa rena ke a butsisha gore na wena na ke di go tsiri fe tshe lo re o tla re ge o tswile mo tlhongwe le etela na ke ntse dingwe wa duma o ka di kwa ke bone ka mo la go la ke kae ke bone ko ina ka mo la go la mokopane ka mo la go la mokopane ga fa le mogala ko ina mo tseleng e thutsike sefana jwalo a ke tso gona ya jiwa na ora ka tsena re yo mo sela yona ba re yo mo sela go ina okay ba re mafelo mangwe ba ija ka moka ga motho go tse jang ga ba rena jeke ya bona batho ntse ba le re ba ile ka leka ba lo ra go bona ka tsena re no yo mo selo wa yona fela go le go tsorna wana fa we u du mo ya popolo mo go tamangi kuru ri tswile ri ile mafelo a mangwe go ri tswile ri ile na gentse dingwe tsa ka ntle ka ge bile re keteka kgwedi ya Afrika nke re dikweng wa motho go tse wa ngwa ya matameto ka mola thoko tse la na wena o duma o ka ye nge getse o tswile o ile na gentse dingwe
1: se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika
0: wena o mo Afrika o ka tswa mo mongwe ya go naga ye nngwe o duma o ka ye nge mara okay o gawile 0860002452 go ba romela WhatsApp go mo lona fa gore kwa maikutlo a gago re no go go rena wena ge o ka tswa ba khumana sebaka sa gore o tswe o ena ge ntse dingwe o ka dimo ya eng WhatsApp ke 0713696606 go di Afrika o ka dimo ya eng tobela
2: enda
0: ha wa go no re
2: a ke nya ga mo re daga
0: o yengi
2: kulibesodi
0: ha mo se kulibesodi ona a itshwenye u ya ya yiwa mo se ke go tsiba ye lore motho mongwe bona na gore go tsile o ijile
2: e bi tsile ga ya dipitsi
0: pitsi
2: eh
0: o ya o lo pitsi a be a ye a fa bona go dilo dongi o re dongi ga
2: a sa pa ma ke ne tswa re bu
0: ba re bu se
2: eh
0: e dongi ona singile leke
2: tobela
0: dongi leka
2: a ke ndi ga tsile
0: okay go le bogile tshe tata le ya pitsi ya ke tsala ta go humana ka ipa fela ke le kwele
2: nda
0: enda ndo ara bona ka tsina bona pitsi ke duma ka ke pitsi ke go le maikutlo ga o ke le boga ke go mo wena fa o le ka o duma ka ro ka jeng mo tlhongwe o tshile o ile na gentse dingwe ara bona pitsi ba re bo se guru dongi a jewa ka motho go tsha ga mana mela moletsi ka motho go tshiwe dimela nna ra locha
3: DJ Ogra
0: e le ka come on
3: rona le ga ena
0: u dumo ga tla o etela kae monna motho mo uno ipsina ka nama yo lore o ka singo ishi ya eng lo gona
3: na before ke to etela na tsetse ke dilo kwena
0: o kwena
3: kwena tsetse ke dilo ka mo pitori ya rekisiwa ka mo
0: okay kwena ye u ya mosela wa yona go ba u ya ka moka
3: awa bareke mosela ka re kwa pele ka o ka re ke poison
0: oh
3: na mai kwa mosileni kwa ende ndi yona ba irekisa
0: o mosela wa kwena
3: eh mosela wa kwena kana mo mudzanzi i ya jiwa vele mara enga ri ka etla ge na na re maybe nga no zama dongi ma
0: dongi isa me isa me o dare botsa go ne e kwala gwangi eh ba re bosi ba bangwe ba re ba re thatana ba re bosi a re tsi o da daro
3: eh ya give you sentence tekwana ke re ka mothembisa monne
0: really sent ka mohola thembisa monne go lebogile hle
3: okay sharp sharp
0: eh sharp sharp go di Africa di yo tshitshi wengi di yo tshelo re lebetse na ga tsha fopana fopana go no fa puti shokoro na ge o ka ba le sewa ka sa gore bo etele na ga yengwe o ka dumo o ye eng ka gore ri ba ye di nama tsha fopana fopana ba di popolo tsha fopana fopana le maoto a jiwa kere maoto a jiwa kona fentse dingwe go lo fa we se ke go tsewa gore wena nko mputi gore na o ka yeng ka mo lohola Australia re tshena maya ya kwena ya jiwa go ka moka e ka mo ri ya mosela ka mo lohola Malawi Zambia maoto a jiwa e ka mo le tshika mo Limpopo matameto a jiwa go lo la bona fa gore motho ka dimo wa akwa e tsogela
2: ai ma
0: ai ma
2: Na ke dimo ya tla mo le tika kwa bo sa ding tika kwa ke tsore na nto yo go le ke tsamo ya ntwela ape
0: le tamedo a wa nalta mito lo na ngile ka li ya le le ka botata o ka re go man a le a she
2: ora le monat
0: a le monat go di a le le ka botata je
2: eish
0: o di mo kwa le tamedo wena
2: ya ke mo le go brat
0: o go re mona jo le mona ape a sore go le go di mo le ji o na le mme le kana lo re phele ba gona ba ile batho ba tla ba tswa ka molagola tshena ba tla keno ba ba yisha mama dametu
2: a ke tlo
0: ka dia moleto o te mona ke ta no phele se tsa mola ro tsa lo twana la dametu o ta go rawa le je
2: ke tlo ta mua mana mara moska wa
0: re le bo ga tle tshwene
2: thank you
0: thank you thank you ara bona o ka si na ke dumo o ka kolo le dametu go rona le dametu na le kwagala ka sobo se sefe ya ke le kwile e ge ba mhlongwe o pa le tsho go fa ko le tsha o kore mela WhatsApp ya gago mo go 0713696606 o no mpotsho ba na le na fa go go na wena ge o ka etela na ge ntse dingwe tshelo ri ya di portfolio ja fopana fopana ja fopana ja rena o kore mo ya eng rena la matlametlo rena le mo maoto e le kwile fa le dikwena ya jiwa e re ke joma pelo ka yo tsamela fa mutibela
2: e re gena
0: re gona le kai
2: o bla le mme fetla mo se go zwiwa wa tsona ke zwiwe nya
0: e
2: ke zwiwe ka tsama le khotma le ngwe ya ka a tsere no ga jo ba no ga a mpontsha ona re ntse o ka yana ka ra ke ji a ke ji nta ne o na tlo a na itse ya tya ja ga dia go ba ntse se the following day a jar ke na pitori ra tsara captain ka ye ka ya ga ya ga ya a re ntse ya la pe ke no re ra jo ga u ja ka re la ba ka ta tha ja ta ye e ta bora ra ntse tse ka mo
0: mara be tsa moya gre
2: e ntse bo sana ga ntse ke na ke tse
0: yo le bi ona bo le mo yo ona go ba mhlongwe le ga re nyolo sa ya o kwile bo
2: ha wa ke ke play the lead ye e ke tsana ka shopping ja ka tsa ke sa ja ntse go ne
0: ha sa ke topa ke go tshedi ke
2: eh wa dangi
0: okay you le pelo o bia fa sa fa o nkumbotse ge o ka ba le sebaka sa gore o tlo ena ga engwe o ka ya ka mhlong o ja o ka yeng
2: ah na ga tshedi ngwe e nge maybe di o ba rena gra maybe eh a re maybe go ena e yona ya jere kwa ba re ene gra ana ka muka ke go nna mabe ba ba ra go tswa
0: okay go kwe le fa wengi ya go kwe le ka le bo khakere
2: dange
0: e dange ya bona wana uno tsona le nna fa wole nna botsotse go no bolla nnete wa bona kwena o bona kwena le nna ke dumo go kwa kwena ke no kwa bola ka yona ba re monate ke dumo go kwa kwena mo sela yona ke go nna se bla ka se botsa sefe go le fa wengi ke ka fa wore re bona go ri Africa go etla na ga tsha fopana fopana fa o uno ye tsha fopana fopana ke le bogile maikutlo a lena
1: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana
4: go tloga Botswana go ya Congo
1: go tloga Congo go ya Namibia
4: go tloga Namibia go ya Zimbabwe
1: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland
4: go tloga Swaziland go ya Lesotho
1: Thobela FM e re ipsine ka kgwedi ya Afrika. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa
4: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Thobela FM,
4: moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Moshate kwa zivo, liwi tabisho moshate kwa di alimo ya 87.6, plan 92.1, wana, yiki wana party party, party time ya khatu bala FM, muka bala kwa kwa hewa mtungu wa woya, kirwana, otele katika kumele mwole wakona, hewa mtungu wa saya loena, ya khabuzi, lona otele khabuzi, mawale milite, longi ya ufumona fofana, dimela nche, kia wana batu wano kajika mwadi zivye ni chabona, otele nichi, kele woka ke, wangushu kama kwa ika fabara okazi ni bona, gare rovale, gare upi toko, okona kiri, kare eke, okona ke, yalo fawe aripsi neng ka sele moya wa tsafa gore le lena leo ke lena no la o ithabisha ke lena no la monati ga itsina fana le wena gona bene ntumele fa ke go go di go tsha go boronya na kuwa ke o tsiya go isha morago ka mputa fa gore na di go hopotsa kae ai man
4: here we go
0: o dia ka mkhomong Ocasino, DJ Oka! Sinha que capate!
5: Pincham, minha fortuna, minha isso, minha cala, maraias, pilecas, pinchas, pilecas, bari, yas, good spiap, pinch, yas, mos, nine, ten, cool, man. This is what I'm talking about. Oh, yeah!

Kutaba ba kosha kosha ho woodblock DJ featuring Kweza Kaspa Novesi ka mogare ka pa wa bakwa ba ka fa wena ba re skuta ba ba mo go tshwela FM le go tla gasho la Africa borwa ke mo shate wa dia le mo ke mo shate wa tsiho le bo television na ka sona supo se ke gona ke puta puta seleng sa ka ho me ke di mela fa ho le trip tsina e ka mana nao atla ho aga mo shate wa tsebo le television Kitobela FM 87.6 tsana 2.21 bona gona pia lo ke ka fa lo gola Gauteng Auckland Park koko bala le Mr. Fantastic tlo webtsina le yena moho mphatla la jane na lady Yamasa re bona ka yona gore masa sele Mr. Fantastic Fanta okay ya ke di me fa gore wa o tla ba lo wena o tla tsena ba lo wena ke ba phela ka sona sopo se ne ke tswile e kripsine ka moka ka manane go a gatho bela FM o tswa gona ke le August ni go rata be DJ Oka ke tswile Fanta okay ya le tshela le yena tobela